0: Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata, iKale Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iKale Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iKale Gold kag patuluan ang mata sang iKale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pag tapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw! Ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Babaka sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululo
2: Ipon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: Para sa matino nga dugo,
15: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
15: DTX 500.
3: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
3: DTX 500
15: masaligan,
3: epektibo.
15: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
3: ikaw ba na
15: ang may diabetes?
3: DTX 500
15: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
3: kag kontrolar
15: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
15: Masaligan,
3: epektibo.
15: DTX 500
3: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio, ang D3
15: yung may BCO.
3: Ang BCO
15: yung may D3.
3: E3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3
15: yung may VCO.
3: Ang VCO
15: yung may D3.
3: D3 Bio,
15: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
18: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may puso.
20: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:11 sa aga. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
21: Ang kampiyon ng istasyon, K5, K5 News FM.
22: Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
20: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia, sa mga taga Kalinog Iloilo, kakaiping mga banwa sa Central Iloilo asta sa Capiz, hingaliti kay Subong Adlaw, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog sa tubang sa McDonald's, 9:30 sa aga asta alas 3:30 karon sa hapon. Sa Domingo, kagkada Domingo, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagao Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagao. Sa Dueñas, Iloilo, Mambete, no? May nalakpan to nga SK Kagawad nga nagabaliga sang droga, valor 102,000 pesos. Nga illegal drugs nakuha sa subject, SK Kagawad, gina-confirm tanikon, SK Kagawad sang barangay Kapuling Dueñas or barangay Baak. Kag may mga information naman nga, he's from Baak Dueñas, barangay Baak. Ang Baak ni sa unahan niya, hagdong mo pa, doto bla sa barangay Purog bla Pasobabi. Pero kag dali lang sa gindakop sa Kapuling Dueñas, ang ngalan niya sinis, ano to, si Justin or si Nonoy Juan, no? Di, disturbing ini, Sir Gene Seaman, nga mismo, ang mga barangay official, expected to behave accordingly and to live righteously. Sila pa mismo ang nag-involved sa mga illegal drug trading, oh? Huh? Take the case ni Giovanni Adelantar, nga 15 years na nga regular employee, ah? Regular employee sa Iloilo Provincial Government. Di kung regular employee ka, tanong nga binipisyo, oras ay muda. Karun, binuyaan niya lang bangod sining illegal drug trading niya. Kasi sa latest nga pag-undergo siya sa drug testing, positive sa paggamit sa illegal drugs si Giovanni Adelantar. Ito ni kakasya sa serbiso. Why ka sang makuha pa nga binipiso? Hambal ni Governor Arthur Defensor Jr., Ma'am Eva Tingson, nga ato bangon ni adelantar ang kaso. Isubong mambete solusyon do karono. Taga duinyas do mana. SK kagawad. Ti doka kaso bo balalan taon Ma'am Jenaline Arceo Amaro nga may kapareho sining mga involved sa krimen.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos. Hindi ko makita. Chora ko, sir Paul, please. Alas 8:14 na sa aga.
22: Foro de los Pueblos.
20: Today in history, Balikanta, June 19, 1861, or 165 years ago, nabunag si Dr. Jose Rizal sa Calamba, Laguna. 165th birthday ni Rizal. Subong adlaw, special non-working holiday sa Laguna, bangod nga home province ni Rizal. Sa declaration sa Republic Act 11144, sa paghatag pasidungog sa kabuhi, kaglasting contribution ni Jose Rizal sa kasaysayan sang Pilipinas.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos. Si Jose Rizal ang ala niya gid, Jose Protaso Rizal Mercado y Alonso. Jose Protaso Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Amog ini nga kompleto nga ngalan. Ayo nga complete nga ngalan. Naga-reflect ini sang family's heritage kag ang Spanish naming customs nga gingamit sa 19th century diri sa Pilipinas. Ang Jose ginpili sa iyang iloy nga devotee sang ni San Jose, ni Saint Joseph. Tapos thank you Ma'am Laura sa imong message diri. Indi na pag message Ma'am Laura kay balukan naga madamo karon ng mga jelly ace. Thank you gid, to God be the glory. Salamat gid sa inyo mga appreciation. Hindi ko na pagbalawagon, iban sining angkor, lawagon nila nimo. May upod ko sa una sa piyak ng istasyon. Kadadayo, sige na lawag niya mo. Sa uli, ang bal ni Sir Warren niya, Ted lang taong tabing text. Kung may aragin man nga, amuna nga gin ambal si Kwan. Ngaliwa, ay, ana-ana lang to nga ginadayo na kulingonan. Ang ngalan niya Jose, ginpili sang yang iloy. Ang iloy niya si Teodora Alonso Rialonda. Teodora Alonso. Ang Protasio naman, halin sa ngalan niya, Saint Protasius. Sa din ang iyang feast day, natuungid sa subong adlaw, June 19, kadungan sang birthday ni Rizal. Ang Rizal naman, R-I-Z-A-L, gin-adapt ini sa iyang amay. Ang amay ni Rizal, si Francisco Mercado Rizal. Gin-adapt niya ini, originally, sa apelyido nga Rizcial, R-I-C-I-A-L. Derived from the Spanish word nga greenfield. So ang Rizal, ang original niya nga tinaga is Rizcial, R-I-C-I-A-L. Ang Mercado naman, ang original paternal surname nga gin-adapt sa iyang great-great-grandfather, sa iyang lulo sa lulo nga sa lulo nga si Domingo Lamco. Ang great-great-grandfather ni Rizal, si Domingo Lamco. But sa ningon, market kung sa Spanish. Ang Y, Spanish word for end. Kag ang Alonso, maiden surname sa iyang iloy nga si Teodora Alonso. Ang Rialonda naman, apelyido ini sang lola ni Rizal. Ang lola ni Rizal ngalan niya si Brida de Quintos or Brida Ochoa de Quintos. Isa ka educated nga babae, maayos sa math kag sa literature. Now, si Rizal nabunag sang June 19 kag napatay sa December 30, 1896 sa edad nga 35. Ginpatay sa firing squad sa Bagumbayan or sa natawag natong subong nga luneta, no? Di si Rizal napatay sa edad niya 35 years, 6 months and 11 days. Mabakatid precise ha? Huud eh. Mahuya ta kay Ma'am Laura nga nagaresearch maday. Ah? So, ang edad ni Rizal sa napatay sa 35 ka tuig, 6 ka bulan kag 11 ka adlaw. What did Rizal? No? Anong nambal ni Rizal before sa napatay? Consumatum este. consumatum este. Karon anpis kita magtapos, hambalon ko ini. Consumatum este. Wene kita oras. Lunes naman. Tapos ma, mamang sorbetero. O depende lang ni ko, I think I'm in love ako, ano da?

0: mga Filipino. Ngayon so, ang genuine matutuod nga societal change, pagbag-o sa pungsod, serving as an enduring reminder, pagpahanumdom sa aton, nga ang true freedom ang matutuod nga kahiluwayan, nagakinanglan sang aktibo nga civic responsibility, kag pagka mabinanpayon o kon vigilance. The legacy of Rizal's sacrifice, nagatanyag sang mabakod nga relevance sa modern-day Filipinos. His martyrdom nag-challenge sa tanan ng mga Pilipino sa atong tanan na magpanindugan batok sa modern injustices. Amo ni sang una si Rizal na nindugan sa mga inustisya. Subong may ginatawag man nga modern injustices, corruption, kag oppression.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Muna ito reflection sa 165th birthday sa national hero nga si Dr. Jose Rizal. Alas 8:21 sa aga sa Pilipinas, ipakita ko sa inyo ang family tree ni Rene Bobet Baterbonia para nga ma-picture out ninyo. We acknowledge Sir the historian, Sir Nirio Luhan, na nag-share sini. Ang pamilya Baterbonia, taga Barangay Santo Domingo, Barotac, Viho, Iloilogid. Nagsugod ini sa mag-asawa nga Alfonso Baterbonia, native gisa sang Barangay Santo Domingo, Barotac, Viho. Ang iyang atiayon, Presentacion Piscine Balde Varona Baterbonia, taga Barotac, Viho, Iloilo man, taga Barangay Santo Domingo man. May apat sila kakabataan. Sanday Nino Baterbonia ang kamagulangan. Kag surviving brother, no? Naga star gyapon sa Santo Domingo, Barotac, Viejo. Ikaduha nila nga bata, LC Baldivarona Baterbonia. Nagpabilin nga single hasta nga napatay. Ikatatlo, Saul Baldivarona Baterbonia. Nabunag sa Santo Domingo, Barotac, Viejo. Tapos nagkadto sa Agusan del Sur. Kag upod siya nga pakaisa nga si Antonio Tonying Baterbonia. Baldo Nasa, member sa sang Philippine Constabulary, PC, kag nakapangasawa kay Meliora Baterbonia. Then, may kapidsa si Saulo Nono Abal Baterbonia. Si Saul, kag si Saulo, nagkabuhi man sa Santo Domingo, Barotac, Viejo, Iloilo, pero napatay na. Now, sa kay Nino Baterbonia, nagwa si Ninita Villegas. May anom sila kakabataan ni nga nagluwao si Nelin Baterbonia Baros. Neftali Baterbonia ay pangatlo si Marilu Baterbonia. Pang-apat, Maribel Baterbonia. Pang-lima, si Nino Baterbonia Jr. Pang-anom, si Ninette Baterbonia Lucena. Now, sa side naman, ni Saul Baldivarona, nagwa dari si Meliora Baterbonia. May anong sila kakabataan? Si John Ray Jerry Sandy Chanda Rene Baterbonia. Si Rene Baterbonia, si Buboy, amoy ning amay ni Rene Clerk Bobet Noha Baterbonia. Si Rene Baterbonia nakapangasawa kay Rovelin Baterbonia. Tapos si Saul kag si Saulo, may 13 sila ka mga apo, no? Sa bata nila nga si Mercedita Agramon. Pare si parente mo ni Ma'am Rosa, si Sammy, si Arnel, si Jerry, si Nora, si Rivina, si Annalyn, si Mary Jane, si Lilia, si Amer, si Janice, si SM, si Marisa kag si Jepsy. Amo ini ang family tree ni Rene Baterbonia. But indeed, he's a genuine Ilonggo. Ma'am Laura sa Magaysay, Ma'am Rose Kabangal Limbagi. Yang kamatayo ini, habal naton gani kay na Sir Gino sa Magaysay, nga ang tanan nga mga Filipino emotional, not because Rene Baterbonia is so special. He was an ordinary kid nga nagdamgo sang dako nga makatibawas sa kaimulon. Ano nga?

0: Bal niya kay mama niya. Bal niya, ma, nagapirma na ko ni kontrata o sa Ateneo. Salamat gid, Ma'am Laura. Appreciated gid ang yasang information. Pirma siya sa kontrata, may 40,000 pesos siyang allowance kada bulan. Habal niya, ma, 70-30 kita. 70% sang kita ko, imo, padala ko na. 30% to, akon. Hindi lang ko na magpauloy na for 5 years. Kay maningwa ko di anay, masupot-supot ko. Parang hawason, takamos kay Molon. Kaya si papa niya Buboy, kag si mama niya Robilin, nag-kuan mo, nag-bligya isda sa Talacogon, Agusan del Sur. So, 40,000, 30,000, hatay kay mama niya, ang 10,000, gamito niya sa bilog nga bulan. So, he was likened to the young Giannis Antetokounmpo sang NBA, sang Milwaukee Bucks. Recently, may mga video man niya nagagawa that he was also likened to Freddy Abuda, no, sa mga may edad-edad na kag mahilig sa una sa San Miguel Beermen. Freddy Abuda, si Danny Siegel, simpon ay Olsen Rasela tobla, no? Day Daniel Defonso, si The Scavenger jersey number 25, nga very humble defensive player, 3-time sportsmanship awardee sa PBA kag defensive player. Tida mo man ang kalimbawa ni Bater Bonya. But his dream was crushed because sining hindi pamatag nga natabo sa Dipakulaw sa Aurora. Pero sa mga matama tagwa, ang siyam ka mga player nag-appear na sa CIDG. But there was two nga way magkadto. Nga sabay lo magkadto sa pamilya, mag-comfort or ano, nagpa-podcast interview dayon. What for? So subong sabay lo nga clarity, suspicion. Pagsuspitsa ang sa utok sang mga Pilipino subong ni even Ateneans sa natabo sa ginimo ni Kiefer Alas in camping rookie man sa mo. So for sure agaway sila sa roster spot sa team A ni Pater Bonya. Tigaling kay Tilo, superb kag mas taas kidya ang performance si Pater Bonya. Amo man ni kay Sam Reyes. Now, ario may aras ang statement ang kasi manwata nga si Ayan Espinosa. Ipatpat ko ni before kita mag-take sang break. Aryo, si Ayan Espinosa, emotional nga nag-recall sang trahedya sa Aurora. Si Ayan Espinosa ang ini nag-graduate sang high school, sang elementary niya sa Assumption School. Dire sa kilid sang St. Paul ng St. Paul's Hospital blah, no? And then kita ko di sang ampaw sa elementary mo, no? Kung yung man, sakit pampangon. Hinablos ini siya ni former De La Salle University point guard. Kagsang una, doon ako nasa subong, assistant coach, Tony Boy Espinosa, si Wiwin ba? Si Wiwin Espinosa, former player sang CPU sang high school, na discover sang palarong pamansa, sang nagampang sila kontra kanday June Limpot ba? Day Jason Webb. Ang upo niya sa tuya, si Michael Almonte, si White. Amo to ilang mga players sa una mo, no? Asa nga nadala si Wiwin sa si Wiwin o si Tony Boy Espinosa. Inablos ining si Ayan Espinosa. Habang ni Ayan Espinosa, gin-recall niya nga flag ko ang balod. Gin-doso, nagpakigbato sa nagatumbo-tumbo sa para lang nga hindi isa malumos. No? Kita niya sa likod si Rene Baterbonya. Ha? Nag-breaststroke nga nag-imo man ng breaststroke man. Ito si Rene, tubo ni sa kwan, sa dagat. Kahit si tanay, kistatay niya, mangisda. Sinigita niya, lumpat ka lang, no? Pero galing kay, lagko gid ang balod. Now, nakalumpat niya, naglumpat man si Espinosa. Si Rene, gulpe lang nadula. Suno kay Ayan. Na dumduman niya man, si Divine Adili. Upod kay EJ Kapihi nga ara man sa dagat. Tapos, waya na madumduman pa kung anong masunod nga managalanabo bangod kay gindakop na siya sang kulba niya. Pagkakita niya, dugudugay, nagsarurot si Baterbon niya. Amo na iya nga paglantaw. Pero, tikon ibalik naman ato sa statement sang CIDG nga indeed, hindi aksidente ang kamatayon ni Baterbon niya kagadili. But silingon, Ha? Nga may nagalit siya? May hising? Kag nagagway ning istorya subong may tatlo ka mga lalaki nga naggapos kay Baterbonya. Apa man ko sino to? Ha? Alawang lang man to nga outsider kay ni kagani pwede to makasunod. Exclusive to yung nga training kag team building sa Ateneo. Na amo ning naga amat-amat na sanag subong nga may jealousy o kon kaysa, ha? Kaysa ang nagpatay kay Baterbonya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Paligaligaron ko lang niya ne kay damo pagit patpatunaton may violation pagit sila sa off-campus training Santos sa Commission on Higher Education Memorandum Order Number 63 sa off-campus training may violation ang Ateneo. Pero sabong inakapan-kapan nila o. Kagang ilang media team gahimo na sabong sa mga damage control. Speaking sang student athletes, ha? Damo man sang student athletes sang isa ka private school sa sudan nga nag-inquire sang ilang statement of accounts hindi paghihatag sang principal. Damo whereas ang administrator anong mambaldri sang bulutuan. This news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa. Ang oras, alas 8:31 sa aga.

0: Hey, Apple, I love you. I love you too. Chad. Wag makong tawaking Chad. You call me baby.
1: Anong manami nga relasyon man? Pareho ka mo edad? Or mas gurang ya babae sa lalaki? It hanggada? Or mas gurang ya lalaki sa babae? Ay, sabong gina pamasawan sa social media? Eh, nagagawa nga daw si Apple, David, pata nagapirit, kakagulingo na sa soltero nga si Chad Gamada? Hindi ko siya ginugroom. Pagbalik ka, papatiyanta mga eksperto. Anong mambalda? Abor sanda nga mamana sanda ka daw lolo doon anda? If the love fits, wear it, baby. Ano mo timo, hay? Kaigo ko na isok-sokon.
0: Bisan bata pa, kuya. Ay, baloko nga akong balatsakon sa imo. Tuduod ini. Oo. Bisan ini pa ko kay balo maghugas pinggan. Bisan. Balo tangog pang akong pagluto sang tinigang. I love you, my dear Apple.
1: Burugugma ka dyan, hindi ka gani ka, maan magdaha ka, tinigang, lagdos pa gani. Hindi ka gani ka, maan magpanglaba, ya tariki, gani sa bayom, hindi ganin bol. Burugugma ka pa. Pero nga may mga pariyosin nga mga love affair, no? Luma love life eh. Love life namin yun eh. Gakaminit pa ibabahe mo. Ang oras, alas 8:34, nakayom ka mo ay. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mabakas mga butika para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina energy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. May DC alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang May DC. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa May DC.
2: May DC.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
1: Oras, alas 8:37 sa aga. Oras kinadulong sa Klinika Spore Biotics kag DTX 500.
15: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Sa mga nagakutoy ang tiyan, magtumar sa Klinika Spore Biotics. Sa Russia, ho, ban na sa ang Korte Suprema sa Russia ang ginatawag International Satanist Movement, ang kaoblagan ni Satanas. Kay dito sa Russia, may mga extremist organization nga nagadamo, nga nagadamo. That is why, nga suno sa Supreme Court sa Russia, nga dapat ini sila nga matapna. May mga report nga ang mga grupong ini ang presohon kag multahan tub-tub 8 ka tuig agod nga hindi na makapanghalit pa. Mayara sang International Satanist Movement nga madasig sa karon nga nagapang-recruit sang mga pamatanon sa Russia against ang ini nga mando sang Supreme Court against posting sang occult symbols, alternative subcultures, online communities against anyone the authorities decide to label as connected to Satanism. Kaya balo ka ang sitaning satol ni sa mag-sulod sa aton pungunauna mo. Abing gusto mga sinya-sinya sa mama mo niyo, ang mga one-eye nga na, wai ka ukmaan nga yan at panulay. Ang mga kunano pa da, may mga tatak-tatak di sa kamot, may mga kunano da, may mga nang bayo, may pula. Oh, may mga ng music pa gid ang music sa mga ganikanan kabataan nyo, ha. Sabi nyo nang nami pa nang music. Ngali kay inaya ginaamat-amat na consume ang inyong kalagkag espiritu. Baka si say taning, no? Si kun baka si taning aryo sa mga nagapamati ibla. Mangkot ko sa inyo anay. Kapangamuyo ko mangina pagbugtaw nyo, why? Why, why? Ano ginimo nyo? Ano kumo nagkuti? Kumo nag-cellphone nyo? Prayer isn't just about faith. It also changes your brain. Ang research, pagi kay neuroscientist Dr. Andrew Newberg, nakatalupangod kag natukiban that prayer activates the front part of the brain nga nagabulig sa imo for better focus kag better decision. Nagapanubo man ini sang stress by reducing the hormone cortisol kag nagapakalma sang mga bagay nga maangot sa kahadlok kag anxiety. And it even grows ang utok mo kung ikaw nagapangamuy permi, nagakuan ka, nagaalwan, and you care a lot. Kag nagabuhin ang feelings of loneliness and sadness. Kung permi ka lang nairitar, nag-overthink ka, no, praning ka na. Kulang ka sa pangamuyo. O baga, titi, pangamuyo kami. May mga buo, tuman ka mo. Tama doon, I have done my part for years. Kamo, dabala da, kung korni man kita sa mga manakawig at tinuwig na puro pangamuyo, tadi. Kaya may Bible verse tapos na to. I have done my part. Last 8:41 sa aga. Oras, tulong sang Mighty C kag Klinika Spore Biotics.
0: Manang, I love you.
1: I love you. Mga baby ko, mga baby, kay wag mo kong tawaging Chad. You call me baby. May mga baby, mga kodisubong. Mga baby bubut. Abi pambalon, tani mga eksperto ni sa ila, mga kaugalingon, experts in their own rights. mga student intern tadi from West Visayas State University. Kayo ho nyo gina kay... So, gita ka mo kay Sir New Dave Kimpo. Of the night, blaya kami ito sa piyak ng istasyon sa una. Istrya nyo sa mga parte sa aeroplano, namin na si Sir Dave. Ari sa linyata, expert sa gugma. Taga Otonja, Risa Faye Sobosa, Riz. Good morning.
16: Good morning, Angka K5 Ted. Kagmayong agaman sa Ted Palamati, sing K5 News FM, Iloilo.
1: Tawagon mo ko, baby.
16: Ay, sure, baby.
1: Ari man din taga Castor Sarahan, ang kasi manwa ni Alira. Baby, Christina Karaekle.
17: Yes, baby. Good morning.
1: Ayaw ka sa riwaol, no? Ikaw sa huwaw, tawag mong baby, no? Ano, baby, sorry kita. Anong tabo ni kay Chad ka kay Apple? Abi, abi, tsikahin niyo ko. Ay, ho?
16: Okay, so si Apple.
1: Dito ka matubang sa camera. Hindi ka magturok di sa akin kay makuha ka mo ko ng takan. Abi.
16: So, istoryahan natin ang aton nga mga ka-K5 no, nga wala nakabalo. Si Apple David, isa ni siya ka sports reporter.
17: A courtside reporter.
1: Courtside reporter niya sa basketball, ah.
16: Sa basketball, nga nag-aedad, sing 33 years old.
1: 33, oh.
16: Yes. Kag kay Chad.
1: Oh, si Chad.
17: And for Chad naman is a basketball player siya sa Colegio de San de Letran. And bago pa lang siya nag 18 years old.
1: Colegio Letran, Colegio, sa Letran, Letran, sa NCAA. Okay. Paano nagsugod ang ilang kuhan love affair? Sino nang aluyag? Ya laki? Ya bata nga may gata sa bibig? Orang si tita na? Ano, be? Ano tabo? Ano be, sarin niyo ko?
16: So, amo na gani ang K5 Tad, no? Sinanligad nga mga binulan, alleged pa lang.
1: Alleged.
16: Yes, nga nag-date ko no sila, no? Oh. Pero sing, if I'm not mistaken, kagapon, or sing nanligad man, sinilang a week, nag-post sa social media account si Apple, nga ginkumpirma ang ilang relasyon duwa ni Chad. Kag dito na no nang naintriga ang aton nga mga netizen about sa ilang relationship. Kay kung lang tawon ta si Apple isa ka 33 years old grown woman kag si Chad na naman is kaka 18 lang. So for me basically he's a kid pa gid man ano ka K5 dad biskan tuod nga ara na siya sa legal age.
1: Kulay dad ni Apple 33.
16: So may ara
1: si Chad
16: 18.
1: Chad gamad ni Pridoy gamad GAMMAD.
16: Yes.
1: 18. So pila difference sa 33 minus sa 18 pila?
16: 15.
1: Mo ka alam sa inyo naka D3 bio gyud mo. Or basi kilan tonyo sa kwanyo sa cellphone nyo ginagamit yung calculator.
16: Ready lang gyud kami ang
1: dali lang dali. Damo ang naka intriga. Ati sino nang aluyag abi di usually ang setup di sa Pilipinas sila laki ang mauna first move mo.
16: Yes.
17: Yun ang hindi natin alam.
1: Pero ti, but may mga picture na sila da nga daw nagkuan sila nagahungitay. Tapos si Apple nagambang one time ginsugat niya si Chad sa practice ng Letran. Tapos gitawag niya nga Chad. Tapos sabi niya wag mo kong tawagin Chad ha, dapat ano?
16: Baby.
1: Baby bubot. Baby ah. Dahan nga gapaingat-ingat ya kuan nga dyan, nablos na. Ay nablos.
17: Sir, sala ka, baby. Feeling ko, sir, sir, kay di sa ganit ko na gusto, sir, nga tawagun nga Chad mo. Kag dapat ko na gusto ya, baby lang. Yun. And for you, Krisha,
1: ano no?
17: Is it, ano ba, okay lang ba sa imo nga baby man ang itawag?
16: Well, kung hala ko sa isa ka relationship, syempre, bilang isa ka elongga, mas gusto ko ang langga.
1: Alangga. May kapabate-bate. Pero tingin nga hindi man, nga nga baby gilaw, pwede man nga loves or honey or anything ang ilang endearment, bala?
16: Kaya mo na siguro subong ang uso at namigin man actually ka K5 dad kung tawgon ka baby.
1: Ika pila na nga nobyo ni Apple, si Kwan, si Chad.
17: Yun ang hindi pa rin natin alam. Kasi
1: balo kami mga baby player, maninga gorori guys, sigo hapa mo, no? Si Chad, for sure, the first year, or managsugod pa lang. Yeah. Oh.
17: In common college, siguro na siya.
1: May imagine nyo, kung kamo abi magbutang sang script, mag-sterilize sila sa ilang endearment, paano sila mag-sterilize? Ikaw ang lucky Tin.
17: Yes.
1: Ikaw Chris ang kwan, ikaw si Apple. Oh, butangin niyo kwan, drama ka mong duwada.
17: Sige.
1: Oh.
17: Baby.
1: No. Hindi, pangaluyag anay.
17: Sige.
1: Pangaluyag anay. Pangaluyag anay.
16: Pangaluyag anay, Chad.
1: Daw pangaluyag anay. Okay. Ladies and gentlemen, presenting to you ang mga wala sang di nga wala huya. Ang mga maisog nga mga interns ang WBCO sa ilang pagatag kasaysayan sa relasyon ni Manang Apple kag ni Nonoy Chad. Bira!
17: Apple or Miss Apple or Ma'am Apple?
1: Himuha mga laki, limog mo!
18: Ma'am Apple.
1: Na. Pre, ari ka pre?
18: Good morning. Nabutian ko nga ikaw ang isa.
1: Sigurado ka nga muna nang tingog. Yeah, basi ko naway pagani do malutas ba? Basi ikaw hindi pagid blood fully develop ang yasa ninga vocal cord. Sir, basi gagawa ka pang. Hay nang. Oh, sige lang ah. For the sake lang kay si Ma'am Betty Dalil, yaga nga ngaga kan lauto sa may kalino ka. Oh, lebe sige. Ikaw abi pangaluyag. Oh, go.
18: Hi, Ma'am Apple. Nabatian ko gali nga ikaw ang isa sa pinakanami nga courtside reporter, no?
1: Akala ko Tagalog ka?
17: Taga
1: mas pasan kalino?
16: Hindi ka nagsisili na marulo pala mag-iligay, no? Si Chad.
1: Ay, ilam lang ah. Oh, sige, pag-usoy, ginawa nyo ba?
16: Bawa ka K5, galigay nun, gali si Chad.
1: Oo, man naman, may mga...
17: Ginbago na, subong.
1: May mga kwan, may mga parinti, mga gambad, ganyan, mga taga nalundan, gimbal mo. Liturgy, ha?
16: Galigay nun, nagali si Chad, taga, oh my God.
1: Taga barangay Vicente, bungol sa gimbal ni si gambad mo, G, ha? Oh, sige, Bira!
16: Yes, hi, Chad.
18: Kagwapa, gali sa'yo mo, no?
16: Thank you!
18: Pwede nga makadun na tadayon kag magtawgan na isang baby.
16: Wait lang do ka fast kid, pero daw mas gusto ko man. Ala, nagiligay no naman si Apple. Nagiligay no naman si Apple.
1: Mga David nga ni, mga taga kwan ni sila, mga taga zone 4 sa Kabilawan, Marotak, Mibo ni sila. O da mo David ha? O ka, agwada na sa una ka ng tubig to si Apple David ha?
16: Ati mayun na. Pero bala si mga K5 na nga hiligay nun si Apple kag si Chad. Oh.
17: At least di ba aware lang sila. No?
1: Oh. Pero tikon sa bagay, may mga buot naman na sila. Ano man niyang labot ha? No? Galing kita na viral sila subong.
16: Uh-oh.
1: On your part, personally, uh-oh. Chris sa face of Bosa. Alimbawa, B, ikaw magurang. Tapos imong naging pangaluygan, grade 2. Sagot ka?
16: Siyempre hindi.
1: Okay.
16: Hindi, pero seryoso, ka-K5 Ted, from the legal perspective, okay lang na kay 18 man, kay di ba legal age na gani. Pero it doesn't mean nga legal is morally right. Amo na ni siguro ang eye-opener and open space conversation para sa atin nga tanan, no? Nga dapat hindi tani pag-inormalize. Nga aha, damo naman ang mambal, nga age doesn't matter, wala ka man labot.
1: Love life ko yun.
16: Ba't ka nangingialam?
1: Ba't nakikialam kayo?
16: Yes.
1: Kayo bang nagbabatsyag?
16: Exactly, oh. Diba? Pero kung lang taon ta abi, si Chad is 18 years old pa lang and basically, ang frontal lobe sina is not fully developed. Paamo na siya ang parts ng aton brain nga responsible for decision making. And kung lang tawunta naman si Apple, she is a grown woman na, 33 years old. And ang iya, bala, when it comes sa maturity, experiences, and power dynamics, mas taas or sanay or may ano na na may experience, grabe na bala ang experience ya compared bala kay Chad bala ha, wala taman ginahambal nga ginamanipulate niya or what, pero ara na daang may ara gid sayang
1: matured na siya
16: compared siya? Yes, grabe na iyang experience. Naka amo na ganing maturity niyang experiences niya dugay na syempre 15 pa lang siya, wala pa ya or ginbata pa lang si Chad, so muna bala kag
1: Age doesn't matter in love, diba? If the love fits, wear it, baby.
17: Kumanta siya.
1: Oh, ang gugma, ginahin bawas bayo mo. Kung makaigo, suksuka. Kung gutok ti, uba ha? Kung sa pagkaon, kan-a. Hindi kan-a ha. Kung daw inikakaon, itopra. Hindi pwede pag itopra. Pero tiyan ba sa iban corrupting minors? Pero di, ay may gugmag yung mga kapatong asayla? Uy, no?
16: Kay both man sila mo makita taman based sa pictures man no nami man ilang smile. Oh. So gagugmahan na man sila siguro. Genuine man guro ah.
1: Nagakuan man sila guro ga holding hands while walking man. Naga HHWWPSSP.
16: Wow.
1: Sino mo? Holding hands while walking pa sway sway pa. Habog habog pa. Abi nyo wag ko.
16: Abi
1: nyo ipos lang ko di ha.
16: And sa live man gani no ni Apple ginambal niya man tong call sign gani nila baby and gataw ganay sila baby biskan ara ang group me upod bilang mga players sing iya ni Chad so gataw ganay sila baby gatulog
1: lang pa sila why sila ga uya nga well, ang ilay nga paggigugma na ya kuan ani ng public
16: yeah
17: and sige, bisan ara pa daw ang ilang mga coaches. Which is okay lang din bigay hapon niya for
1: Ted, tagay mataas nga grado ang mga intern mo. Ay manami sa namang sa bata, mga brainy. Mga baby, why nakita oras? Gusto ko pataning nga maglawig pa kita, de. Kay galing nga ako, kasi niya sang pulis. Inakop kita ka pulis. Mga baby, salamat sa inyo.
16: Yes, thank you man ka K5 Ted and thank you man sa aton tagpalamati.
1: Pasalamate ito si Manang Molira.
16: Thank you ma'am, love you.
1: Sana matag si mo grade nga 205. Yes.
17: Thank you, Manang Alira. It's an opportunity for us. Thank you.
1: Pasaliganyo buot nyo. Thank you sa mga interns naton from West Visayas State University. Sir Dave Kimpo, sir. Mga miyading padarama din, mga puslana. Risa Faye Sobosa, taga Oton, and Christina Caraecles, ang barangay Castor, Sara Iloilo. Bye, baby, nonoited. Thank you, Pastor Babe, Ma'am Laura. Mga baby ko, hindi ko na matay isa-isa kay 8:54 na sa aga. There is a Foro de los Pueblos.

0: Lagdas kapag gani magtigang, grugugmak ng bata kapag gani. Pwede ta oras, 8:54 sa aga sa Lunes. Dumana, salamat sa inyo dahil nga nagkadlaw. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3! Matatas
7: mga buti ka.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagkapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: X10 Food Superman Man.
21: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
20: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
22: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
23: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo nga tay.
23: Happy kanunay.
20: DTX 500.
23: Masaligan.
20: Epektibo.
23: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
23: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
23: DTX 500.
20: Masaligan.
23: DTX 500.
20: E3 Bio.
24: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio.
23: Ang D3 nga may Visio.
20: Ang Visio
23: nga may D3.
20: D3 Bio
23: with Visio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
20: D3 Bio,
23: ang D3
20: yung may Visio,
23: ang Visio
20: yung may D3
23: Bio.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace sa bawat isa. No? Dapat medyo healthy kita. Sining kaagahon, Biyernes ng edisyon, pag upod natin sa itong programa, Sir Boy Zulweta. Before anything else, dapat mag-take mo permis sining aton mga suplemento para malikaw kita sa sakit, mabaskog ang aton nga lawas, kag happy kita permi. No? Kinanglan natin mag-take permi, DTX 500, of Dantasing Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, para ma-boost ang aton nga lawas. Of course, D3 Bio kag Klinika Sport Biotics. Mayong aga sa tanan. Sir Boy, mayong aga sa imo.
3: Mayong aga engineer, mayong aga man sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tanga KSS supporters kag Florabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay of course naka DTX 500 engineer.
2: Uh-huh.
3: May gapahubin sa silula. Tikon hubin ang silula. Hubin ang tsura nga cause our cells are the foundation of our health, no? So ang cell health is really important, no? Ano ba lang importante gyud sa cells ta? Antioxidant kay ginaatake ini sa ginatawag nga oxidative stress. Di amo na ang DTX 500, no? Super antioxidant. Antioxidant kung kumbaga amo ni ang isa sa pinakakusog nga antioxidant nga ara sa market subong. That's why it protects your cells from premature aging. Tikong pigaw ang selula mo, most likely pigaw mo ng function sa mga tissues and organs mo. So kailangan makabawi ka. Sino kailangan makabawi? Engineer, mga bisyuhan, mga palapulaw, ha? Mga ginatawag kakaon sa mga unhealthy foods, kag-expose sa pollution. Amunita ng tanan, gakos sa pagdamo sa free radicals that causes oxidative stress, no? So kailangan batuan, ha? Mag-DTX 500. Ang paaman, engineer, may ampalaya extract, no?
2: Mm-hmm.
3: Ha? Amunita ang ginatawag nga lowers ang imo blood sugar kay ginamimik kani ang ginatawag nga insulin, ha? So ganubo pang imo blood sugar, gahubin ka pa kung naka DTX 500 every day. And of course, ha, kailangan i-boost ang aton immune system, mag Mighty C the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas, no? Ha, para makabato, makaprotekta sa ginatawag naton sa against sa mga infection, no? Ang aton immune cells, no? You remember your immune cells, no? Crave for vitamin C. And the advantage of alkaline vitamin C, kay amugin na yung klase nga vitamin C ang ginapangita sina. That's why, kailangan mag-Mighty C adlaw-adlaw. Ang paaman, ga-increase ang glutathione levels ang imulawas kung naka-vitamin C ka, that's why ga-puti ka. And of course, your collagen level as well, no? So mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, your immune booster. And of course, when it comes to eye health, mag-eye care gold, ang eye care gold ni amo ni ang food supplement nga ga-specialize sa imo eye health, no? It has vitamin C, vitamin E, vital minerals and nutrients like bilberry extract that basically preserve and improve the health of your eyes. So kung medyo pigaw ang mata mo or kung ikaw klase nga tawo ang ginabusal ang imo mata, puro cellphone, puro tablet, puro computer, ang ginatubang TV, ay basi may ginatawag ka nga eye strain or may ginatawag ka nga develop na ang mga masakit sa imo mata, gapigaw na imo vision. Ang suplemento nga para da, Eye Care Gold. And to relax your eyes from a tiring day, lalo na kung sudyante ka, call center agent ka, ha? ugasan ang inyong mata sa ginatawag nga eye care drops. Ang eye care drops may ginatawag nga hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes it, no? So that's why pa makabawi man ta sa aton mata whole day dan si dinot nang lasin dinot kay ang mata ay hindi ko away, no? Mag eye care gold. And ari na ang pinakabaskog sa tanan, no? Kunta tang kaso ubo si poon kagilanat kag gusto mo dali ka mag-ayo. May problema ka sa mikrobyo ay ED3 bio mo na.
2: Amo na, kinanglanta, medyo happy kita kag equip aton lawas para nga maging healthy adlaw-adlaw. Kay budlay na sir boy, ining panahon bala, magkasakit kita. Luoy man kita sa aton na mga hinigugma sa kabuhi, sir boy. Aton nga mga kabataan, aton nga nanay, tatay, dapat healthy kita, sir boy. Para nga hindi kita burden sa mga kakilala ta, pati sa mga office mates naton, no? Manatiling healthy. So, sir boy, anong istoryahan ta dapat sa ining talk ni Doc about sa DTX 500? Anong mabulig sa DTX 500 sa aton, particularly sa aton nga lawas, adlaw-adlaw, sir boy?
3: Well, let's talk about the importance of taking or getting antioxidant from the food we eat every day or through food supplement through DTX 500. Nga pala importante ang ginatawag nga antioxidant, no? This world is made up to basically nga magpatigulang sa imo, no? Stress, ano nga ginatawag, pulaw, ano nga ginatawag ng mga different kinds of stress, physical, emotional stress, all of those contributes to sa ginatawag natin nga aging sang lawas ta. What is basically aging, no? Ang aging, kung if you want to discuss this in a cellular level o pinaka-fundasyon sa atong lawas, ha, it starts there. Ang once ang selula mo gani, ha, hindi na makadivide, ha, or pigaw na ang division because gin-corrupt na ni siya o kumbaga na sabad ang iya pagpadamo sa iya lawas sa insakto nga oras tungod sa oxidative stress da nagasugod ang pagtigulang mo, no? So what is oxidative stress? Oxidative stress nga gapatigulang sa selula mo are caused by free radicals. Ano ni ba lang nga free radicals ini? Permitan ni mapatian sa radio engineer. Ano gid ba lang mga free radicals nga ini? Ang free radicals ini, ha? Number one, duwa ni ang sources ini. Ang sources ang una nga source is endogenous, meaning to say sa sulod sa lawas. Okay. Mismo ang lawas ta
2: ang ga-produce
3: ang ginatawag nga free radicals. Paano? Ha? Ginaproduce ang atong lawas ang mga free radicals to the duwa kabilog nga bagay.
2: Okay, ha? Okay.
3: Ang una nga bagay is through metabolism.
2: Okay.
3: Mismo nga pagkaon mo, pagginhawa mo, nga gahatag enerhiya sa imo lawas, kag sa imo selula, o sa imo selula nga gahatag enerhiya sa imo lawas, ini nga proseso gahatag ni mismo ga-produce na niya sa tawag nga free radicals. Amuni ka ba kumbaga ang latak sa pag-uksa sang ang oxygen kag glucose sang aton lawas. Tikaya niya sang lawas tapos na metabolismo lang, ha? Our body is equipped to basically fight off free radicals o pagpapanubuon ni cause ang lawas na mismo ga-produce sang ginatawag nga antioxidant. That's right. Ha? Ang lawas na mismo ga-produce ang ginatawag ng antioxidant. One of the most powerful antioxidant nga ginaproduce ang aton lawas, amunin nga ginatawag nga glutathione. Ang ginaproduce sa aton atay. Ano mo lang ginoobras ang ginatawag ni glutathione? Ha? Ang glutathione ini, this is nature's one of nature's most powerful antioxidant nga ginaproduce sa lawas ta. Ha? Ginakontraya ni ang ginatawag ng mga excess o pagsaka sa pagdamo sa free radical sa atong lawas pa hindi na maglabot sa oxidative stress.
2: Uh-huh.
3: Ha? Pero may ano kisa ang atong lifestyle, ha? Sobra-sobra kay wala labot sa metabolismo nga gakos ang free radicals nga makapatigulang sa imo lawas.
2: Ang pagkaon pagid ngayon.
3: Ang pagkaon mo pagid, ang imo lifestyle, ang imo bisyo ga contribute. That's why, kisa hindi na sapat.
2: Aha.
3: Hindi na sapat ang antioxidant nga na-produce ang lawas mo. That's why you need to eat your vegetables and your fruits. No? Your fruits and vegetables. Kaya nga, utan kag prutas, kay amuna ang number one source, external source sang antioxidant. That's why, kung kakaon ka sa mga prutas, anong tip? Kailangan medyo all.
2: Tapol, mga violet,
3: gasirik, gid ang kolor, no? Kama mga tawag na mga lumboy nga ina, mga grapes, mga berries nga ina, are extremely rich in antioxidant. No, iba ng sirisa na siguro, no? Uh-huh. Tapol man na. Amo na ang makapahubin sa imo. Sa mga utan naman, ha? Ano pag ginabi? Tapol nga dahon sa kamote. Nga lugbati. Ano pag ha? May anak pag nga. Or pwede man ang talong kung gusto mo, no? So, amo na ang clue, no? May tawag si Digadi ni. May color coding ni ang aton mga pagkaon. Ang yellow rich in vitamin A, ang green na usually is rich in protein, no? So mga tanom-tanom nga ina, kung tanawon mo, kabalo ka na kung kailanlan mo, that's why kis bisita ka mo sa clinic naton, no? Mga natural doctors naton, kung ano
2: libre ba na, pa na sir boy, mabisita sila dala, libre ang mga konsultasyon.
3: Correct, makabalo, makatuon ka pa, o makatag pa sila advice sa imo, kung ano ang mga kampiyon kay klase nga utan, nga prutas, para makabawi ka sa imo lawas. So, yan ang bad ko ginadua, ang source ng free radicals ang aton lawas mismo. Una itong discuss na metabolismo. Ang kadua nga free radicals nga ginaproduce ang lawas ta is during when you are sick.
2: Mm-hmm.
3: Kung ka masakit ka, your immune cells, lalo na ang ginagatawag mo nga mga innate immune system mo, like the macrophages. These macrophages produces, creates its own ginatawag nga free radicals. Ginayin mo ini as almas kontra sa mikrobyo.
2: Mm-hmm.
3: So that's why kung ka masakit ka, pwede ang oxidative stress mo, wala labot sa metabolismo mo, wala ang imo immune cells ka produce man free radicals para madipinsahan ang imo lawas. That's why, ha, tapos mo masakit ka, landan ka, balo ka, mag-usas ang antioxidant mo, no? Ha? Kung mahal ang utan kag putas, da nagasulod ang DTX 500. DTX 500 was formulated by Dr. Ramil para makahatag sa ginatawag nga anytime na source ang antioxidant, hindi lang antioxidant kundi pinakakusog nga antioxidant para makabawi ka sa imo ginatawag nga oxidative stress level. So that's why it's really important, no, when it comes to premature and when it comes to aging, hindi mo ginaya masikway ang importansya sa antioxidant. If you feel that medyo tigulang ka sa imo age, no, ambal mo 20 ka pa lang, but you feel 30 ka na, base ang lawas mo, gambasi mo nga, ay base kulang ko sa antioxidant, or base kulang ka man sa puway kag tulog, no? Initanan-tanan ng mga bagay, they work together para masunod ang normal aging process mo. Remember, normal. Kaya hindi mo dapat mag-i-accelerate, hindi mo pagdalion ang pagtigulang mo. Ha? That's why kailangan mo suplementuhan ang lawas mo sa DTX 500. Magkaon sang utan kag prutas, adlaw-adlaw kung pwede lang, kung kasarang lang. Kung hindi, ang DTX 500 makasuplementa na makahatag sa ginatawag na support sa imo ginatawag nga overall health. So, ang nami pag-in sa DTX 500, pero may kunig na hambal, kampiyon ang paaman, no? Kaya ang paaman sa DTX 500 nga tawag nga Charantia, no? Nga tawag nga Ampalaya Extract. Ini nga Ampalaya Extract, it lowers your blood sugar. So sa mga diabetic da, pero minya siguro mabatian, uy, taas blood sugar mo, kaon ka marguso. Ini nga DTX 500, ginkwa na to ya mismo na ang ginatawag nga ang pinakabaskog nga part sa malguso nga kapanubo sa blood sugar mo kaginputang sa kapsula. That's why sa DTX 500 ka, hindi lang uhubin ang imong selula, no, layo ka pa sa diabetes, no. So kung gusto mo kampiyon nga antioxidant, gusto mo uhubin ka in and out, mag DTX 500. That's nga tawag naton nga the cell protector, ha, food supplement.
2: Okay, buka nami, no? Do dapat ta mabalik ta sa bata, sir boy. Dapat
3: mabalik.
2: Ni buti na nami ang feeling bala.
3: Madelay mo lang. Delay lang. Kay kalaw, ay man nga 40 ka na. You looking 60 ka na. Dapat kung 40 ka, you should look 40.
2: Correct.
3: Kung 50 ka, you should look 50, no?
2: Dapat lang medyo manatili kitang hubin, sir boy. Kabalo ka, kanami, isang feeling. Isang feeling na lang, sir boy, makita mo nga pagsik ka, medyo hindi ka nag-tuyango, na-permi sa imuhigdaan. Kinanglanta, medyo happy kang healthy. Correct. Kita, sir boy. Health is life.
3: You'll be amazed sa powers ng antioxidant.
2: Correct.
3: Ang antioxidant ngayon eh, makita ko iban kong mga friends na medyo bisyuhan pa ganit.
2: Pupilti
3: magbawi sa antioxidant.
2: Conscious kid siya sa health. Conscious kid siya sa health.
3: Hindi man conscious kay bisyuhan ganit.
2: Tip lang yun.
3: Kabalo sila magbawi. Bala engineer.
2: Correct. Ang bawi na mo ng consciousness. Yung inambal.
3: Kabalo sila nga ang antioxidant makabawi gid sila. That's why even though nga medyo hindi man healthy ang lifestyle, so to tell you the truth, no, not everyone has an healthy lifestyle. May mga cravings kita ya, engineer. Iban mahilig sa sweets, iban mahilig sa fats, ha. Kailan pukalanan kabalo ka man bala nga maghagan-hagan sang epekto, sang negative effects sa mga ginatawag nga mga unhealthy habits mo. That's why gadak sulod ang ginatawag nga DTX 500, and of course, ha, dala na

0: nag-MITC ka, okay na magaling immune system ko.
1: Oo.
0: Nga, kanalan ka pa mag-D3 bio. Amo nang sabton.
1: Sakto ka pamangkot.
0: Amo nang sabton, tas buong adlaw, no? Why do you need D3 bio? Ha? D3 bio, ang vitamin C, no? Is really good. No? And so that's why ang MITC niya, perting in yung klase nga food supplement. Because it boosts your immune system. Ha? Boosts uh-huh. your immune system. But what if your immune system is not already okay?
1: Okay.
0: Bata ka, babe. Pigaw pa yung immune system mo. Tigulang ka na. Pigaw man yung immune system mo. Bisyuhan ka. Pigaw man yung immune system mo. Palapulaw ka. Pigaw man mga soldado sa lawas mo. Stress ka perme. Gautas ka perme. Uh-huh. Ay, sos pigaw man ang immune system mo. Biskan, i-boost mo pa na siya. Mm-hmm. Tugula na siya ibuga. You're still prone sa ginatawag nga invasion. Invasion sa ginatawag nga mga harmful microorganisms dala na na consists of viruses, bacteria, fungi, and parasites. Nga gakos ang masakit. No? Remember, ang pagkos ang masakit, duwa lang. Duwa lang for me, ha? In context, it could be coming from sinatawag mga metabolic disorder or alin naman sa genetics. Nga ina, kag sa ginatawag nga infection. Infection nga cause sang ginatawag nga mga microbes nga ini, mga virus kag bacteria nga ini. So din bala gasulod gin ang D3 bio. Let us answer that question, no? D3 bio, ha? Maymayon tanay. Duwa ni sa kaparte ini ang ginatawag nga superfood supplement nga D3 bio. Ang una nga parte is vitamin D3.
1: Mm-hmm.
0: That's why D3 bio, ha? Ang iya niya main. Ang iya ni main guns, kumbaga ang iya ni premiado nga armas, ang iya cold press extra virgin coconut oil. The nature's answer to ginatawag naton nga antimicrobial. Nga. Kiini nga medium chain fatty acids nga ini, nga alin sa cold press extra virgin coconut oil nga sa D3 bio, is naturally a superb antimicrobial. Ano bala ang proseso ang ginaobras ini, no? Ang kung gainom ka D3 bio, iyan yung mga MACFAS, kag iyan yung mga derivatives, no? Nga monolorin, ginawasak ang panit sa mga mikrobyo. Nga importante, gibala sir, boy, mga wasakon ang panit sa mga mikrobyo. Kaya ang mga panit sa mikrobyo, amuna ang ginausam nila para magtapik sa inyo silula. And why is that important? Cause, kung makatapik na sila sa imo silula, da na sila makasulod sa imo silula. O saro nila ang silula mo para makapadamo sila. So, ang slogan ni D3 Bio, no entry sa mga microorganism. Wasakon niya ang panit sa mga ginatawag ng mga viruses and bacteria. So, with that kind of mechanism, with that kind of mechanism, ginaputiktahan na daan ni D3 Bio ang pagdamo sang mikrobyo. Ang balila, paano kung nakasulod ang mikrobyo? Ang mikrobyo, yung makasulod gina yung biskandiin.
1: Correct. Ang pero dapat yan may nagakuntra man.
0: Din kasulod ang mga mikrobyo sa mga point of entries mo, sa baba mo, sa ilong mo, sa kambot mo, sa pwede makundindiin, even in your skin, kung may opening ka na, may pilas ka na, makasulod na ang mikrobyo. So, ang point here is, usually, ang ga-address sa ining problema, ang imo immune system. Kung kampiyon ng immune system mo, ha, kaya naka-MITC ka, well, i-address na dayon. Pero, kung pigaw ng immune system mo, ha, kaya again, palapulaw ka, stress ka, perme, ha, wala kagapawaway sang sakto, unhealthy ang imo lifestyle, puno ka sa tawag nga bisyo and pagkaon sa mga unhealthy foods, then, pigaw ang immune system mo. Ang D3 bio ya, why ni siya labot sa imo immune system health? Meaning to say, ang point ko there is, hindi man ko mangambal nga wala labot nga sa nga ginapabayaan niya, hindi. Meaning to say, kung pigaw man niya ang immune system mo, madipinsa man ni Yapon niya ang D3 bio mo. Ha? So kung tigulang ka, kung ikaw bata pa, kung ginatawag nga immunocompromised ka, this medium chain fatty acids and its derivatives, especially monolorin from D3 bio, will kill those viruses and bacteria naturally. No? According to research and science, sobra naka 1,000 ka mga research papers ang nabasa kag nag-prove in top universities and even health institutions of government, nakita nila ang ginatawag nga mekanismo sinisang monolorin mga kwa mo sa cold press extra virgin coconut oil nga sa D3 bio sa pandemic.

0: popular gini, no? Well researched gini kay naa, damo di lubis aton, engineer.
1: Oo.
0: Ha? Damo di lubis aton. Tikalandan, kabaluta mag-usa sang ginatawag nga aton yung answer when it comes to a natural antiviral and antimicrobial. That's why ginausangan rin siya as adjunct therapy during pandemic. Anong adjunct? Meaning sa adjunct? Ginaupod niya sa bulong against sa antiviral ang ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil. Same cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. No? So, ano ang kaduwa nga mekanismo? Di ba, una, ginwasak itong panit. Ang kaduwa, pangitaon niya na ang mga silula na nakasulod na to ang mga viruses kag bacteria. Kag, suguon niya ni mga silula nga ini, mga magtawag niya po siso is apoptosis or natural death. So, mismo, ang mambal ka, nga biskan infected cells gili, makaputik taman gapon ang D3 bio sa lawas kay ginasugo yan eh ang medyo ang lalo ng lauric acid kang monolorin ginasugo yan ang lawas ang selula nga oops medyo die ka na siguro medyo suicide ka na kay para hindi sila magdamo ha and ang katatlo is because medium chain fatty acids and monolorin are healthy fats kaya yan eh magkapul kaya yan eh kumbaga magtupad sa imo cell membrane para makaputikta na sa further or in the future nga atake sa ginatawag nga mga viruses and bacteria. That's the power of D3 Bio, the superfood supplement. That's why, okay, kamigalang mo lang, oh, ha? Sa ginambal nga slogan sini, kung gusto ka mag-ayo, kung tatlangkaso, ubusip on kagilanat, buligi ang lawas mo. Lalo na kung problema mo mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Salamat liwat, Sir Boy, sa mga informative nga mga bagay-bagay halin kay Sir Boy Solweta. Pero dapat ya, adlaw-adlaw, maligo kita, Sir Boy. Maligo kita gamit ang Detox Beauty Soap. Nami niya, kinanglan, ma-moisturize ang imuha skin. Daw, danlog bala, kag swabbing-swabbing, healthy lang taong, Sir Boy. Hindi nga daw may, daw may kaliskis bala. Kita mo ng himpis, is da?
0: Scaly, skin to scaly, dry. Scaly, oh. Kung scaly ang skin mo kag-dry, meaning to say, cactus engineer, kulang ka sa ginatawag ng moisturizer.
1: Okay.
0: Ano bala ang moisturizer sa ginatawag ng DTX Beauty Soap? Of course, ang VCO niya, no? Ang VCO ng ini ginatawag nga cold pressed coconut oil has superb moisturizing effect, no? Hindi lang moisturizing effect ang makuha mo ni sa ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil nga sa DTX Beauty Soap, kundi may antibacterial kapat. Because DTX Beauty Soap is both an antimicrobial and beauty soap, no? Sa antimicrobial properties ini kaya ni taknaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases an bone is psoriasis, ano pag ginang tawag nga mga pimples mo da. Kung ano-ano pag gida nga cause ang mga tawag nga bacteria and fungi. Kaya na kakson sa nga tawag nga DTX Beauty Soap. Kaya yaman takson kakson sang DTX Beauty Soap ang mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor. That's why this soap gives you a longer sense of freshness, no? Dugay kay mapanos kumbaga. Kung amuning habon mo sa ilot na sa beauty properties, way labot sa moisturizing effect. Na may ginatawag ni nga papain nga gapaputi sa imong papaya enzyme na siya ha nga gapaputi sa imong skin and of course may ara pag siya nga gapaputi from the within kay ang guava extract nga ari man siningabon sang DTX Beauty Soap increases your glutathione level because it's extremely rich in vitamin C and remember your glutathione is always attracted or it needs vitamin C para magsaka na siya and of course tungod nga sa vitamin C yaman nami man ang production sang collagen or pag-repair sang imo skin. So diin ka pa, may beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa, mag DTX beauty soap ka na. Hamis ka na, mumot ka pa.
1: Okay. Ang lain da, isakto na, mumot. Pero kung ang imo ilok, Sir Boy, may mga bakterya, dira nga siling nila, do, mga, kuhan ko no, mga napatay bala nga diwindi. Nga may napat do, may arab na baho.
0: Ah? Seven dwarfs
1: ba? Seven dwarfs ba?
0: Isa patay.
1: Oh, isa patay. Dati ka ka para panimaho. Sir Boy, pukin ang lanta, may aram kita iswipe to the left, swipe to the right sa aton nga ilok, Sir Boy, ining deodorant na klinika Diofresh. Amo na kinang lanta, Sir Boy, kay para manatili kitang pugi, personal kag may wala amoy, Sir Boy.
0: Mm, wala ka melon, wala ka melon amoy, no?
1: Okay. Oo, pero dapat mga pimang kita kadaga, Sir Boy. Ikaw anong unang nga kape nga ginatimpla mo kung kagahon? Ako ya DTX Coffee Mix.
0: Yeah, DTX Sir. Coffee Mix engineer.
1: Di kaya mo nang ginambal ni mo perme. Da kape ka na, ga detox ka pa, kag isa pa ginatinluan yang imusulok-sulok, may chia seed siya. Nga taas niya kwan mo fiber mo
0: potante gid engineer ya ang DSE ang super antioxidant nga gamon niya ga detox sa aton silula no early in the morning imagine this no siyempre iba niya makape tapos mainom sang ilang antioxidant ha iniya ang kape mo mismo may antioxidant na ha kay may DSE ini kag way labot nga gina-detox ang imo cellular health, gina-detox man ang imo colon sa ginatawag nga chia seeds nga paborito gina engineer nga that detoxify your colon. So kung aga pa gusto mo ga-detox ka na, ha? Nga-kape ka pa, mag DTX coffee mix.
1: Okay, so amo na kinanglanta, pero kung gusto ta double barrel nga kape, Sir Boy.
0: Ah, para sa antioxidant.
1: Sa antioxidant? Mm-hmm. Tiyan mo nga ito nga DTX Premium Coffee. Kag dire-diretso lang, Sir Boy, anong mabulig man sang pre-bio coffee sa aton?
0: Oh, sa mga bisyuhan, this is the best coffee for you. Tandaan ang alam, DTX Premium Coffee. Why premium? Hindi lang isa. Kundi duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ginatawag nga ergotionin. Ngalin sa gano, mushroom, the herb of immortality. Amunin ko ng antioxidant that has the capacity of reviving other antioxidant. Kung may mga vitamin C kag vitamin E kada nga sa lawas mo kag nausab na sa gira kontra oxidative stress, ginapang revive ni tanan ni ergotionin. Ginduangan pag ni Docramil, of course ang DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga ra sa DTX 500, ginputang sa kape para mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo lalo na sa mga bisyuhan magkape nga gakape na ga asuman gyapon ang kamot sa panigrilyo ha amo ni islin yung kape niyo kun hindi niyo mapundo ang inyo bisyo mag DTX Premium Coffee.
1: Mm-hmm. Okay,
0: ang sweetener safe na safe, that's why mga pwede mo ni manli for those people who just want to look young cause they know antioxidants are good for the body kag pala kape. This is perfect for you. DTX Premium Coffee.
1: Okay. Ito ang kwan niya, mga medyo ginambal nila ng mga para sa mga bacteria, buringot.
0: Sa mga buringot,
1: taga-aga. Ito ang pre-bio coffee, kagang probiotic, Sir Boy. Explicar na lang sa ila, parang rekta-rekta na. Sige, Sir Boy.
0: Oo, ang pre-bio coffee. Amo mo naman yun yung kape nga sa pagkanamit. No? Personally, namian ko sa pre-bio coffee kanamit. Pero ang pinakanamit, gede, ha, ganami ang mood mo taga-aga. Kaya puno, nisang nga tawag nga spore-forming probiotics that improves your mood. So kung hindi ka morning person, ha, buringot ka taga-aga, ay, ha, kung ako ang mga partner mo, kung ako ang utod mo, baklanta ka. Saan niya tawag nga pre-bio coffee, you know? Ang namin niya is spore-forming, why niya kakapatay? Why niya kakapatay sa init sa tubig sa imo kape or sa asido sa tiyan? That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee in the morning every day. Mag-pre-bio coffee. Oh. And of course, mag-clinica spore-biotics. Amo na niya ang tawag nga repopulation o kumbaga kung pigaw na gidbala ang imo gut health. Base, kulang na ang population sang imo good bacteria. Meaning to say, kulang na ang probiotics sa tiyan mo. It's time to take clinical probiotics. Pwede ka bala bloated?
1: Aha.
0: Ha? Pwede ka bala may indigestion? Pigaw bala ang imo pupo? Feeling mo bala nga do ka luya si mo adlaw-adlaw nga nami man ang pagkaon ni nakaon mo ay kibasi pigaw na ang imo chan. Kung hindi na okay ang imo chan, mag-clinical probiotics. 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria that basically works together in improving your digestion, your metabolism, your absorption of your vitamins and minerals, and of course, the usage of your antioxidant. Ang pinakanami sini, it improves your mood and your brain health. Remember, your brain needs a lot of things from your gut. Ang ga-obrasin na tanan-tanan to, ang ga-process na tanan-tanan to, are good bacteria called probiotics. So kung gusto mo ka-probiotics, nga maka-epekto si imo dayon, kaway kakapatay sa init sang tubig o sa asido sang tiyan, ha? Amunin ni ang technique magtumal sang clinical probiotics, ang gapanami sang imo mood, kag gapanami pa sang imo digestion.
1: Okay, salamat Sir Boy. Kag hindi ko makalipat ha. Kinanglan ma-enhance man ang aton nga sexual desire, Sir Boy, mag-extend food supplement for men. Hindi lang iniya para panlalaki, pwede mo ini sa aton nga brain management, Sir Boy. Kay nami ang daloy sang dugo ang aton nga utok. Actually, ang brain naton kinanglan sing damo nga oxygen. So kung maayo ang pag-circulate sang aton nga dugo, Sir Boy, manami man ang function sang aton nga brain kag iban nga mga parte sang aton nga lawas, kinanglanong gid ang oxygen, Sir Boy.
0: Ambal gid nila ang sekreto ara sa dugo. That's true. Cause your blood to logistic na siya sang imo lawas. Amo ning delivery. Amo ni ang truck. Amo ning delivery van nga gadala sang tanan-tanan. So, your blood flow is really important. That's why kung ga-extend food supplement ka, hindi lang happy si Mrs.
1: Correct. Oo.
0: Kinaka-perform ka. Siyempre, ang performance mo, it depends sa imo man na blood flow. Kag sa pag-tinerto kay Junior, no?
1: Uh-huh.
0: Pero ang nami pag-idi ko nami, ang blood flow mo nami, ang paghatag sa mga nutrients sa imo silula nami, man ang paghimos sa imo waste products sa imo silula. That's why kung naka-extend ka, do si Engineer Albao ka.
1: Uh-huh.
0: You feel young and you perform young kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow, no? There are other ways to improve your blood flow and your mood as well. Ay, magpamasahe, ha? Maglisin siya kay misis, mapamassage ko, kan isog, mapamasahe ko. Simple kung maghirit, upod ta.
1: Uh-huh.
0: Ang sikrito sa masahe, of course, wala ara magkisa sa masista, pero laban-laban, ha? Ara kaya sa Balanios. Dapat ang Balanios nyo, DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment, kampiyon giniya. Ha? Kampiyon ang hagod yung ginatag sinisang ginatawag nga DTX Liniment Oil. Ang init, sakto-sakto lang, gina-relaxin ng mga tired muscles mo, mga hangin-hangin sa kaso-kasoan mo, sa mga painful areas sa imo back, sa imo legs, habang ginabanyos ni ginagamat-amat dula. Kay kampiyon giniyang ginatawag nga healing or relaxing effect sang DTX Liniment Oil. Ang sana oil ng bayan. Ang okay. Aromatherapist ni nga paaman, kampiyon man. Gapalilax kong biyay hilo, kagagalingin ulo mo. That's why, kananan, lagi sa bag depend me, ha? Kung magbiyahe, or magkato sa pisina, pasi abuton sa pagkakapoy mo, magpabanyos sa nga tawag nga DTX Liniment Oil.
1: Wala ta kada chimpo, Sir Boy, kag weekend subong. Dapat manatiling aton nga ka mga uto dira nga maging healthy. So, bawal sa sobra ng mga bisyo, ha? Ining weekends ini, dapat concentrate ka sa pamilya, concentrate ka sa mga healthy lifestyle, Sir Boy. Ah, para pag-abot sang Lunes, happy. Correct. Sir Boy, wala tayong po.
0: Oy, life ko no is a balance. Ah, hindi lang all work, no play. Dapat hindi man no always play, no work. Kalanlan kabalo ka magbalanse. Lingawon mong lawas mo, pero obra ka man dayon. And to basically for you to do that, you need to be healthy. That's why kalanlan every day mag DTX 500. Your cell protector, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, your immune system booster, mag eye care gold para kampiyon ang eye health, and mag eye care drops para matindoan ang imo mata. And of course, kung problema na ang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nga dala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulueta Gambal, nga God bless, stay healthy, and enjoy your weekend.
1: Okay, no? In behalf naman sa atong busing, Sir Doc Ramil Oy, no? Salamat sa imo, salamat sa mga tanan-tanan ng mga kayuhan ginashare mo sa tagsa-tagsa. Kag isa pa Sir Boy sa atong Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, kag sa atong Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Ialbao mo, Ronnie Albao, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Okay, sa'yo mo tutod na kubot kon? Mabalay-balay ta?
2: Daw kalain man na nga ngampang ang balay-balay man.
1: Din ho galing gusto mo, Janice Gardar?
2: Hindi ah.
1: Tipiko eh.
2: Ah, hindi kuya, hindi ko na ya kay pang babae na ya.
1: Din ho man gali.
2: Mampang ta, Barbie-Barbie ah.
1: Wow! Nge, binabae man ah.
2: Mampang ta bala ng munyika nga iya kalalaki.
1: Nge, dupalingin ba gina ya hao? Dupalingin ba gina ya imo tutod ako bot kon hao?
2: Oo ah, para mas ya, mas enjoy pa kita.
1: Hala, sinasadya yun no? Wow!

0: Bah, Boy Ramón. Nano ka, Boy Ramón?
1: Workout ko.
0: Anay ka, ano nga workout ang ginangasal mo man?
1: Kapoy na ko magsigi, baes kag dibate. Ganin na workout na lang ko.
0: Animal. Sinong ga baes kag dibate si mo haw?
1: Ang Lucky 13 nga mga senador.
0: Nagbuang ka na kuroy, no?
1: Ah, wala ko'y nagbuang ya, boss. Galain lang ganyang buot ko.
0: Kag nga malain gid daw.
1: Kay man, hindi sila kasarang dibate. Ma-walk out ka dyan?
0: At iba, sinakorner na sila sa dibate, hay eh. Amano ka pa mapadugay, kundi batsi ka na lang eh.
1: Hindi ah. Kung isa kaya ka senador ya, boss, tindugan mo na ang tindugan mo.
0: Tika, hindi sila guro katindog. Amo na ang pinaka-the best mong himuon, Boy Ramón.
1: Boss?
0: Kung hindi ka kasarang, palagyo na lang.
1: Ay, gali ka?
0: Oo, kita mo. Nagpalagyo ang 11, ha?
1: Oh.
0: Kontra sa 12. Isa lang man ang avance.
1: Sa bagay, boss, no? Do, may punto ka man.
0: Natural, eh, ako na gidni. Wala pa punto.
1: Napuntuhan mo, git, boss?
0: Anay ka, Boy Ramón. Nagapamatak ka sang largo mo, aw.
1: Ginahugot ko lang, boss, ha?
0: Kangaman.
1: Malagyo ko, boss, ha?
0: Kangaw.
1: Do, hindi ko kasarang sa mga tirada mo, eh. Ang unang na-learn ko, subong, boss, kung hindi ka kasarang, malagyo na lang.
0: Palagyo to. Kag hindi ka na ni magbalik-balik pa, ha?
1: Ulo, grabe, boss, ba? Sadya-sadya, no?

Anibal ka mo nga trisi ka, Senadora. Daw ang gusto nyo, kamo pa yung mahari-hari sa Senado? Ano ka mo? Hello? Hindi niya pwede nga napangimo ninyo. Dapat ka mo balabagan nga daan. Do ka pigaw kay Tito Sutabaw. Do wala sila niya sa Senado, haw. Nano ni man? Nagkaya ang paya? Do kapigaw man siyang atake ni Frieza Huntibayros, haw. Kag daw wala ga pasakay si Rocky Tuklo kag Sherwin Tuklo. Ano ni man? Daw nawad anan sila power nga mag-bend siyang dalo? Ayaw! Inapalingin ginilang akon ulo. Pwes! Amat-amaton taman pagwa ang inyong mga kaso. Tanaw tagid bi ang inyong mga abilidad. Daw kamu pa ang gagamit, kok ba? Kok as in kukwa. Kinanglan mauntat ng pag-ari-ari ni Kayat Tano. Sumpuon ko ng pagkabagsik mo. Ha? Isunod ko man o kung isunod ko man si Robin Revilla. Para sadya-sadya sila.

0: ka bang kay?
1: Ano man may ko kulitoy?
0: San sa lang sa to na?
1: Ang ano?
0: Ang ano pa kung ding Sunday school nga kada Lunes ang klase?
1: Oo, oh, kita pa ba?
0: Gexel kita sa mga munay ang mga kompetisyon niya, may.
1: Oo, oh, eh. Man, mga tagas tayo ay ko. Kag may dugo tayo mo.
0: Dugo sing ano, Meg? Sang kurkukok?
1: Dugo ni Albert, ah.
0: Albert nga kawatan sa bangga?
1: Hindi, ah.
0: De, sino man nga Albert?
1: Albert Einstein, bala?
0: Ay, gali. Husto. Sino na siya gani, Meg?
1: Sabi ko gani, kung kilala mo?
0: Wala eh, kaya wala man siya kapakilala mo.
1: Why?
0: Ipakilala, bala siya akon, Meg?
1: Patay na siya, Meg.
0: Tidol ako siya nga pandiyan.
1: Ngayon? Wala ko na iya katultol?
0: Oo. Sabi ko gani, close ka muna kayo may dugo yaman tabala.
1: Why?
0: Bala na, Meg, kung sino ta. Basta may dugo ta. Importante, di, Meg, alam tayo.
1: Oo, oh, man, Meg. Pati na ko si Mwa.
0: Oo, oh, dapat din, Meg, mapati ka sa akon. Kay master mo ko ba?
1: Yes, master.
0: Good! Amo nang dirada da.
1: Sadya-sadya, you know?
0: Wow! Yeah.

0: music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nataming. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Pamasaga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi.
18: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor!
13: Ang sinaing!
20: Luto na!
13: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
20: Naplanta na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi!
22: Ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matinong na dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant.
22: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
22: ikaw pala ang may diabetes.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
22: nga nagapanupo
21: kagga kontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio
26: ang D3 Bio
24: yung may PCO
26: ang PCO
24: yung may D3
26: mga butika.
24: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio
26: ang D3 Bio
24: yung may PCO
26: ang PCO
24: yung may D3
26: mga butika.
28: K5
29: K5
28: News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow, may puso.

0: Ta bugo.
1: Ay, ano man budat asawa kung nag-aisahan nun?
0: Wala ba yun daw? Kamusta si Noli?
1: Ay, ato ay. Gapangasubo kay ginapangitay ako no si Bato de la Rosa.
0: Ano?
1: Oo. Ang bukang bibigya, Bato. Bato. Bato. Bato. Amo lang na, sulit-sulit.
0: Ha? Ba sila ina nga batong ginapangita yo?
1: Kagano man abi?
0: Ba si Bato ba lang nga ginatuna?
1: Ay,
0: kung Bato nga ginapudpud.
1: Ano niya klase Bato yaman?
0: Crockstone.
1: Ay,
0: sa crusher nga ginaulaan, malas ang mga Bato, agad tunawon kag pudpuro.
1: Aw, abi ko gani ya kung lain nga Bato.
0: Ha, lain-lain man ayang imo, yatabagak.
1: Pero wala ba ilang lato niya budat? Sa diin ay nanago si Bato man.
0: Wala kagadali.
1: Ah, wala man ah.
0: Pangitaon to siya kagpamangkuton kung diin. Kasabad sa imo, tabugok!
1: Huh?
0: Nga, kuyang pamangkuton mo, anong matyagan mo sa akon, managtago sang Bato?
1: Aya! Ay, hindi man, ah?
0: Amo gani na, para kabalo ka gidya, ikaw gid mismo pagpangita sang Bato. Aw, sang Bato, kay Bato.
1: Ay, ala, sayay, no? Ay,

0: Peanuts ay Marites!
1: Ay, hello, nurse.
0: O ti, ano kamusta? Nabusog ka man sa ginkaon mo?
1: Sa lima ka kutsara nga kanon kag isa kabilog nga balingon sa banta mo, mabusog ko to?
0: Oo, ikon hindi kaya dakdahak. Kaya halos na nanti nga kabantay sa pasyente, kapasalamat man gani kay kakabusog sa laya sa ginahatag namon nga rasyon.
1: Ay, kayo.
0: Wala kaya kakabusog ya Marites, basi dalok-dalok ka lang gijaya.
1: Ay, uy, purte ka man imo, nurse ba?
0: Kagaan naman.
1: Kung ikaw to yan magtaon, mabusog ka to?
0: Ay, oo eh. Ay, busog magari ang tigab ko. Ay, kusukusok ka tama sa tigab ko kung busog ko.
1: Hala.
0: Pasalamat ka na lang ya Marites, kami libre nga pagkaon di, bisan private nga hospital kami, nga ang gadunit sa pagkaon ng gobyerno.
1: Perte ka mag-iing na klase hospital, kay private na, isalig pa sa gobyernong pagkaon?
0: Di kun hindi kaya kasahong, hindi ka to ibang hospital nga kanon mo.
1: Kanon kong hospital?
0: Kanaan gali! Hoy Marites, pasalamat ka na gani kay makalibre ka na. Amo ba nang ibakal mo? Nga kabalo ka naman nga wala ka sang inugbakal.
1: Ay, daw abot mo haw. Sadya-sadya ino.

0: Angelina?
1: Ano naman na, Ern?
0: Na-notice ko pala sa imo ka, ina. Do ka linong sa imo, how?
1: Busy ko, be.
0: Busy ka sa ano?
1: Pamotosong sobra nga pagkaon sa likod sa itong classroom, ah.
0: Hello?
1: Bahala, daka mo ya. Busy ka mo ya sa klase. Ako ya busy, magkupamotos.
0: Uti, damo man na putas na?
1: Oo, Binbiling ko na lang gani, ban ko notebook para kahiga mga pagkaon.
0: Ala, grabe sa imo pa.
1: Kanugon kay pakaon na lang doon nila sa ido. Amatog yung pangayo ko na lang Siling ko, mapuslan man sa ido nga itom ulo ah.
0: Ala? Ipakaon mo kitod sa ito?
1: Te, ako na lang mapulos ang pagkaon niya, sino pagitpe?
0: Na! Uti, panos naman na guru.
1: Abala na panos ah. Basta, wala lang hilo. Okay pa na yung Japon niya.
0: Nee, satya-satya inang.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa! Kampyon!
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: is FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Hey, five, galingawan time.
3: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
4: Ano?
3: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
2: Hey, five, galingawan time!
5: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay K5 Jan Sapio, Las 11, Tugtubala Una sa Ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabakas, mga buti ka.
6: D3 Bio.
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
8: My D3.
6: Malakas, mga buti ka.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: TDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Ara mismo!
11: TDX 500!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
6: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
12: 88.7 K5 News FM, Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
13: Oras sa K5 News FM, Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 10:30 sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, nagdangat sa sobra 4.97 million pesos nga balor sang suspected shabu ang narecover sa operating unit sang Iloilo City Police Office humalin Hunyo 1 tubtub Hunyo 15, 2026. Base sa data sang ICPO, 731 grams ang suspected shabu ang narecover sa 24 ka nagkalain-lain nga drug buy bust operations sa diin 27 ka suspect ang naaresto. Samtang gindayon naman ni ICPO Director Police Colonel Wilbert B. Parelia ang tanan nga operating units bangod sa wala unta nila nga pagpanikasog sa pagsugpong sang illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Sa balita nasyonal naman, ginkasugtan sang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kag sang Russia nga ila pasang kadon ang kooperasyon kag diyalogo sa nagkalain-lain nga areas paagi sa Kazan Declaration 2026 nga amo ang roadmap sang ila masunod nga phase sang kooperasyon. Ang nasambit nga deklarasyon mayara sang pila ka importante nga mga dokumento nga amo ang Kazan Declaration 2026 entitled ASEAN Russian Federation Unity in Diversity 35 Years Together, the ASEAN Russia Comprehensive Plan of Action for 2026-2023, the Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation kag the Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation. Nibaloan nga sang Hunyo 18, 2026, ginhiwat ang Russia-ASEAN Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Sa balita internasyonal, ginanunsyo sang Estados Unidos nga untaton na nila ang naval blockade batok sa Iran matapos nga nagperma ng duha ka pungsod sa isa kakasugtanan nga nagatuyo untaton ang tensyon sa Middle East. Suno sa U.S. Central Command, ginkuha na nila ang blockade kasunod sang direktiba ni U.S. President Donald Trump. Bangod sa sini, liwat ginbuksan ang Strait of Hormuz nga isa ka pinakaimportante nga ruta nga ginaagyan sa mga barko nga may dala nga krudo kag iban pa. Ang oras alas 10:33 sang aga, Ang K5 Top of the Hour News, ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskaw nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistant shadow gid permi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Ini si ka-K5 Zarina Claire Magno para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
14: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
14: Garantisado.
8: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan kumani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali. Gasang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka mga butika.
8: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
14: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Kung si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
14: Mighty C.
16: Mababaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
2: available now.
3: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman from Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: X10 Food Supplement from Man. X10 Food Supplement from Man.
26: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
28: Kampiyon sa balita.
29: Kampiyon sa music.
30: Kampiyon sa kalingawan.
31: Kampiyon sa serbisyo publiko.
32: K5.
33: K5.
34: K5.
35: K5 News FM.
36: 88.7.
37: Kampiyon.

0: Yan!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kukas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kukas pa.
3: Ang masking disease na.
4: Mga kuko nga, hindi maayong
3: patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Babakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
5: Yes.
4: Duksan mo.
5: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
5: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gid ang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang dinero nag-chat. Niya sa Webis lang ako makatok. Kaya pamunyag pa ko sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot nila nga flowers. Ginapangipo. Ginahimo ya bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May kumso!

0: radio. Campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Oras inadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps.
5: 11 Mbps.
4: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang.
5: 11 Mbps.
4: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps. Charme, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
2: Saboroso.

0: Mga kakifoib, kumusta ka mo na? Welcome lang sa atong sinigapagpangalagad sa Subong Edisyon, Subong Adlaw. Biyernes na, pizza edition webena sa bulan sang Hunyo. Kumusta na ka mo na? Medyo huwag nag-awag, tulotalitino daw nagbalik. Pero hindi man tama agad kay Nita. Pero halong kita sa Gyapon. Halong sa Gyapon, inom lang madamo ang tubi. Mga tagpalamati naton, welcome kid sa 11 Mbps. Una kita sa good news. Mayo nga balita ni kay sa Martes, may rollback naman ang presyo sang diesel kagasolina. Ang diesel, ina-estimate sa 10 kapisos, 10 pesos per liter ang rollback. O, kampiyon eh, kampiyon. Abay pa tani, subong adlaw, no? Friday, may last day pa sang trading. Madugangan bla, mga 15 pesos bla. O, last day sang trading, subong ha. O, kabay pa madugangan, 5 pesos para 15. Roti, as of today, la 10 kapisos ang rollback sang presyo sang diesel kada litro. Ang sa gasolina naman, 6 pisos, 6 kapisos ang rollback sa presyo sang gasolina sa Martes, sa June 23. Mayugid kag welcome na sa aton sininga pagpangalagad sa iban pa naton nga mga balita, mga kakifive. Nakabot si Secretary Vince Dizon. Namin ni Kakifive Kim ang balita bla. Ano kuno daw ibalik sa DOTR? Ang si Secretary John Vic Remulia kuno sa DPWH. Roadway pa ina no sa nakuha na to na sa kay Tweety Bird. Check na to mi si Kakifive Kim Kaloyo, Kakifive Paul kuno kaabot na si Secretary Vince Dizon. Kay inspeksyonon niya ko no. Adtoan niya ang construction sang Timawa drainage system. Dirabla Timawa bla no, dirabla sa kilid sa Iloilo doktor sa ospital. Pakadto sa molo. Kay may construction dira sa right side kunalin kay sa doktors pakadto sa molo. Ang construction sang drainage system, mga kakifive, kagamo kuno ini. Ang makasulbar sang baha sa anay nabitan nga area. Kag pagkatapos sini nga construction, kag subong man magakadto man si Secretary Vince Dizon sa buhang flyover. Buhang flyover blang nagligad to na losbot. Sabi nga siminto na losbot. Tingin pa obrato sa kontraktor nga wais ang bayad. Iti under pa sa warranty. Tood yun man nga under pa sa warranty. Tood yun man nga wais ang bayad. Hindi ko magpati ah. Para na si K5 Kim kung nakabot na si Secretary Vince Dizon sa Timawa Molo. Ay inspeksyon nun din. Tapos naman ah. Pero hambal sang Tweety Bird ta nga niya dugay na natani na tapos kung ay magin pauntat ni Iyoy. Iyoy nyo bla ni Iyoy nyo. Ika'y ginpauntat mo. Ika'y ginpauntat ni untat man kagka wayman maubra eh. Amo na way mabalaan ni Secretary Dizon. Eh pagabot yan eh kani mayo lang kani kagin na nakita ko ni gin patapos kay isang nagligad to ginpauntat. Ginpauntat ni Iyoy bla. Iyoy bla ni Paul Diada. Ano yan na poga? Sagat mo ko brada abi untat nyo. Eh, katapusan reklamo sila ay matapos pero ay nilagi pamangkot kung sino nagpauntat. Oh, ni Vlad Dapuga! Ah, si Dapuga nagpauntat na muna nga dugay matapos.
1: Untata na na
0: eh. Oh, untato na. Ambo ginambal yan. Oh.
2: Next question.
1: Untata na na eh.
0: Oh, untato na. So, untato na kiti tapos naman ah. Ara na si K-5 Kim, daw lang alang yun. Sabi ko daw, ito naman to sila. Eh nga, wayaw. Eh, inspeksyon natin, tapos naman mo, dako siya na ang mabulig niya. Dako mabulig niya ang parkingan. Oh, kung ga istrikto ang mga taga-traffic aid, doko na mga taga-transportation. TTMO Black Traffic Transportation Management Office. Why si K-5 Kim to? Why pag-abot si Secretary Dizon? Kay inspeksyon nun yan eh. Kabay pag kung natapos ng gitman ang drainage system da. Pagtagulo lang, kabay pang away kita sa baha nga makita da. Nagkabay pang hindi ini pagamito naman nga parkingan. Iti ka namin sila, no? Ang MVUC, gali, no? Motors, Vehicles, User Charge. Pila na subong? 3,500? Grabe ba? Amunin niya, kwamlan, road user tax. Mahal ba? Kaya mo, ini mga ka-K5, ang MVUC, ini, ako naman nang natawag, road user tax. Amo inang mga buhis naton kung magparehistro kita sa salakyan nga may buhis. Amo nang natawag nga road user tax. Di amo inang ginagasto. Amo ina ang gina tipon para maggamiton nga pondo sa construction sa mga dalan. Kabalo man kamus na sa nag-abusar ka nag-parking sa dalan para riyo mo lang nagbayad pag naparkingan nyo. Amo man ang tinutuyo proposal ni si Kagawad Miguel Trinias. Kada Domingo ko no, ay lang sang free car day sa Transunset Boulevard. Hoy! Oh. Ang purpose ang pag-construct sang Sunset Boulevard. Amo ang pag decongest sang traffic. Pakadto sa Southern Iloilo kag sa probinsya sang Antique. Amo nang number one nga purpose ha. Hindi kay purpose na mawuking-wuking kamo. Arala ka mo skilid. Kay gingastuhan sang sobra na 1 billion kapisos na na Sunset Boulevard. Imuon nyo yung mga walking-walking. Why man kita problema sa walking? Daral ka mo skili, dalan na. Hindi na-propose pa yun niya kala Domingo. Ay kuno sa salakan, isira ako, no? Kala mo na sang venue na to niya maka-exercise kita. May esplanade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ginpataho man na to, gingastuhan, ginhulaman sang kwarta. Sang sudad, sang Iloilo, ang La Paz Plaza. May ara man diri sa Haro Plaza. Nami man mag-booking kadaga. Ingastuhan man na, ginulaman man kwarta. Isa sa mga tinutuyo, park ina. Graciano Lopez ay na park. Ag isa ina sa mga purpose man. Nga opsyon mo, nga dra ka mag-booking kadaga. Kag ang Sunset Boulevard, nga sa kilid niya, maka-walking-walking ka man da.

Kamo ina mga kakipay ba? Basta dalan gani, ginahalin ina, gina charge ina kon amo ina ang ginapabayad sa aton sang gobyerno kung magparinyo kita sang registration sang aton sininga salakyan. Ti may ara dang may ginatawag nga road users tax o kon ang motor vehicles user charge. Kaya ang balsang kilala ko, nagparehistro siya sa iya sining salakyan, ang ginbayad niya sa MBUC, 3,000 pesos kag 500, 3,500. Kaya mak mo na, 3,500 na gali sa mga parehistro ka. Grabe ka mahal ba? Ang ining 3,500 nga ginbayad mo sa imong road user tax o kon MBUC sa LTO, ang bayad ka bla renewal bla? Ginatipon ini sa gobyerno parang amo ina ipa-construct sa mga dalan. MBUC. Base ang ibang daw ay pablak balos na nga kada paristro ta sa salakyan ta, salakyan ninyo gali. Ginapabayad kita sa 3,500. Tamak mo na, no? Mabayad pa ristro ka. Kahit ang registration sa sakyan nyo, kada tuig, parinyo ikaw mo. Di kung magparinyo ka, may 3,500 ka nga bayad. Di ka ginatawag nga MBUC. Ara na sa mga renewal registration sa inyong mga sakyan. Amo na nga hindi nyo pag-i-impede ang traffic. Kung dalan ang purpose, dalan, dalan. Di ko kaysa, di na mo, managapasuhuwing na sa mga fun run. We are not again sa fun run. Ano yung mga fun run yun? Dito tanan-tanan, ibutang sa Sunset Boulevard, bla? Kagaling na alas 4, hasta lang na city, saga. Yung sara, kamuhin nyo is Diverson Road. Yung sara, alas city na, ay pakakatapos. Ang purpose bala, dalan ina mo, alagyan sa salakyan, ini nga ipasira mong dalan para lang sa inyo sini nga activities. Pilion naton ang dalan nga ipasira ta. Nagpilion naton ang mga lugar nga aton ipasira. Oras aton nga pagpangalagad, las 11:20 na, may anay katapos ang pulis. Sabi man niyo, pulis ang una, mayo ganit ko subong kayo na full time sa pagpano, na full time siya. Sa pagbaligya siya, buti na dakpan siya kahapon. Oh, grabe niyo. By the way, mayong agalan dira kapamati subong ang Biyahira Taxi. Oh, taxi nga Biyahira si Roger Ravina. Kapamati subong. Salamat kida sa kay Roger Ravina sang Biyahira Taxi. At tune in subong sa 88.7 MHz ang iya sini nga car stereo. Upod sa kay Kaki 5 Mat Chocolate. Salamat kid mga sir, thank you gid sa pagpamati sa kapamati subong sa Biyahira Taxi kay Mr. Roger Ravina. Iban pa naton yung mga balita diri sa aton siningapag pangalagad mga kakipaybe. Amo ding ambal naton nga katapos ang una sang pulis nadakpan sa bypass operation. Eh, grabe ni. Mayo ni sabong kay na full time katoy. Baligya ka na lang sabo. Galing kay nadakpan ka.

0: Aguas and Dueñas. Oh, iskay kagawad to dakopman sa may basto perisono. Sanggo niya ang kabataan kagawad sa isa ka barangay sa Banuas and Dueñas, Iloilo, dakop sa may basto perisyon. Kapon sa ngapon sa Banuas, sa barangay Kapuling, ang may basto perisyon, tinakop niyang iskay kagawad do, sa ang, isa ka barangay dira sa Banuas and Dueñas. Tinakop siya, tamak mo na iskay kagawad, kabaligya siya mo. Pero kung pamangkuton mo ni, why di siya kabrigya? Pero dakop na. Ay, abin nyo, ang ininatawag nga mga by-bust operation las ang kapulisanta. Inilan na nga basta-basta nga automatic, subong dayon, dakpon ka, kundi madugay ina nga mga surveillance. Sinimana, binulan. Kita nyo tong empleyado sang kwanto, empleyado sang con-driver sang dump truck sang provincial government. Nanadakpan sa nangligad niya adlaw sa barangay Kamambugan na Santa Barbara. Kapila man tong tinuig man tong surveillance iya ay mabudlay dakpon ay ginaproteksyonan sang pila ka mga negosyante diri sa siyudad si Iloilo kag probinsya. May protektor sa kunungan negosyante. Eh, driver ka sa truck, ginaswilduhan ka sa gobyerno, baligya kay mo siya bo. Kag ini lang basta-basta kun ibodigiro kag sagidyag ga deliver. Eh amo na kani ambal sang kilala ta. Ya grabe gid ya kaduwa gid siya magdeliver bato ba. Literal nga bato, balas bato. Kag di kon sa mga drugista pang siya bu bato. Iduwa gid ya ka klase sang bato ang iya ginabriga, ginadeliver. Kani hinaslo. Pero siya bo is not alarming ha. Amo na ning millions of pesos ang mga balor sang siya bo ng mga recoveries sang Provincial Drug Enforcement Unit ni Police Major Dadji Dilima sang City Drug Enforcement Unit. Di ang siyudad sa Iloilo sa ICPO ba o pila man niyo? Dako-dako man niyo sa mga natipo nila sa siya bo. Sa sulod lang, sang pilakadlaw. Eh, damo siya po, diri sa ato na. Standby ha, mabalik kita, dugay-dugay. Sa dugang naton, yung mga informasyon, yung mga balita. Diri sa ato, siningapag pangalagad sa 11 Mbps. Standby na, mga ka-K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan! Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
7: Pabakas sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Food supplement for men.
2: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman,
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Oh. Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: With Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: 11 Mbps.
9: Balik kita sa ato niya pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Nga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. May nadakpa naman si ka-K5 AJ Cordoba. Nagapamati gid do. Sa aton sini nga okay ka may kapika sa K5 si Juanito Decrito. Juanito Decrito sa Barangay Bulilao sa distrito sang Mandurriao. K5AJ!
10: Mga ka-K5, sa subong aga, no, manugsulod ang programa nga 11 Mbps. Sari kita diri sa Barangay Bulilao, no? Halandun Extension sa distrito sa Mandurriao. Kung sa din, isa diri ka vulcanizing shop ang nakatutok din ang isining radio sa K5 News FM Lilo. So, ari si tatay. Tay, good morning. Pwede talang pinay na yan, imo radio? Sige, ako lang, ako lang. Tay, magluwas mo sini oras. Ano kapag in oras masamiga pamati sa K5?
11: Alas 7.
10: Asta?
11: Asta, alas 6 na hapon.
10: Alas 7 ka di ga-open?
11: Uh-huh.
10: Alas 6 ka ka panira?
11: Uh-huh.
10: Iba't yan mo na dirang akong madakpan din imong radyo nga magyan sa namon nga taga K5. May premium nga ba to nun?
11: Oo. Uh-huh.
10: Nagalaom ka man?
11: Oo. Uh-huh.
10: So kaya nagalaom ka, tay? Okay ka. May kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Mambal mo kay Dr. Ramil. Uy, kag sa K5?
11: Thank you, kay Dr. Meloy, kag sa
10: K5 Food. Oo, ate, sa mga produkto ni Dr. Meloy, ano nagamit mo?
11: D3 Bio.
10: D3 Bio, dugay ka na nagagamit?
11: Dugay na.
10: Oo, ate, kamusta ang pumatsagan mo kay nagagamit kay D3 Bio?
11: Okay man ah, healthy man.
10: Tiyabiyag dahil rin mga customer mo, mga kaingod ni mo, nga magpumati na sa K5 Kiba sila, sun sila naman ang maswerte, nga makadaog sang kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Magda sila, Bi?
11: Oo, sa mga katupad ko, pamati makamo sa K5BM base sa sunod kamo na parang madako.
10: Oh, ano pang alam mo kitay?
11: Dito vulcanizing sir.
10: Hindi ang imo gid ya?
11: Juanito Decrito.
10: Ha?
11: Juanito Decrito.
10: Si Sir Juanito Decrito, pila ka na tay? Pila na ed-
11: ako ng 48.
10: 48. So tatay, thank you so much. Kag maraming nga salamat sa maraming nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Labi na sa paggamit sa produkto ni Dr. Ramil Uy nga D3 Bio. Tatay, congratulations kag mayong aga na sa liwat.
11: God bless.
12: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.

Dari warin yun nabatihan si Juanito de Crito sa Barangay Bulilao sa distrito sa Mandurriao. Sa ato niya, okay ka, may kapik ka sa Key 5. Inaagdagin nato ng talantanan ng mga running enthusiast. Ang mga nag-walking na muna, hambal na ito niya. Hindi kita again sining mga katulad sini, galing kay butanta sa husto nga lugar. Kami niya kada fun run lang, direct butang sa Sunset Boulevard. Hindi na sa Diversion Road. O, tanan yung mga activities lang, fun run. E, pero sa K5 ko na yung fun run naman niya, kundi sa Sunset Boulevard. E, ginaagdagid ang tanan yung mga running enthusiast nga magpasakop sa K5 News FM. Ilo-ilo. A 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga bululigan. Nga pagayawaton ini sa July 5, Sunday, dira sa main Sunset Boulevard. Kani magparehistro na, mayara sa tatlo ka mga kategori. Ang 10 kilometer category, registration fee is $999. 5 kilometer category, registration fee is $699. Tag sa 3 kilometer category, ang registration fee is $499. May duwa ka mga pamagi sa pagparehistro o na ang personal nga magpadulong. Sa K5 News FM Iloilo Station, diri sa studio naton sa 4th floor, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man nga online, mag-check lamang sa page ang K5 News FM Iloilo. Opda ang imo barkada, kaopsina, mga kabarkada mo, kaopsina mo, kapamilya mo, kapatid mo, kahagugma mo, kaupod mo, na mag-upod ka mo sa Fun Run for a Cause ang K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga exciting nga mga papremyo kag mga sorpresa para sa mga tanan-tanan nga mga pumala sa kopa. Ang ina nga porsyon ginadulong man sa inyo sa Klinika de Tribayo de Antiviral kag Antibacterial Specialist. Para malikawan nato ng trakaso, hilanat si Pon Jacobo. Paginom kita sa D3Bio adlaw-adlaw. Kaya ang D3Bio, ang iya sinayang extra virgin chocolate oil, ngayon pamanan sa vitamin D3. Ginapataya sinayang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag mga viruses. Bot silingon niya, kung naka D3Bio kita adlaw-adlaw, healthy ka. Kila binagid ko nag-a-star ikaw sa Balahaon, kaya matubig nga lugar, nga paborito balayan sa Lamok. Taas blang aton sinihilanat, kaya may kaupod niya sakit sa ulo, pagsuka ka pala nakit sa kalawasan. Ay naobserbaran, kabalanga pulang rasis, kaya nagatubo sa imo guya kagdugan. Initanan ang sintoma, kung patimaan niya, base may dengue ka. Gani, mag-inom ikaw sa D3Bio. Ang D3Bio, ang superfood supplement. Agini mo gikan sa extra virgin coconut oil, nga party sa D3Bio. Kagagin pamanan sang vitamin D3 nga pariyo ini nga maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus, pariyo sang dengue. Ang medium chain triglycerides. Kalin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio. Ang ginahimo sang lawas nga monoglyceride. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin kalin sa D3Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo. Ang pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapa namin iman sa D3Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins, ginagapagong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Tinluan man sa kinanglan nga malimpyong aton siningogsaran. Para nga ini pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue virus kaya mag-inom kita sang D3Bio. Kagparisan na ton sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Para nga healthy kita, D3Bio kag vitamin C ha, ang Mighty C. Kaya ginpabaskog ini nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3Bio. Mga di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang ni sa Shopee, Lazada o kon sa TikTok, idulong ini sa inyo mga puluyan.
Okon. Nagkanto sa mga product center ni Dr. Amil Oil, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa sudad sa Iloilo, Arinamtang sa Ilope Street. Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up diri kada Domingo, Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Miyagaw, dira sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Sa Kalinog, dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Kag sa mga taga Northern Iloilo, dira sa Banwa San Sara, nahamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kaya ambal ni Dr. Amil Oy, prevention is better than cure. Mas mahapos sa bulngon, magbalikawan ang mga balatian. Kung timprano pala may mga food supplement ikaw, katulad sa DTX 500, Mighty C, Ditribayo, kag nagapangapi ikaw sa DTX Coffee Mix. Kaya mabudlay bulngon, kung nagabalatian ka na.

Ngayong agalan dira no agapamati sibong si Mama Rizel Baluro Kasipli dira sa Barangay Balabaguharo Iloilo City. Oh si may dala ka nga sandiyada si Janelle Condes ah. Po namo ni sa una sa K5 News FM la dito sibong sa Saudi Arabia. Musta na da? Hey sandiya pa da? Young man, I was once in your shoes. Oh, si Francisco, kapamati, man. Francisco! Kapamati, man, ah. Si RB Chris Casiris. Mayong odto, man, da. Oh, si Rochelle Del Carmen Arsiga. Kaya si Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Si Angelo Celeste. Adamo gid nga salamat gatutok kami diri sa Aldiger sa subong adlaw gid kami kapamati sa K5 News FM 88.7. Shout out lang kay Mrs. Ko nga si Solima Salazar Celeste. Happy happy birthday. Thank you man sa kay Miss Beautiful Janine Kate Lopez. Kapamati man subong ga live on air kay Aisa Amad. Kay Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Ma'am Marie, mayong apo, mayong odto lang da, no? Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina, kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Remia Panes, kay Ma'am Nini Sian Prisia. Kay Ma'am Nini Sian Prisia sa Singapore, kay Sir Higino sa Magaysay. Watching from Barangay Bulabog, Binggawan, Iloilo. Thank you, gira, sa nagapamati, subong. Kay Paribiboy Kadis, dira sa Barangay East, Baluarte, Mulo, maayong hapon lang. Kung maayong konto lang, salamat, gira, kay Paribiboy Kadis, East, Baluarte, Mulo. Salamat, gid, kay Sir Melvin Satonero. Sa kay Melvin Satonero, dira sa Barangay Buntatala, sa Distrito Sangaro, maayong konto. Salamat kid sa pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Sa iban pa naton yung mga balita ka mga informasyon na diri sa aton siningapag panglagad mga ka K5. Pagbalik na lang naton karon ang pag-abot diri ni Secretary Vince Dizon Black. Kay duwani kuno ang katuan niya mo. Ang timawa mo lo kay daw natapos naman tong construction sa drainage system. Ambot yun may system na yun kung drainage lang. Kahit kung mag-ulan, nga wide na baha, tayo may drainage system. Pero kung mag-ulan, gani ka may tubi pa na, tayo drainage lang eh, wala system. Malama kita, damo man sa mga ginpag-construct ang mga drainage system dari sa sudad sa Iloilo. Nga tayo iban sini, gabaha man lang gapon. Ang purpose ng drainage system, hindi lang ma-solusyonan ang problema sa baha. Galing kayo may mga drainage system ang madalan tadi, pero kung mag-ulan, kabaha man gapon. Kaya mag-bisita man sa Buhang Flyover, bla, dira sa Haro. O, dira sa may Barangay Buhang Haro, sa may Circumferential Road. May flyover. Ina losbot to sa nagligad. Eh, kumusta ang losbot? Ini nakitaon ang langit, wala kas dalom. Isang harap ang losbot sa nguna, linglingon mo sa dalom, kitaon langit mo. Eh, kayo na kantuan gin pa kayo, galing kay damo mga boysit, yung mga driver da. Mga boysit. Eh, kayo permi lang nabungguan ng arko. Ang nagabunggo da sa arko, permi ang mga hindi pala taga-diring ang mga driver. Inaanad sila ya kung dito sa Metro Manila, kasi ba niya lugar, basta flyover gani, bisan ano kabugat sa truck, pwede makasaka. Atong diri ya, hindi makasaka, ilabi na kita ang mga motor. Ipay Paul na notice mo nga kung motor mo, hindi kasaka sa flyover. Kaya ang nagapausmod gali sa flyover, mga motor. Motor ang nagapausmod. Pero kung truck at lag ko, ini na mag-usmod ah. Amuna, nga mga motor, ini kasaka sa flyover. Kaya ang motor galit na

sanbaya sa aton sini nga pagpanom balik pagkatapos ang DTX 500 health alert kag sang Mighty C network news. Standby na mga kaki 5.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500 garantisado,
1: epektibo,
2: aramis
1: mo. DTX 500!
3: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
4: Lain gid man kung kana, tigulang kana.
3: Oh.
4: Tapos hubin pa imong pamatinan.
3: Uh-huh.
4: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
3: Uh-huh.
4: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
3: Mm-hmm.
4: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
3: Oh,
4: no?
3: Ang
4: o ang tail end sang DNA causing mutations.
3: Mm.
4: Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
5: DTX 500.
6: Sir and Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag-100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500.
8: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
5: DTX 500.
9: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntla kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
4: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
3: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
4: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP.
3: Mm-hmm.
4: Hindi ka matubuan bukol.
3: Ay.
4: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang.
3: Mm-hmm.
4: Note. Hindi ka magkatumor.
3: Uh-huh.
4: Wala cyst, mayuma, cancer.
3: Uy.
4: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So 22 pesos lang DTX 500 kag MyTC. Imagine ha, 22 pesos mo duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa for excellent health, di syempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
5: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
5: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
11: Kasi-kasi
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bili na sa mga butika.
14: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina. Epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas linasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinilakas na bellberry, berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior I formula.
5: DTX 500.
15: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
5: DTX DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
16: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga
5: dahil sinubukan ko. DTX 500.
17: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon. K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
5: Headlines.
17: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Pagbibenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capiz sa pinagbabawal na dahil sa pangamba ng African Swine Fever. Bank deposits sa Eastern Visayas umabot sa 202 billion noong 2025. Nasirang tulay sa bayan ng El Nido, Palawan, pahirap sa mga residente. Sinindihan kandila dahil sa brownout, tinitignan ang rason ng pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Bagong kapitan ng Pagatpata umupo matapos madismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Hepe ng Sibulang Police Station tinanggal sa puesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Samantala, utility workers sa Aklana arestado matapos makuhanan ng baril at rifle grenade. Wing van na sumalpok sa kasunod na dump truck na haharap sa Warak.
5: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. sa unang detalye ng mga balita. Pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capiz, pinagbabawal na dahil sa pangamba sa African swine fever. Detalye ng balita niya atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
19: Ipinagbabawal na ang pagbebenta ng karne ng baboy sa gilid ng mga daan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Panay Mayor Jonathan Sanebesa, sinabi nito na dahil sa pinaniniwala ang resurgence ng kaso ng African swine fever, minabuti nito na pansamantalang pagbawalan ang pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk. Ipinag-utos nito ang mahigpit na pagbabantay sa mga binibenta ng karne sa loob ng pamilyang bayan at siguraduhin na nakapasa ito sa meat inspection. Na-convene na ni Mayor Besa ang Task Force ASF at patuloy ang pagsasagawa ng mga hakbang laban sa nangyayaring pagkakasakit at pagkamatay ng mga alagang baboy sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na kinukumpirma kung ASF o iba pang sakit ang sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy sa bayan ng Panay. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: ITC Network News.
18: ITC Network News.
17: Samantala, bank deposits sa Eastern Visayas sa umabot sa 202 billion noong 2025. Balita hatin sa atin ni KK5 Carol Medino.
21: Umabot sa 202.44 billion pesos ang kabuuang deposito sa mga bangko sa Eastern Visayas noong taong 2025. Batay sa datos ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, tumaas ito ng 9.88 billion pesos mula sa 192.56 billion pesos na naitala noong 2024. Samantala, dumami rin ang bilang ng mga bank accounts sa rehiyon mula sa 1.58 million noong 2024. Umakyat ito sa 1.72 million noong 2025. Isa sa mga nakikitang dahilan sa pagdami ng mga bank account ang patuloy na paglago ng e-commerce at online banking. Nadagdagan din ang bilang ng mga sangay ng bangko sa Eastern Visayas mula sa 303 branches naging 330 na ito. Samantala, sa Tacloban City, umabot sa 74.4 billion pesos ang kabuuang deposito noong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 69.3 billion pesos noong 2024.
22: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
17: Gayun din, nasirang tulay sa bayan ng El Nido, Palawan. Pahirap sa mga residente. Kabuuan detalye ng balita, atin ni KK5 Grace Belostrino.
23: Mas tumitindi ang hirap na nararanasan ng mga volunteer na tagahila ng balsa sa isang ilog sa El Nido habang patuloy na tumatawid ang mga estudyante papuntang Bocana Elementary School dahil sa sirang tulay sa lugar. Sa video na in-upload ng Sulong El Nido, makikita ang aktwal na pagtulong ng mga residente na siyang humihila ng balsa habang sakay nito ang mga mag-aaral na kailangang makatawid sa kabilang pampang para makapasok sa paaralan. Araw-araw, ganito ang kalagayan ng mga estudyante, maging ng mga residente sa lugar na labis namang nagpapahirap sa kanila, gayon din sa mga tagahila. Ayon sa uploader, ang pinakamabigat na bahagi ng sitwasyon ay hindi lamang naman sa pagtawid ng mga estudyante, kundi ang aktwal na paghila ng balsa sa gitna ng ilog, lalo na kapag malakas ang agos ng tubig o kapag high tide. Ibinahagi ng ilan sa mga ito na kinakailangan nilang magbuhos ng pisikal na lakas at manatiling alerto sa buong proseso ng pagtawid dahil maaaring maging delikado ang biglaang pagtaas ng tubig at pagbilis ng agos. Nauna nang naging viral ang sitwasyon matapos ipakita ng isang guro ang kalagayan ng mga mag-aaral na araw-araw na dumadaan sa ilog dahil sa sira at hindi pa naaayos na tulay. Hanggang ngayon, nananatiling pansamantalang solusyon ang balsa habang wala pang konkretong aksyon sa agarang pagkukumpuni ng tulay na ginagamit ng naturang komunidad. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
18: Mighty Scene Network News.
20: Mighty Scene Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sinindi ang kandila dahil sa brownout. Tinitignang rason ng pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Balita hatid sa atin ni KK5 Jojen Morillo.
2: Dalawang bahay ang natupok ng apoy dakong alas 8 ng gabi Hunyo 18 sa barangay Ilawod, Bugasong, Antique. Sa paningham ng K5 News Team, sa mayari ng bahay na si Febeline Cataluna, na bago sumiklab ang apoy, lumabas siya para bumili ng siomay habang natutulog sa loob ang isang taong gulang na anak kasama ang 10 taong gulang na kapatid na naglalaro ng tablet. Sa kanyang pagbalik ay narinig niya mismo na sumisigaw ang kapatid at naglalagablab na ang apoy. Sinubukan niyang iligtas sa kanyang mga anak habang wala namang natira sa kanilang mga gamit. Ayon sa may-ari, nagkaroon ng brownout sa kanilang lugar at dahil dito ay nagsindi ito ng kandila na posibleng dahilan ng sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng Bugasong Bureau of Fire Protection sa kung ano ang naging dahilan ng sunog. Para sa MyTC Network News, sa K5, Joe Jen Kapatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
17: Samantala, bagong kapitan ng Pagatpata umupo sa pwesto matapos madismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
7: Umupo na bilang bagong kapitana ng Barangay Pagatpat si Barangay Kagawa Jude Fuentes matapos siyang italaga ni Mayor Clarix Uy. Pinalitan niya ang dating kapitan na si Aquiles Gugoy Babaran na na-dismiss batay sa kautusan ng Office of the Ombudsman. Ang hakbang ay alinsunod sa Order of Re-implementation na inilabas noong Hunyo 4, taong 2026, kaugnay ng administratibong kaso ni Nefe Loyola laban kay Aquiles Babaran dahil sa grave abuse of authority at grave misconduct taong 2017. Binigo ng motion ni Babaran na ipawalang bisa ang kaso. Ipinaalala ng ombudsman nang hindi pagsunod sa kanilang kautusan ay maaaring maging batayan para sa pagtanggal, suspension, demotion, multa o iba pang disciplinary action laban sa sinumang opisyal. Samantala, nagpasalamat si Babaran sa lahat ng nagpaabot ng dasal at suporta sa kanyang pamilya.
8: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
20: ITC Network News.
6: ITC Network News.
17: Gayun din, hepe ng Cebu, ang police station tinanggal sa pwesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Detalye ng balita, hatid ka K5, Shara Humilio.
24: Ipinag-utos ng Police Regional Office Negro sa Ireland Region ang pagpapatal si AK Press Major Fortunato Savio Villaforte, Chief of Police ng Cebulan Municipal Police Station, alinsunod sa maigpit na pagpatupad ng one-strike policy laban sa legal na sugal. Inilabas ang relief order kahapon Huwebes, kasunod ng matagumpay na operasyon laban sa legal na sugal noong Hunyo 17 sa Purok Maswagon, Barangay Luok, Cebulan, Negros Oriental. Sa ilalim ng one-strike policy, anumang positibong operasyon na isinagawa ng National Operational Support Units o ng Regional Special Operations Group laban sa legal na pagsusugal, online o isabong na aktibidad at mga smuggled na sigarilyo ay maaaring magbigay ng garantiya sa pag-relieve sa Chief of Police na walang pagkiling sa pagsagawa ng karagdagang investigasyon upang matiyak ang walang patid na serbisyo ng pulisya at ang patuloy na operasyon ng kapulisan. Si Police Captain Mary Jane Gutierrez ay itatalaga upang humawak sa posisyon ng Officer in Charge ng Cebulan Municipal Police Station. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: ITC Network News.
6: ITC Network News.
17: At utility workers sa Aklan na arestado matapos makuhanan ng barila rifle grenade. Detalye ng balita atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
25: Arestado ang isang 31-anyos na utility worker matapos makuhanan ng baril at rifle grenade ammunition sa isinagawang search warrant operation ng pulisya sa may barangay Union na Basaklan. Kinilala ng Nabas Municipal Police Station ang suspect na si Robert Ponyo, residente na nasabing barangay. Sa paghalughog sa kanyang bahay, na-recover na maoperatiba ang isang 38 revolver na may apat na bala at isang rifle grenade ammunition. Samantala, todo tangi naman ang nasabing suspect na sa kanya ang mga na-recover na mga armas. Sa ngayon ay nakakulong na sa Nabas MPS si Ponyo at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
17: Gayun din, Weng Van, sumalpok sa kasunod na dump truck, harapan nawara ka. Balita hatid sa ate, nega kay Fardana Chavez.
0: Wasak ang harapang bahagi ng isang Weng Van matapos itong salpukin ang likura ng sinusundang dump truck sa barangay Dadap Luna, Isabela, dakong alas 10 ng umaga nitong Huwebes, Hunyo 18, 2026. Galing ang Weng Van sa lalawigan ng Tarlac at magde-deliver lang sana sa lungsod ng Kawayan, ngunit habang binabaybay ang kalye ay bigla umanong lumiko sa isang gasolinahan ang kasunod na dump truck, at sa bilis ng pangyayari ay hindi na ito nakaiwas pa sa tindi ng pagbangga. Napuruhan umano ang computer box ng sasakyan, dahilan para mamatay ang makina at hindi na makontrol pa ng driver, kaya umusad pa ito ng ilang metro bago tuluyang napahinto. Maswerte namang walang ibang nasaktan maliban sa natamong konting galos at pasa ng driver matapos bahagyang naipit sa manibela ng sasakyan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Luna PNP na mechanical failure ang naging dahilan ng nasabing aksidente.
1: Bali po sa aming investigation, magsesettle na lang po sila kasi minor damages lang naman po ang nangyari. At willing naman po sila, both parties, yung lahat ng may-ari ay mag-turn into settlement.
0: Samantala, bago pa man mangyari ang aksidente, ay kila nagparamdam na umano sa driver ng Weng Van.
1: And accordingly po sa ating investigator, nahuli na po itong cargo truck sa Santiago City kasi kalbo na yung gulong. And medyo luma na yung sasakyan kung kaya naman nangyari po ang aksidente. Pero walang
0: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
20: Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
17: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, inanunsyo na Estados Unidos na itinigyan na nito ang naval blockade laban sa Iran matapos lumagda ang dalawang bansa sa isang kasunduan na layong wakasan na ang tensyon sa gitnang silangan. Ay sa U.S. Central Command, inalis na nila ang blockade alinsunod sa direktiba ni U.S. President Donald Trump. Bunsod dito muling binuksan ang Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinadaana ng mga barkong may dalang langis at iba pang kalakala. Nabatid na kasama sa kasunduan ang agad na pagpapatigil ng operasyon ng U.S. military kung susunod anya ang Iran sa kasunduan. Bagamat na isa katuparan nito, duda naman dito si Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei, anya hindi lubos na sang-ayon sa kasunduan, ngunit pinayagan niya itong ituloy matapos makatanggap ng mga katiyakan. Samantala, sinabi ni Trump na inaasahan niyang susundin ang lahat ng panigantigil putukan upang magpatuloy ang usapang pangkapayapaan.
20: YTC Network News.
6: YTC Network News.
17: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Justin Kess, K5 Ray Almuda at K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: 11 Mbps!
9: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga ka-K5! Ang oras! This time check is brought to you by Redor Super, ang siyat ng trupa.
4: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng tropa.
9: Kagang oras ngayon eh. Ang oras sa alas 12:16 na sa hapon. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: 11 Mbps.

0: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang porsyon sang dalan sa Timawa Molo agin obra sa nang ligad tublang drainage system. Bukas na. Eh kabay pa nga init nyo mo lang pagamiton nga palarkingan naman ha. Kaya ang purpose na dalan. Eh kung dalan eh na yung parkingan para hindi ma-impede o kung ma-hamper mo da or mapauntat mo ang tayo yun nga pag dalagan sa mga salakyan nga galabay da. O kita tadawang sa nga wala to ang parkingan ay mada sa Timawa Molo mo. Ilid blasang Iloilo Doctor's Hospital. Abi parkingan ay dati din na subong si Secretary Vince Dizon kay mabisita pagkita sa kuno sa buhang flyover. Oh. Check tabi report ni Kaki 5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Kampyon report.
0: K5 Kim.
2: Ginisahan lang Kaki 5 dyan. No? Mm. Medyo gaduro dali man si Secretary Dizon. Kay mga keynote speaker na siya mo. Sa Isles of East. Dito sa may area sang Baratak Nuevo at K5 dyan.
0: Why na sa kagi sa kwan sa buhang flyover?
2: Wala na. Pero gin-discuss yan man ang pilaman, no? Gin-hater yung pila ka mga palamangkutan nun sa mga proyekto at K5 dyan. By the way, dira sa project nila sa East Timawa sa distrito sang Molo, dira sa may Iloilo Doctors College at K5 dyan ang landmark, no? Bukas na dira sa publiko or sa mga motorista naton after no nga naghalin na si Secretary Dizon dito kaina sa area, no? So far nakita naton kati dako man yang bulig nga ma-decongest pala dira ang area. Actually isama diri sa ginaayo ya sa city government para sa aton silinga traffic and transportation management office nga mapasiguro nga wala dira sang on-road parking, illegal parking. Kaya actually ang bayan kay since nga medyo malawig-lawig bala nga wala na natapos ang project, do naanad na yung mga tawo nga gina-parkingan na lang ang inang area. And actually kun naman nga ginpahayag diri kina no ni retired Colonel or Alico Garbanzo sang head sang Traffic and Transportation Management Office nga ti magka-coordinate sila no sa mga kabarangayan para nga mag-designate o kung mag-designar sang common parking area o kung tira lang ganda pwede mga park. And aside from that, ti bawal na o kung tikita na no, ang mga nagalapas no sa sining on-road parking policies or mga ordinansa nato no diri sa may syudad sa nga Iloilo aka K5 dyan. Yan kalipay man dari isang Tecnocom nga since nagligad ng mga around 2 years na siya, no, nga nakatingga o kung napulo pa bayan dara sa inang area ang project. Pero sang since nga si Secretary Dizon mismo ang personal dari nga nagpadulong, nagligad ng mga binulan, duha pa lang kabulan, natapos na siya and 1 month ahead siya, no, sa target completion aka K5 dyan. Yari bala, no, pamatian naton ang nangin kabahin dari sang pahayag ni Secretary Dizon may kaangtana no sa ila dira nga proyekto sa may area sang East Timawa dira sa area sang Bol.
3: Natapos in just 2 months, 1 month ahead of the target July completion. Natapos na tayo. Nagtrabaho talaga tayo dito ng 24/7 with the leadership of yung bago nating district engineer. So, hindi na siya mabubunutan ng walang anesthesia dito sa Iloilo Doctors. Papapasta na siya, libre na lang daw. Libre papasta na lang siya dito. So, but seriously, we want to thank Mayor Risa for, number one, for pointing this out to me. In fact, I didn't even know about this until Mayor pointed it out to me about 2 months ago. And talagang, alam niyo na, kung naalala niyo,

0: ba?
1: By the way, K5 dyan, may kang tanan bala
0: Hindi
1: doon,
0: na
1: no?
0: toy.
1: Sa...
0: K-pop game. Te?
1: By the way, no, may kang tanan, may extreme yun actually in Pamangkot, Manaton, with the concern sa right of way pala to, no? Sa may Sunset Boulevard, sa area na, no? Kasakop sa Barangay Kagbang Uton. According to kay DPWH Secretary Vince Dizon, nga ti settled na, no? Ang need na lang git lamang ang pirma. Kaya mag send man kita dra, no? Nga tingog ni Secretary Dizon, may kang tanan, no? Sa update, isang sinang right of way, no? Kaya ti actually, hindi lang man diriko noya ang concern no in terms of right away, actually nationwide na siya nga problema. That is why no nga nagahingyo man siya sa mga kongresista naton, mga senador na hindi na ya sa masunod yung mga tinui for the budget, hindi na ya bala pag buhinhan or taasan na lang no ang budget for the right of way kay damo pa sa mga wala mabayaran bala no nga mga duta nga tinasaklam kumbaga sang yun yung mga government projects ka angay naging lamang sa mga roads no, or drainage.
0: Kaya yung mga government nga projects nga na dalasa ang mga property, private property. Kung nasugura na gani, kag nagamit na, hindi mo na pwede mapasira, tani, no? Ang imuon sang tag-iya, kung maibis ang bayran, pabaloon niya ang DPWH or LGU abing concerned. Or why good, hindi mo na pwede pasira. Ma-file ka sang kaso sa korte for just compensation. Hindi kay pasira mo. Ugaling kay ang pagpasira yan to para matawag ang atensyon sa DPWH sa K5 Kim.
1: Effective one so far.
0: Oo.
1: Yari bila pa
0: matawag. Saan yung taga-DPWH? Saan yung tigaman ni Bagol nila mo? Malanagin nila nga may obligasyon silang bayad sa subong ay lang bayaran. Actually, kanamo sa mga right of way sa subong ay pa di mabayaran sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Ah.
1: Naamogid, no? Actually, according man ganit rin, no, ginpamangkot man rin sa makatapos ang media, nga nga, ang Secretary Bizon, ang mga projects na makatuan mo, okay man. Kanilid pa ba tukbol-tukbolon ang mga regional directors, ang mga taga district engineers nila ka K5 John. And according sa iya, nga tayo, ang munang ginatingwaan nila, no, nga hindi nabla kinanglan, hindi nga isa-isa kong libot.
0: Uh-huh.
1: Yung Secretary Bizon, knowingly, natinamo sa mga regions, na diri sa pungsod na K5 John. Yari pa matiyan nato ang person, no, sang pahayag ni Secretary Dizon may kaangkanan sa ining right-of-way problem.
2: Sa right-of-way sa Sunset Boulevard, settled na po ba iyon?
3: Yes, I think okay na. Magpipirmahan na lang yung that owner. I was here a few weeks ago. Yan yung issue. Ngayon, it's open na. And then finally, I think the owner is just abroad. Pero pagbalik na dito, pirmahan na. We will already pay. Okay na yun.
4: Seth, we may speak to RD, update lang dun sa Aganan para specific. Kasi RD, dadaglagan daw ng pier sa may Aganan. What's the reason?
3: Dito na kayo naka-design.
0: K-5 game.
1: Secretary Dizon. Kati, amo na, no, iban pa ganyan mga projects ang in-raise man sa iya. Just like dira sa may Halandoni flyover. Kung madumduman, kapila bala siya yung in-rectify. Tapos, for example, binulan pa lang, i-rectify naman liwat. May problema naman, no? So that is why na ngayon pa-check yan eh, sa regional director kag sa district engineer, no? Nga mapasiguro bala natin kalidad. Kaya kung for example, no? Makita naton, nga kung ginrectify subong, tapos may problema naman pagka wala ka mga sinimana, so it just means nga hindi kalidad ang pag-ubra ka si Benjan.
0: Amo gani.
1: Wala pa-check subong.
0: Ati dapat na nga kayon, gini, o kung ang kayon, ang ubra, kung kayon ang mga taga-DPWH.
1: Amo man nga problema mo, it's either sa mga materyales o kung sa pag-obra o kung sa mga
0: Why sa may nagpalabot kay Secretary Dizon yung mga dalan lang ginabakbak sang Metro Pacific Iloilo Water ba sa ilang kontraktor nga kung natapos nang ilapag balik mo na sang dalan hindi usto ang dira sa may CPO area why ni sa may nagpabalo kay Secretary Dizon
1: actually kay T limited lang po kay na question sabi nga game cater pero I will contact no sang iya nga mga staff ka K5 ba dyan kay very
0: well, okay sa mga questions. Why balik mula sang gusto ang dalan nga gin kabkab sang contractor sang Metro Pacific Iloilo Water ha pero di sa may CPO kung ba daw nubo sa ikumparar sa original niya why maulian sang gusto K5 Kim
1: nambot lang kay usually nagligan na, no, naka-istorya, kaya sa site engineer, dira, nabla sa Haro Plaza, kaya naman may mga pipeline works sila, dira, no? According to sa site engineer, for example, maka-pipeline works sila, mayara na sila na isang temporary na restoration sang dalan.
0: Temporary, no? Sobrang isang bulan, temporary pag-apon?
1: Kaya balira, may mga test pa na ko, no, ibuka doon naman liwat rang itest ang nila rang pipeline works kung malapasado o kung hindi. Kaya kung for example, usually, 300 cm or 300 mm kakipag nga ang standard. Pero sa ilang temporary restoration, 150 lang anay ng kadamulon sa semento. Pero kung for example, hindi pa pasado ang ilang pipeline works, mabukad
0: na, bukad naman sila liwat. Tingaw ay nilag na pa siguro na, ano, bukad-bukad mo. Kamahal na kadaan sa mga motor vehicles, user charge sa bungo, imbiusib na kung anong road user's tax. Ikayuhan nyo kung ano katapan, dapat kung ano katapan kag mayong dalan, ibalik nila sa gusto, hindi nga kudol-kudol. Hindi tupong, napareho na hindi tupong utok sa kontraktor sa MPIW.
1: Just like sa Haro Plaza, nandiyan no. Naman ang mga problems, sa mo buho-buho.
0: Kadugay, naniway, makani nila mabalik sa gusto na.
1: Damo buho, for example, tapalan nila sa asfalto, hindi nila maligaran.
0: Dapat na ipaabot din kay Secretary Dizon, kag kung mangkot mo na, tuod niya kung islan sa kung bayluhan sa kung ni Secretary John B. Crimulyabla.
1: Actually, yung try na ito na ingagaw ito ni pamangkot kasi kaso gadali kay mapa...
0: commencement speaker sa sang
1: speaker sang ISOFIS.
0: Oo, dito sa Barotac Nuevo.
1: Fisheries and Science Technology.
0: Barotac Nuevo? Barotac Nuevo?
1: Yes, K5 John.
0: Okay. Salamat kayo na, K5 Kim.
1: Opo, diri sa patrol at sa ring K5 interns, K5 Jasper Ed Vargas, K5 Rina Lynn Doreen, K5 Edeline Joy Alcalde. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: K5 News FM, Kampiyon Report.
0: Madamugin nga, salamat sa report ni K5 Kim Caluyo. Ang mga report, ang mga balita kini, this news is brought to you by Red Horse Shopper, ang shot ng trupa. Mabalik kita pagkatapos kid lamang sini.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: DJX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
5: DJX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan iwang-iwang sa akon, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. Salamat.
5: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong
14: mga bangong kilikili.
15: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extel!
18: Supplement for men!
19: Gortez!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matinong na dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas na antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masalikat,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo
18: kag kontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masalika.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
18: Yung may D3. Mabagats,
19: mga butika.
18: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
18: Yung may D3.
19: Mabagats, mga butika.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: 11 Mbps!
0: Balik kita sa ato nga pagpangalagad na mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. This news is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap. Daw madamo na kuno sa mga oil tanker nga nakahalin dito sa Strait of Hormuz kag nakagwa sa US blockade sa Persian Gulf bangod sang pagpirmahanay na sang peace agreement sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. Subay nga sa masunod nga Martes nga adlaw may rollback ha. Estimated nga rollback na 10 kapisos kada litro sang diesel ang rollback. Samtang sa gasolina na estimate nga 6 pesos ang rollback sang gasolina kada litro sa Martes, June 23. Ang ina nga porsyon ginadulong man sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Ang DTX 500 maayo gid ini kay may pinakamataas nga 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka. O naka D3 Bio ka. O naka DTX 500 ka. Kag naka Mighty C ka daw adlaw. Ang DTX 500 malikawan naton diri ang sarcoma nga isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer. Apang isaman ini sa mga pinakabudlaybol ngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil. 30% sa tiyan, 10% sa ulo o sa liyong. May ang mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubong sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family histories ang cancer. Mga usual nga sintomas ang sarcoma. Pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod dyan. Hindi magiyo nga joint, tinali nga pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sa DTX sa 500 yung Mighty C at lawadlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX sa 500. Agod mapong ka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Ngahalin sa DSA sa DTX 500. Batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman, isa ka-alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyon ang mga guba nga mga selula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magwat nga magtubo pa mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 yung Mighty C at lawadlaw para sigurado nga healthy. Kung mga pi kita DTX coffee mix man ha, healthy coffee. Morning DTX coffee mix nga na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapika, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX coffee mix sa healthy coffee. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee sa gapon, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oliveira kon malunggay, that's why nga healthy. Prebio coffee, creamy siya kami skim milk kag may creamer. Prebio coffee. Maligo kita kinanan na gamito nato ng klinika DTX sa beauty soap. Kaya mo ining habon nga nagapapresko sang aton sinipamatyagan. Pagkatapos naton paligo gamit ang klinika DTX sa beauty soap. Maling habon ha, naga-fresh na fresh ka, naga-hamot ka, naga-paputi sang imo nga lawas. Klinika DTX Beauty Soap. Ha. Para ma-maintain na to ng freshness sang aton sining lawas, mag-roll on kita sa aton ilok patapos maligo sang Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Nagapaputi kag nagapahamot sang aton sininga ilok. Para malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, mag-inom kita sa Klinika Sporbiotics. Kaya ang Klinika Sporbiotics nagapa-active ini sa atong digestive system. Kung active ganing digestive system naton, maayo ang pagtunaw niya sa mga ginakaon naton. Oh, ginakaon tayo, natunaw niya sa gusto. Mga ginakaon ta nga mga healthy gina butang niya, gina distribute niya ini sa nanoy tohay nga parte sa atong sining lawas. That's why nga healthy kita ko naka Clinical Sporbiotics kita. Kag malikawan naton ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan kag LBM kay natunaw sang husto ang aton mga ginakaon. Kag subong man ang mga higko automatic nga ginapagwa para sa masulhay kag regular nga pagpamuin. Klinika Sporbiotics muna yan. Noon wala na gid si Manoy kay gareklamo ang amigo ni Paul Dihada. Kasi niya ano maning dongan ng kami ni Gwa sa kalibutan. Siya huya-huya, ako huya, patay huya.

0: eh, mag-extend food supplement ka ha, kay nag-extend sining imong kabaskog. Nag-extend sining imong sining adrenaline, nag-extend sining imong kabaskog ang imong energy. Nag-extend sini ang kabaskog kag ga-extend sini ang imong pagpatindog. Sang lawas mo. Nga iban tumban ha, pero kung naka-extend ka, tindog ka sa gapon. Nagabaskog ka, ang imulawas o makabato ka sa tanan ng mga panghangkat. Kung mabaskog ka, kay naka-extend ikaw food supplement. Tanan niya ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Ois, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Order mo lang sa Shopee, Lazada, o kung sa TikTok, add to cart, idulong sa inyong mga puluyano kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Ois sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Iloilo City, ari sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up subong adlaw, Biyernes kag Martes. Sa Pasig City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City, may libre nga consultation kag check-up kada Webes. Kag sa mga taga Northern Iloilo, ara dira sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Why nakita time sa ngalan sa Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo sa Master Control. Opo naton si Kaki 5 Paul Dihada, Kaki 5 Lawrence Suliman, ang inyo Kaki 5 John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan si Iloilo, number 1 kita, Key 5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos!
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C.
2: Mababaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
14: Ang kampiyon niya istasyon sa Sara, Iloilo.
19: 88.7
14: K5 News FM.
19: Wow! My puso!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas kinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutan sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. Pasa may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso!
10: Your official news and music station.
12: Every time you're in
0: 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 11 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala na dugay na ginahuptan? Mga balatiyago na daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya na magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
16: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na pulang.
15: Ukon mga istorya na luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe gid siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gid mapunggan. Daw na dimat gid ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang biyernes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan? Ara sa maayo nga kahimtangan. Aga pa, nakaburubatsyag na kita sa pag-ulan-ulan. Pero still, subo nga mga tinion, mainit. Gani kinahanglan, amligan tagi ng ating ikaayong lawas. Inomgid kita sa nga aton nga mga suplemento. Para nga syempre, may protection gid ang aton nga lawas. Inom kita Klinika D3 Bio Mighty C kag DTX 500 para nga may ara sang resistensya kita. Kag syempre, sa sini nga mga tinion, samtang kapatuyom-tuyom kamo pamati sa aton dira nga drama, magtimpla kamo sa aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya, chia seeds kag disugard sugarcane extract powder.

Aton gid yun ang abi-abi sa Subo nga hapon, ang aton dira nga mga suki gid, mga nagapamati Subo nga sa 88.7 K5 News FM. Dira sa syudad sang Iloilo, good afternoon sa inyo. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton, sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon gid sa may K5 News FM Pasig. Siyempre, sa mga nakatutok mandira sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kagdira sa may bahin sang Dumangas. Good afternoon.

Hapon sa kay 594. Pag-greet lang ko na sa mga taga YCZ Sara, si Pinky Delphine. Happy, happy birthday. God bless you always. From Nanay Lucy sa may Casa Mata Ahoy. Happy, happy birthday sa may mga birthday dira ha. Today is June 19, 2026.

Sir Jelinel Glory for watching from Barangay Agkukok, Tapaz, Capiz. Nagapamati gid. Maayang hapon man kay Sir Gerald de la Riarte. Maayang hapon man kay Ken Elken Balayon Montero. Kag-greet lang maninay sa guwapa nga manager sang YCZ Ahoy kay Ma'am Pinky Delphine. Happy, happy birthday. At shout out man sa mga taga Yucheng Sara Uno kag Sara Dos. Thank you again. Ma'am Antonina Manaay, maayong hapon. Maninig pag-greet lang sa bana ko. Happy, happy birthday. June 19. Wow, 70 years old na. Happy, happy birthday. Maayong hapon man sa mga taga Falsis Store dira sa may barangay 02. Hi Sir Harry Falsis, nagapamatigid subo. Ma'am Ophelia Bidona, Ma'am Bea sa may Falsis Store. Maayong hapon man sa mga taga barangay Aldiguera Sara. Francis Bacason, good afternoon. Si Panjon dira kunuha, nagahilay-hilay sa Treehouse. Nien Sembrano Chua, maayong hapon. Ma'am Marlene, good afternoon. Maayong hapon man dira sa mga kumari abroad ta. Ma'am Nana Eshan Presya, Ma'am Bings PSJ, maayong hapon gid. Sa mga nakatutok ha, sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maayad-ayad nga hapon man sa mga taga-Agkukok, Tapaz, Capiz. Curve Pastera Mahinay, maayong hapon gid. Maayong hapon man sa mga taga Sitio Facoma, Barangay Padillos, kay Jade Biatingo, nagapamati gidara. Ma'am Sela Gonzalez, good afternoon. Mag-greet lang maninay kay Cap Sally Somoro, nahilay-hilay sa folding bed. Abaw, kampiyon ba? Nagapahunay-hunay ba? Maayong hapon man kay Ma'am Riza Hervas Defensor, nakatutok gidara.

0: lang kuno sa family niya sa Sara Iloilo ang Chavez kag Duyag kag Pineda family. Maayong hapon man kay Sir Roland Pineda. Happy month sa Rico Nohoa. From Mom Grace Duyag Chavez Pineda. Abaw, pahunay-hunay maninay, samtang nagapamati sa programa mo, maulanan nga hapon. Correct good, Sir Jalonel, no? Dapat parisan mo na DTX Coffee Mix para samtang nagapahunay-hunay ka dyan. Kapatuyong-tuyong pamati sa aton nga programa, hindi makarelax-relax ka man, paagi sa pag-inom sa aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Hapon sa mga taga tintinturo-turo kay Sir Ricky kag kay Ma'am Perla Manaay kag sa tanan nga nagapamati dira sa may Bangga Cabo. Good afternoon gid sa inyo. Maayong hapon man kay Ayot kag kay Jerry Edsel kag kay Raping sa may Raping. Nagaraping gani sa balay ni Lucia Catalunyaho sa may barangay Zerudo kag kay Lucia Gailin nga nagapamati gid subong from Sherilyn Akaya. Maayong hapon man sa mga taga 461 Aswe Boulevard Boys from Turing Cat. Thanks gid maninay from Ruth Kyle. Oh, nakabamati gid sila ho ah. Sige. Oras na to, alauna 25 na sang hapon. Ara na, plastado ng mga kumareta dyan. Ngita na kamuha sang inyong mapwestuhan. Ma'am Azun Pineda, good afternoon. Manami ng istorya ta subong. Actually, nagakabagay siya kay subong o Hunyo. Ga-celebrate kita sang Pride Month. Kung ginaselebrar ta kid ang aton nga mga LGBTQIA+ community. Matahom ang aton nga kasaysayan subong do na inspired ni kaning duha ko kakilala ho. Ang aton nga letter sender amo si Anjo. Kag ang iya nga bugos nga kasaysayan aton pamatian diri gid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Samantha, kamusta galing isa ka branch sa Sakawayan?
1: Ah, medyo mahina subunghan tungod da. Wala sang klase eh. Medyo juta yung customers.
0: Okay lang ina. Importante, may isweldo lang kita sa beautician natin dito.
1: Ay, hoo gali Anjo. Nagtawag gali kay ina sa akon si Maricel.
0: Nagtawag siya? Nga sa akon, wala siya na magtawag.
1: Eh, ti abi ko, ano kung nakatawag siya sa imo?
0: Wala. O nga, anong ginhambal niya sa imo?
1: Gusto niya pa tineron ang anak niyo dire nga duha sa balay.
0: Ano? Matapos ang pila ka tuig nga gintago niya sa akon, patineron lang niya sa amo sina kadali?
1: Kay ang hambal niya, na-realize daw niya nga kinahanglan man sang amay sang anak niya.
0: Matapos kaging kahuya niya ako sa dotongod amo sining pagkatawa ko. Amo na lang dahil ang ihambal niya?
1: Eh, tapos naman ato Anjo ah. Kagusto man siya.
0: Kagpaano ako? Kagpaano ko taguon ang pagkatawa ko sa bata ko?
1: Kwan, sa subong hindi ka lang anay magpahalata nga amo kasi na eh. Basi kung anong ihambal sang bata mo. Nga, agi galing amaya?

0: Mare, nandun ka?
1: Nagka-problema ako, Mare.
0: Nga, ano balay na lalaki?
1: Oo.
0: What? Wala katapusan na problema sa lalaki? Habi ko, anay, nakapangasawa ka na. Nakalimtan mo ng tanan.
1: Oo, Mare. Ginkalimtan ko ng tanan, pero lain nga lalaki nga problema ko.
0: Kag sinong lalaki nga ina, Aber?
1: Anak ko, Mare.
0: Ano? Ang anak niyo ni Maricel?
1: Oo, Mare.
0: Oh, my God.
1: Soltero na siya kag... Wala na siya makaibalos ang matuntuod ko nga pagkatao. Tungod gintago ini ni Maricel sa iya.
0: Ay, Mare, kasimple lang gid sina. Ihambal mo sa iya kung ano ang matuntuod.
1: Hindi mo sina kadali, Mare.
0: Oh.
1: Soltero ng bata ko. Ako on ko ni isa pa. Wala ko na siya makugos alin sang gamay eh. Kwan, hindi ako makibalo kung ano ang mga reaksyon niya kung ara na siya sa panimalay ko.
0: Oh.

0: Oh, Samantha.
1: Anjo, temprano ka pa ng imus, ah.
0: Ay, hindi na maghala ka, istorya. Buligi na ako. Buligi ko bala, imus. Hindi bala ikaw naghambal nga subong makantong anak ko, di?
1: Ay! Ay, oo. Iti ano, ready ka na, ha?
0: Ay, ambot. Wala ko makaibalo kung anong reaksyon ko kung ari nandis siya. Ay, oo, gali.
1: Ay,
0: total, ginakontak mo man si Maricel. Pwede mo siya matawagan nga gusto ko siya istoryahon?
1: Ate, sige. Tawagan ko siya, Anjo.

0: Anjo, aran na nag-abot ang anak mo. Ay, dali ka. Sugatahon to siya.
1: Okay. Sige.
2: Ikaw si Anjo?
1: Ikaw ang anak ko?
2: Papa. Pa.
1: Hindi. Ginakos niya ako, gulpi.
2: Oh, Diyos ko.
1: Though hindi ko ma-explain ang ginabatsyag ko. Ano ba nakalipin eh?
2: Pa?
1: Amunigaling balatsyagon sang isa kaamay? Pa?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang I Care Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginfan nami. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpapasko sang bilberry extract. I Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500, DGX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DGX 500 ka. Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DGX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabas kog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Your official news and music station.
0: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarang Ilo-Ilo.

0: Pa, nga wala ka mo mag-upo di mama.
1: Oh, malawig nga istorya, anak. Siguro, may mga bagay-bagay nga hindi kami magsawanay.
0: Pareho sang ano pa?
1: Pareho sang... kukwan. Sa mga hilig namon sa pamatasan.
0: Amo bala pa? Ang matuod... Gamay lang yung mga detalye ang gin-share ni mama sa akon. About sa'yo mo. Ako on ko pa. Akig ako sa'yo mo pero...
1: Oh my...
0: I realize nga hindi dapat ako magtanong sa kalain sang buot sa mga parents ko.
1: You're right, Peter.
0: Pero... Gusto ko pag hindi ka makilala sang lubos pa.
1: Anak.

0: ano ka? Nasako ang gios mo.
1: Kukon. May gina paminsan lang. What if abi nga may balaan niyang matuduod ko kapag kataho? Ano ayan ang reaksyon niya?
0: Umbot lang, pero... kung na akong pamangkuton mo, natural, hindi ko rin niya mabaton. Pero kung ipa-injendi mo sa iya, basi kung mabaton pa man ang niya, naamo kasi na. Te?
1: Basi?
0: Basi pa lang? Basi pa lang, oo.
1: Paano ba kung mahibala niya nga tungod sa pagkatao ko, nagbulagay kami sang iloy niya?
0: Anjo, maintindihan gid niya sa gihapon. Ako gani ginbaton ta kasang buo. Bisan pa nga kahibalo na gid ako nga. Jugila kasang nagpakasal kita.
1: Samantha, please. Tama na. Base kung amo naman inakaroon ng halinan sang away ta.
0: Oh, cellphone mo ay. Sabta na. Nasiguro ko. Si Bernard ina. Sabta na!

0: Bernard, ano ka man? Hindi ba na makapila na ako maghambal sa imo? Ngaluatan mo na ako tungkol biasawa na ako.
1: Matapos mo nga tamasaan ang lawas ko? Amo lang sinakadali sa imo?
0: Hunga, kulang pa ba lang ginahatag ko sa imo?
1: Anjo, gusto ko ang sustento mo kada bulan. Paano ako kung wala ka na? Wala ka na sang sustento nga ginahatag sa akon. Mapatay ko na iya karon?
0: Hindi ba lagi istoryahan na nato ni? Ginatagan ko ikaw sang kantidad. Agud nga magpalayo ka. Kada ko nato sang kantidad nga ginatag ko sa imo tapos ari ka naman.
1: Anjo, basi nalipat ka ha? 17 years old pa lang ako. Sangin live-in mo na ako. Mat 10 years nang relasyon ta. Pudlay kalimtan ng tanan eh.
0: Pila. Are.
1: Oh.
0: Okay na ni? Ha? Please. Hindi ka na ni magkadto pa sa akon. Kag hindi ka na magtawag pa sa akon. Ha?
1: Oh.
0: Hindi ka na ni magpakita pa sa balay. Okay?

0: pa. May lalaki kong makita kaysa sa gwa. Nagalao din siya sa aton. Ano? Kilala mo na?
1: Hindi. Basi taga diri lang.
0: Pero, nagatambay siya sa gwa eh. Isa gani ginagawaan siya ni Tita Samantha eh.
1: Ay, kukuan. Basi ko nagapangayo kayo lang sa mga solicitation bala. Yun o naman, summer subong. Usugid ang mga paligaliga basketball eh.
0: Ah, okay. Ah, okay pa. Malakat ko anay ha. May baklo na ako.
1: Ate, sige. Maghalong ka ha.
2: Oh.

0: Oh, Ote Mare, kamusta ka?
1: Okay lang, Mare. Pero pilit ko nga ginaponga ng balatsyagon ko.
0: Abi, ihambal na ina sa anak mo. Para hindi ka na mabudayan pa. Ay, ano ginaw kung amo kasi na, di ba lang? Ba?
1: Mare.
0: Ay.
1: Excuse sana ya.
0: Okay.
1: Ang phone ko.
0: Okay.
1: Hello?
2: Anjo, magpauli ka, anay. Si Dieter.
1: Ano? Oo nga. Naano si Dieter? Ha, Samantha?

0: Diyos ko, anak! Kadako sang black eye mo. Sino nagkastigo sa imo, ha?
1: Pa, ang lalaki nga masamay naglao din sa balay. Kasakit sa mga ipangambal niya sa imo, eh. Ganyan mo niyo. Amo ni natabo. Nagsumbaganay kami.
0: Anak!
1: Pa, abi ko na kung di mo sa kilala. Pero ano tong mga ginpangambal niya sa akon? Nga may relasyon ka mo kuno? Matuod ba lang ginpangambal sa lalaki nga to?
0: Pa?
2: O, Bether, kwan?
1: Pa! Oh. Sugiri ako sa matuod. Hindi po kinanglan niya magbutig sa akon.
0: Pa!
2: Anak, kukwan, husto siya.
1: Oh,
2: agi ako. Kagkarelasyon ko siya santo.
1: Papa?
2: Sige, husgari na ako. Karon kay nahibalan mo ng tanan, parte sa akon. Ihambal lang dapat mong ihambal sa akon. Batunon ko ang mga masakit ang mga tinaga nga ihaboy mo sa akon.
1: Pa, amo lang ang gusto ko nga himbalan. Kung amo, husto gid man gali siya.
2: Dieter, anak, amoy nang rason ko na kun nga nagpalayo si mama mo sa akon. I know nga hindi man mabaton nga agi ako.
1: Pwes, ako ba? Baton ko kung ano ka. Palangga ta ka bisan. Ano pang pagkatao mo?
2: Dither?
1: Tugod bisan anong matabo. Amay ko ikaw gihapon.

daw hindi ako makapati nga amusad tong reaksyon sang akon anak. Ginbato niya ako sang hugot sa iya balatyagon. Ginsugid ko man ang tanan sa iya kag naintindihan gid niya. Malipayon gid ako katama nga amusin ning natabo sa kabuhi ko. Sa subong okay naman kami sang iya iloy. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Anjo.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
0: D3 Bio Ang D3 Yung may BCO Ang BCO Yung may D3
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluyan na to. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import yeah. Yan.
4: Mm. Import kaya
3: your second immune system.
6: Sumira so, duha ka branches ang immune system Dr. Ramilin nga ginatuag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan ani naton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga
3: siya import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
3: kagaw.
6: Paborito,
3: labi na akong plakaong katamis.
6: So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. EDX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
5: Gaan. Machoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malintan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tumod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
9: Mga butika.

0: Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka, mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, may gatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen!
5: 88.7
7: KK5
5: News FM.
7: K5 News FM.
5: Saro Ido.
8: Secret Memories.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalawan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton para dasig kita mag-ayo. Himo ini ha sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabulig gid para nga mangin healthy ang aton nga mga selula. Number 1, defense naton batok sa mga nagkalain-lain nga balatian amo ang D3 Bio. Inom kita D3 Bio aton superfood supplement adlaw-adlaw. Nagabulig ini para nga may ara kita sang mas healthy nga kurason kag mas manami nga ikaayo nga lawas. Bangod sa lauric kag caprylic acid nga makuha ta sa D3 Bio, nagabulig ini para nga madula ang mga bad nga mga gut bacteria sa aton nga lawas. Maisla ang mga bad bacteria naton sang good bacteria o kung mga probiotics. Para sa ikaayong lawas, inom kita ha sang D3 Bio. Nag-improve sa aton nga blood circulation kag arterial health. And syempre, hindi makita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para magbaskog dira ang aton nga immune system, mangin resistant siya do kag mangin protektado kita, mag-Mighty C na ang alkaline-based nga vitamin C. Kung permi ka na lang na balisa dira o kung no permi ka lang kapoy, may ara kita sang Mighty C, alkaline ini siya nga vitamin C. Wala lamang ini nagapabaskog sang aton nga resistensya, kundi isa man ini ka effective nga ingredient para nga mabatuan ta ang stress. Ang pagka-acidic sang lawas, pwede gid magtuga ha sang duga nga tensyon. Gani mag-Mighty C kita, suplemento nga naga o kung nga may ara sang alkaline vitamin C nga nagapabilin gid sang balanse naton dira nga pH level kag nagabulig man sa pagbuhin sang epekto sang stress sa aton nga lawas. Gani mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C para sa aton manami nga ikaayong lawas. Ready pagka naka-Mighty C kita, alkaline nga vitamin C. And hindi man kita magkalipat, inom kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag tadira nga mga balatian. May ala ka ba sa diabetes? May arthritis ka? May mga paghubag-hubag sa lawas? May mga bukol-bukol sa lawas? Inom kita Klinika DTX 500. Ang DTX 500 may arainis ang ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. Nagapulig ini para sa aton nga digestive health and overall well-being. Bangod sa 1.3 million nga powerful antioxidants ini, isa ini ka potent defender batok sa oxidative stress. Naga-safeguard gid sang aton nga mga enzymes kaangay na lamang sang aton nga sucrase. Gani mag-inom kita sang DTX 500, wala lang kita nag-invest sa healthier future. Ginapasigurado ta pa nga manami ang aton nga digestion kag ginaprotektahan ang aton nga lawas batok sa nagkalain-lain nga mga health issues. Gani hindi na paghula ta pa nga magbalati anon ka, inom ka na sang Klinika DTX 500. Initanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch, dira sa may RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Available man kita ha. Sa apat pagid ka mga product outlets, may ara kita sa Klinika Haro Branch, dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Miagaw Branch, located kita sa Orby Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. And syempre, hindi man kita makitaan man kita sa may Costmart Kalinog, dala sa may Banwasang Kalinog. And ang aton nga Pasay City Branch, located kita dira sa may Salvation Street sa siyudad sang Pasay. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal na, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:13 na sang hapon. Uy, kanami no, katahom sang istorya ni Anjo. Kanami sang iya nga kasaysayan. Kay ti, despite nga, isa siya kaagi. Aminado siya nga agi siya no. Pero, tawag ni, may ara siya sang asawa niya. Kag ang manami pa diri kay ang iya nga anak, ginbaton siya sang buong buo. Bisan pa, bingat isang una, pagpabusong niya to sa babayi, wala siya ginbaton. Pero at least ang iya nga bata, ginbaton siya. And amo na ang pinaka-fulfilling nga moment para kay Anjo. Nga, bisan, talikdan ka man sang tanan-tanan sa kalibutan. Kung ang imo nga bata, baton kag palangga ka, wala na sang mas makalabaw pa nila. Sige, sa may mga naka-relate dira para kay Anjo, may mga ma-advice para sa iya, pwede gid ka mo ha, makatawag sa 0962-478-8730. Happy, happy birthday sa kay Delma Singson Berongo, sang barangay Apollo Hista, Sara Iloilo. Greetings from Sir Kelly Arroso. Mayang hapon man kay Ma'am May El Chico. Makaintindi man guru sender ang imo bata akon ipaathag mo kung si Ma'am Bings pa. Happy happy birthday lang kuno kay Snoop Roger Palma Shouton. Happy family na kung si Ma'am Bings pa. Sir Dansky, Zirudo Dianon, good afternoon. Maninay, kamusta na? Ulihi ako, wala ko kapamati, umpisa Maninay. Shout out lang sa amigo ko da sa gasolinahan. Uy, maayang hapon kin. Sa mga taga Flying V, at sa mga taga Pet Gas Station. Sir John John Araneta, maayang hapon. Shout out lang kuno kay pare niya Joven Aranza. Nga bisigid kitama sa STP, pahuway-huway man gamay. By the way ha, happy happy birthday kay Sir Ricky Manaay. Ay, happy happy birthday Sir Ricky. Sige. Ara sa piyak nga linya, una tanga caller subong hapon. Good afternoon.
10: Good afternoon Maninay Mani.
9: Mayong hapon sino gani?
10: Si Leo, sang kwartero kasi.
9: Sige. Sir Leo, kamusta da sa kwartero? Nagaulan-ulan man da?
10: kahapon nag-ulan-ulan, kinaagan ng ulan, sumungin mainit naman.
9: Sige.
10: Nagabulo-balan, si Minay.
9: Gani, umayo man na makatilaw-tilaw, mantaka ulan. Halong gid kita, Sir Leo, especially bala ko na magkwan, magwa kita balahaw.
10: Ako ay maayo kanina kung mag-ulan-ulan kay Marado ng mangunguma sa mga uyapan.
9: Sige. Sige, Sir Leo, ano aton ma-advise o kung mahambal sa istorya ni, atawag ni, ni Anjo?
10: Anjo. Kanami siyang kahisaya ni Anjo. Kay, mga pinalanggaong, hindi man ang iyabata kanina eh. Kay, simpre din baton, nagsasang iya, bata na si Anjo, sang iya bata. Ang ibang pa nga nakasugid kay bata ni Anjo. Ang nagpabusong sa iya, ang kagang iloy kasi ni Anjo, nakasugid na amuna si Anjo. Amuna manginay ang kasalagi na siling nila nga aning agi na si Anjo, ay si isang una, amuna nga na siling silahis ba? Silahis na si Anjo. Kung galing nagbago naman si Anjo, kag nakakunasawa naman siya, ka mapapilang gawa naman ang iya bata, na pinano ka maging baton ka mali ginigin baton ka mali Anjo, isang imo bata, na mapinalang gawa. Kag ang masinay ko lang siya imo Anjo, likawan mo inang lalaki nga naga nagano sa imo, nagagamo ba na? Kay kinikita ka niya nga niya, saan di mo kinitaan. Magamo lang ina siya sa pangabuhi. Kay basi, bala sa uli, masulay ka man bala sa iya. Hindi bala man inay.
9: Correct.
10: So, likawan mo ng indio, ng kalaking na kag magpangabuhi ka mo sa karong sa imo bata, kag sa imo asawa. Hindi ba lang nila. Ang mga namang hambal kay Anjo na likawan din ang lalaking ina. Kay nagagamol nila sa inyo pag-pangabuhi. Hindi ba lang nagsumbaganay pa sila sa anak mo sa lalaking ina. Magamol nila sa pagpangabuhi ninyo, kasi sa inyo, pamilya, likawin din ang lalaking ina. Mga namang hambal ko maninay.
9: Sige. So, ang importante, direya subong sir, focus siya sa iyang anak, nga baton siya, kag, kumbaga, wala sang problema sa ila.
10: Oo, kag, mga pinilanggaong, hindi na nang iya bata. Kay, kung mga ibang nga ina, bata, hindi siya pagbatonan, pero, balaan na niya na, amay na niya si Anjo, na, mabato naman niya na, siya nag siya sa guna, matulungin na niya nga amo nang iya amay. Kaya ikawan mo lang inyo ha, ang imo ang kalaking ina, kay magamuhin na sa inyo pangabuhi. Ang mga maninay.
9: Sige. Thank you, Gid. Sir Leo, San Quartero Capiz. May gusto ka din at tamyawon sa inyo?
10: Unang sa kanang maninay, mayong hapon sa inyo sa Sara Iloilo. Sa tanang matagagalilo, si Jimmy Santanisaba ni Pasio. Sabong man ang ako mga inyablo, siya nagkakamati. Sabong si Quartero Capiz, si Ivan, si Angelo, si Katanang si Ella ng Pasig City, si Brad and Sister, sa tanang tanang nagkakamati sa barangay captain, si Roy Sidolio, sa ngayon mga kagawad. Sa tanang tanang matagagalilo, mga nagkakamati sa K5 Radio. Ang nagkakamati si Leo sa Quartero Capiz. Thank you, Bibini, Naimane.
9: Sige. Thank you so much, Sir Leo San Quartero Capiz. Oras na to, alas 2:20 na. Sa may mga gusto pa dira mahambal, ha? Sa istorya ni Anjo, pwedeng-pwede gid kahingagaw. Again, comment lang sa K5 News FM Iloilo 88.7 or magtawag sa 0962-478-8730. Maninay pag-greet naman dire sa may Pasiwan Central School, si Mukmuk, si Reggie, si Chris, si Larry, kag si Renibor. Mayang hapon Maninay, tamyaw ko lang gali si Pre Joven Aranza. Sai Tisoy Valeriano, mayang hapon lang sa mga baker kuno sa Vance Bake Shop kag kay Manong Putos, nga kan sa Manog Putos, nga kan ni Gateya Jumbo. Kag shout out man sa iya asawa si Joylene Vergara. Wow! Amo ni ang mayad gina shout out kita asawa, wow, way ginalimtan-limtan ba. Sige.

Oras na doon, alas 2:21 na sang hapon. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man sa kay Sir Kim, ari Sonny Flora, nagapamatigid sa aton. Ma'am Remia Panes, maayong hapon man. Gagay na kuro ko labo sa kita sang aton nga tiyempo ha. 2:22 in the afternoon na. Ay, excited ng iban ho para sa ila dira nga day off. So far, no, wala naman kita sang may mahambal pa sa istorya ni Anjo. Mata home kay ti at least nagresulta ini sang manami. Baton siya sang iya nga anak. Amo lang na, panindugan niya na lang ina nga ti bisan agi siya, kalimtan, kagpalagyuhan, or palayuan niya na lang ang atong iya karelasyon niya lalaki. Kahit kung gusto niya man sang peace of mind, ara man subong ang iya nga partner, si Samantha. Ara man ang iya nga anak, dira na lang siya mag-focus danay for the meantime. Kahit ang mga tinion nga wala niya ito nakaupod ang iya nga bata, this is the time para nga mapunaan niya ito tanan-tanan. Para mapabatsyag niya sa iya nga anak, bisan nga ulihin na sila nagkilalanay, ulihin na sila nga nagkitanay, hindi ini mag-matter. Kahit subong, upod sila, nagaintindihan na sila, kagbaton siya, dira ang

0: siya, kagbaton siya sang mga tawo nga ara sa palibot. Amula na ha, Anjo ang mabilin ta sa imo, and hopefully sa mga nagapamati dira Subo, sa aton dira nga mga members ng LGBTQ nga community, mga specifically mga agi-abi, hindi kung gusto nyo yang magkaanak, mamatay, may ginagsulod ka gid ba? Gusto mo magkaanak? Ati wala na sang problema, kay ti baton tanaya sa sini nga mga panahon. Importante dira magpangibabaw ang paghigugma sa tag-sa-tag sa katanan. Sige, Pipoy the second, maayong hapon. Shout out lang kuno sa Mia Hood, sang Tabuk Suba, Ilaya. Sige, waay na kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada. Kit-anay naman kita sa Lunes para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sagi hapon, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!
1: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!
4: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow. Ayos, gid.
11: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
1: DTX 500.
13: Masaligan.
1: Epektibo.
13: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
1: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
13: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
1: masaligan
13: epektibo.
1: DTX 500
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
13: Ang D3
1: yung may BCO.
13: Ang BCO
1: yung may D3.
13: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
13: Ang D3.
1: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
1: Yung may D3.
13: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
16: K5.
17: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso.
2: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5 News FM 88.7.
0: Yon.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall nag hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
6: sa mga butika
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
7: nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500
7: masaligan. DTX 500
9: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
10: Mami, itigil ang drama.
11: Angeline,
10: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Star Nutrimeats, kinili na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
2: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog, habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong

0: lagi na kumakabatsyag pang sakit.
1: Mortise! Babaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gandalhay ang pag-aria.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
1: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
0: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Kadaragsa nga punggod.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
11: Galao magputi.
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro kakulkatol.
12: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Nortes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Ganagapanupo.
16: Kagakontrolar.
17: Sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masalikan.
16: Epic.
17: Tipo.
16: DTX 500.
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
17: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
17: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio with VCO.
21: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
17: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina.

0: D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: My family history bala kamuusong diabetes.
4: Mag DDX 500 ka.
3: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: Mag DDX 500 ka na.
3: DDX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500.
3: Garantisado.
4: Epektibo.
3: Aramis
4: mo. DDX 500.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga ulo.
3: Masami nagapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
4: Mag DDX 500 na.
3: Ang DDX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Ganaga panubos
4: ang imo blood sugar.
3: DDX 500.
4: Garantisado.
3: DDX 500.
5: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapitulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pitalangga namon nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayong gitmakuhan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, pilaghid!

0: 我不依你了，你给我打人！
1: 说什么？
0: 不依你了，
1: 死了！
0: 你给我打人！阿根，阿根，你给我打人！你把那句话给妈咪说 ，please。
2: Mami!
1: Nakapamang kuto ang bata. Kung sa diin sa nalaon, sabta niyo man ako!
3: Gusto mo gin nga, gababalaan kung diin ka namon dalon. Ha? Itakbong ka namon sa dagat! Ipakaon ka namon sa bagis!
0: No! No!
1: Sige, Jamon!
0: No!

0: Malapit na lang ako sa parking area sa mall nga ini. Anay ka? Si Homer ina. Ay, palapitan ko siya, be. Mer! Homer!
1: Ba? Esther? Ikaw gali?
0: Ay, di. Ay, kamusta ang kaso sa pagkamising ni Ehado Genesis, ha?
2: Ay, wala pa gid sang mayong balita.
0: Ay, oh God. Wala pa gid sang update ang NBI kung sa diin si Genesis kag kung sino ang nagkidnap siya. Ay,
2: wala pa gid eh. Tagang ginakadlokan namon nga. Nga basi wala na si Genesis.
0: Oh my gosh, Homer. Ay, palayo lang tani ay. Pero anay ka, sana ang last ninyo nga conversation sa mga kidnappers, ha?
2: 5 days ago na. Ginatawagan ko ang numero nga ginagamit nila sa pag-contact sa amon, pero wala na nagasabata.
0: Oh my God! Diyos ko na lang, Gin. Ang ihado ko! Ay, ha, Diyos ko, kabay pa nga okay lang, Gin. Ang ihado ko! Kabay pa. Anyways, kamusta si Viola, ha? Kamusta siya? Ang amiga ko, kamusta?
2: Ato siya subong sa hospital.
0: Ha? Hospital? Ano siya, ha? Ano siya?
2: May cancer siya. Ovarian cancer.
0: Ano? Oh my God! Oh my God! Nahamon yung kakatabo! Homer, sa diin siyang hospital, ha? Sa diin siyang hospital, kay bisitahan ko siya! Oh, Diyos ko! Ano ba lang yung mga trials na nag-aabot sa kabuhi niyo, Homer, man? Hindi na lahog-lahog, ini! Hindi na ganyan lahog-lahog! Ay, Diyos ko, ginakulbaan ko! Bisitahan ko ang amiga ko!

0: Esther， 在那么怎么比西德姆
1: ？Friend，
0: friend， sorry kita。Pero matunan nilang napatay na si Genesis.
2: Friend! Friend! Mabuhay ang anak ko! Hindi patay ang anak ko! Nakabati ka, Esther! Buhay si Genesis! Buhay siya!
3: Buhay siya!
2: Ano ko, buhay siya! Diin siya! Diin siya, Viola! Kung hindi mo pagbatunan sa'yo, mapalan siya, huwag kang pumitsaro ang kapatay na si Genesis, ikaw maghihapon ang mag-suffer! Look what's happening right now, pala Viola! Nagkakaluluwa ng mga palatian mo kag itang ito makapatay sa imo!
0: Esther!
1: Ay, Diyos ko na lang! Kagbasi pala na aking ang mga kidnappers kay nagbinagit ka pa! 10 million makita lang, ina! Pero ang kabuhay kong Manola, hindi na mabalik pa! Isa lang yung naka-project ni Homer, Viola!
0: Oh, masigot naman na ako sa 10 million! Pero nga, wala na sila nang tawag paliwat! Nagpaabot ako at lang nagpaabot ako. Pero wala sila lang tawag.
1: Friend! Basi wala na to. It's either gimpatay na nilang bata or basi ginbaligyan na sa mga sindikato. Kagwapo pa naman daan kay Yado. Basi bala ginbaligyan na ito sa mga pedophiles, ha? Kagin-rape?
2: Ah, no! Hindi!
1: Ano kung nagbaan kita yung friend niya? Paano ba kung gin-rape na to siya?
2: No! Hindi!
1: Ikot na lang!

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX-500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX-500 ka na! DDX-500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX-500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX-500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX-500 na! Ang DDX-500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX-500! Garantisado! DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
0: sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Happy birthday, Genesis.
1: Happy birthday,
0: let's offer our prayers para kay Genesis.
2: Lord, ikaapat na inaga-birthday ni Genesis na wala siya. Lord, wala kihapon ako nagadula sa paglaom. Nagasalig ako sa imo. Nagasalig din ako sa imong hamlikan mo, Yusupong. Kanindi mangit siya makabalik sa amon, Lord. Isa lang ang ginapangayok ko. Nakantani. Buhi lang siya. Hinti lang. Kagmahayo ang iya kayong tangan, Lord. Kamay ka. Sa pustong atipon, ibalik mo siya sa hamon, Lord. Please. Amen. Bailey, nak, ikaw naman. Tapos si Daddy naman nang ma-offer sa prayer for Genesis.
1: Papa Jesus, I know and I believe that well, you know, nothing is impossible. So I pray, okay, get a baby brother ko. Kansanihin mo siya sa buong. I hope and pray that he is happy. Please let him know that he is loved. So much love. Genesis, mangot ko. I'm so sorry. Mula din si ate to protect you. Pero hindi kagit malipat. My baby brother. Palangga agad ni Ate Bailey. Palangga. Palangga. Nagit ka.

0: Sino man ang nagatang doorbell nga iniman? Kasako, gid. Eh, dali lang! Ari man niya. Aprihan ko ang gamay nga bintana diri sa gamay nga gate. Sino ni ba? Uy, lalaki? Naka-helmet? Ay, ano, Tani?
1: May delivery para kay Engineer Homer, ma'am.
0: Ay, pasensya gid ha, hindi ko mag-abrace ang gate. Ibilin lang da sa gwa.
1: Ma'am, ay pilirmahan di.
0: Ay, pasuhot lang diri ho sa bintana nga gamay. Kay hindi ko mag-abrace ang gate. Pasensya gid.
1: Wala sang kaso, mama. Ari, ma'am, oh. Ari ang papel kag bullpen, ha.
0: Ay, pat lang di, oh. Ay, kay pirmahan ko. Pirmahan ko ini. Kag ipasuhot ko liwat. Ay, ibili lang ng parcel sa gwa, ha? Ah, ari, oh.
1: Oo, ma'am.
0: Ay, Diyos ko.

0: Parcel?
1: Oo, engineer.
0: Sa din ina nagalin?
1: Wala ko kabalo, sir. Eh, ginbilin malang ina siyang tao nga nag-deliver. Eh, paglumbos niya among pagwa ko kapag kuha sinisagwa siyang gate. Aari, sir, oh.
2: Dad, abri palihog. Abri na.
1: Ay, aabrihan ta, sir?
0: Sige. Abrihan ta. Ako na lang maabri sini.
1: Ay, hanang unod si naman.
2: Ba, Dad, ala! Bayo ina ni Genesis ang... Sang unang adlaw nga radula siya.
1: Ay, abo, kinuha ko.
2: Dad, dadamoy ng bayo ya, Dad. Tanaw. Ano pa kitang ang unod sang box nga ina?
1: Ay, ala. Sapatos, Doc. Sapatos ni Toto Genesis at sapay pa siya.
2: Itawa sa ako ng bayo. Itawa sa ako.
0: Ari, love.
1: Ay, Doc.

0: and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman Man.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio. With Physio.
8: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: May balita na. May drama pa. Kampiyon.

0: Nakabalik ang mga bayan ni Genesis apang siya wala gid makabalik sa iya ginikanan. Sa pihak sa pagtinguha sa mga otoridad nga matumod ang mga tao sa likod sang kidnapping nga kaso ni Genesis, wala gid ini sang progress. Halos na pulo na katuig ang nakaligad sumugod sa gin-kidnap si Genesis mismo sa ila compound. Kag ginakamig na ini nga isa ka cold case. Apang sa gihapon, nagalaom ang iya pamilya nga sa pipila ka adlaw siya mag-aabot kag makapauli sa ila panimalay. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamoy nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagdulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan pilagid! Apang sa wala pakimilubus makapaalam, arianay martista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Biola, Ernadicina Amiga, Esther Angeline Buenafe, Yaya Ina Kagbeli, Linilia Miranda, Boom Melvin Plotenya, Homer Chester John Beronke, Genesis Erjan Liva, kaupod man si Elmer Obaldo, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: TTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
3: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano
3: tayo ng ako ni
8: allergy?
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre? Libre!
11: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
13: Clinica DioFresh.
10: Available now.
11: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
18: Oras sa Pilipinas, oras sa Kita News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas sa 4:03. Ining oras sa dulong si usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
19: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
20: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Isa ka maninay nga hapon ng syudad ka probinsya sang Iloilo. Itagi na nagabi-abi ka nagpala mga miyaw sa ato sa mga K5 dali sa 180 talan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sukutob sa mabutan sa atong sining tingog, nag-monitor via sa ilasitag sa kama radio. Yar kita sa 88.7 MHz sa FM band. Kaglakip man nagamonitor sa aton sining nga mga real stations sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas. Kagla sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa mga K5 naton sa bilog sining nga Western Visayas, sa bilog sining nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sining nga mga Ilonggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor, pinagi sa aton sining nga Facebook Live. I-like na kag i-share nga aton sining nga pagpangalagad. Kag sa gyapon, para sa di ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mapi kauling nagakunabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sining nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpakalagad sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Biyernes, Pitsa 19 sa bulan sang Hunyo. Ikatatlo ininga Biyernes sa apatanan ka mga Biyernes sa ikaanong nga bulan sa kanunang tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupas Zurita Jr. Salamat, welcome sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa ato sa ligapag pangalagad, subong adlaw, Hunyo 19-2026. Ambot lang kung nakasulod sa inyo paminsaron, kung ano subong petsa, na ining June 19. Kay subong adlaw mga K5, ika-165 na nga ang edad na kuntani ni Dr. Jose Rizal mga ka-K5.
1: El Castigador.
0: Ang ato sa ding national hero, ang ato sa pambansang bayani, na ining si Dr. Jose P. Rizal. Amaling tudlo sa ato, numalin pa sang limintarya, tob-tob sa kolehiyo. No? Nga, ang aton sa ring national hero. Actually, pag-abot mo gani sa college, no? Ibang guru high school, no? Ginakuan na ni, no? May subject na ni, parte sa kabuhi ni Rizal.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Pero ang full name gid sa aton sa ring bayani, pambansang bayani, amo si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Ria Londa.
1: El Castigador.
0: Pertek lawig nga ngala, no? Pero sa una ni subjecta Rizal, na dumdumante college, na sa ulo mo ni tanan-tanan mo ang kabuhi ni Rizal, na kay hindi mo sa ulo kay hatagan kasang exam sa imo maestra kundi ka sabat. Ang natawo si Dr. Jose Rizal sa may Calamba, Laguna. So gintawo siya, no? Mga ka-K5, no? Way back June 19, 1861. No? Amo ni ang tuig nga ginatawo ang ato sining pambansang bayani. No? Kag of course, no? Dakuha nang papel sa ni, no? Sa pagpakig-away batok sa ang mga Espanyol. Kagduha ni ka mga libro, no? Mga novels nga ginsulat ni Dr. Jose P. Rizal. Di bala ining Noli Mitangiri kag El Filibusterismo.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Ang Noli Mitangiri Touch Mina, no? Amo ning meaning siri, no? Dira na sulat ang mga makabig na ton pag-abuso, gang pag mga ugali nga mapintas sa mga katsila, no? Nga nagyan sa katun sa ni nga mapumuliyong Pilipinon. Sa una, amuli ang pamaagi ni Dr. Jose Perizal, no? Mga sunat, malamos kung si kinaalam na gid, maalam niya si Dr. Jose Perizal, pero ang bal nila, ining si Andres Bonifacio. Sa una ganin, may time pa rin nga dinadibatihan, no? Para sa inyo, sino ang niya kailangan natin nga national hero? Na si Andres Bonifacio kon si Jose Rizal.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Pero pinaagi sa sulat, no, ginimo ni Dr. Jose Perizal, no, ang iya sa ning pagpakamalaot, kagalakip man, ang iya sa ning pagpakigaway. No, pinaagi niya sa pen, no, o kon sa sulat. No, kay Andres Bonifacio pinaagi sa arm struggle.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Konsakwa niya si Dr. Jose Perizal do admin, no, sa mga dokumento kisulat-sulat. Si Andres Bonifacio ya sa operation.
1: El Castigador.
0: No, sa pagpakig-away ya, no, sa field. Ang ginimo ni Andres Bonifacio Makifay. Pero subong adlaw ya, hindi niya holiday.
1: El Castigador.
0: May klase, may opisina subong. Ang holiday niya mga K5, amo ang petsa kung saan o ginpatay si Dr. Jose Perizal.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Ang iring petsa nga Disyembre 30, 1896. Sang ginpatay si Dr. Jose Perizal. Pinagi sa firing squad. Now, ang edad siya ni 35 anyos pa lang mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Mutsalingon ba taon pa? Now, sang ginpaydalom sa firing squad si Dr. Jose Perizal. Kay pila siya ni, now, ka mga ginpamuyan ng mga tinaga, now, nga nakatatak, now, sa aton siya ni mga uling tubo, ang mga kabataan pag-asa ng bayan. Di ba man kutunta ka mo? Subong ang sitwasyon, ang mga kabataan man pag-asa na ton.
1: El Castigador.
0: O kon pila ka mga kabataan, subong ulugtasan. Mga pasaway sa ato sa nga susyudad. At kung sa tinipindi, mga sila pagpadako sa ginikanan. Kag ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang mabahong isda.
1: El Castigador.
0: Amaling pilasa ni ka mga halando mo naton on the part sa kay Dr. Jose P. Rizal. Alas 4.12 sa ato siya pagpangalagad. Sa piyak ng linya, makaupo naton na ato siya lokal pag-asa. Kaya ang ginamitong siya nga low pressure area nanging isa na kabagyo o kon na-develop siya ni sa isa siya ka tropical depression. Sa piyak ng linya, makaupo naton Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayong hapon.
2: Mayang hapon sa tarangatag palamati sa mga K5 niya sa Tiyo. Yari pinakaulim na nakasakarangan pa rin niya. Now, Konya Lison, wherever it's more daily size. Easterly sa karo, nag-office ko sa Central Luzon, Southern Luzon, Ganga, Visayas. Sa tato naman kinamonitor ng tropical cyclone na sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Alas 6 kina sa hapon, uli ni Sipatanya, Rasamila, 775 kilometro na silangan sa eastern Visayas. May kabasagon ng hangin, magalabot sa 55 kilometro per hora, malapit sa sentro. May pagmadlas naman magalabot sa 60 kilometro per hora. Magahulag po nakatungdan, amin na nakatungdan sa 35 kilometro per hora. Sa karon din sa atong sa may western Visayas, parehin sila mga eksperyensya sa nga pag-isa magalong. Kung magalong man niya kalagkan, spectator may mga scattered yung mga pagulan pag may lang panagog dalasang easterlies. May natutob makasarangan naman niya hangin, magaling na pagkatan nakatungdan pa, nakatungdan, magadalas ang umakan ay tutob makasarangan niya pagbalot sa karagatan. Ang tasa ng temperatura, nagsa 26, top top 31 degrees centigrado. Adlaw, magatulog alas 6.14 karon ng hapon, magabutlak alas 5.29 buwasaga.
0: Engineer Depra?
2: Yes, sir.
0: Sir, ining bagyo subong ginamonitor naton sa guwa pasang par naton, dako na ginang chance, no? Nga makasulod sa atos nga par.
2: Yes sir, no. Base sa atong monitoring yung ining tropical depression, possible din magkasunod sa may Philippine Area of Responsibility sa Sabado sang gabi o kon Domingo sa kagahapon, sir.
0: Okay, so kung magsulod sa par naton, sir, may direkta ining impact sa aton diri sa kadutaan or ano pabaskugol lang sini ang hangin habagat nga subong daw ang aton sa hangin habagat no medyo nag-break anay Engineer Depra.
2: Yes sir, asa karon basta sa aton monitoring ano ang ining bagyo pag nagasunod sa far less likely ba mag landfall sa kanina bahay sa kusod ano or recording ang iya kanina pat apang sa gihapon expect naton iya na siya sa ining habagat kada amo naman hindi magadala sa mga pag-ulan diri sa aton sir.
0: Okay, pero diri sa baybayin sang syudad kay probinsya sang Iloilo once na makasulod ini kag i-enhance may mo ngatos nga hangin na bagat. Ano mangin mo ulan noon chimpo naton diri Engineer Depra?
2: Expected naton sir ang mga pag-ulan pagsulod sa ning backfield sa Philippine Area Responsibility at isa nga hindi magalan po linis.
0: Okay, so apektado kita sang Easter List, no? Kay may pila ka mga lugar diri sa may Panay, ilabay dito sa may area sang Rojas City, medyo nagbaba kani dito sila nagtaas ang tubig baha kag sa may area man sang Negros Island Region. No, grabing pagtupa dito sang ulan, initugas din sa ano sir, thunderstorm.
2: Yes sir, ano, dalas ang Japan ini sang easterlies aga mga thunderstorms that why medyo mamunod ang mga pag-ulan sa bahin sa nga Catholic Church ng Negros.
0: Oh, pero dito sa bahin sang syudad ka probinsya sang Iloilo, may chance sir na magtupa ang ulan?
2: Wala man natin ginagawa ang possibility nga may mga pag-ulan dito sa atong syudad sang Iloilo. As of now, bahin sa southern, iba niya party sa southern Iloilo may mga pag-ulan na sir.
0: Okay, sir, ask ko lang ni Dugang in connection sa saning ma-experience natin nga mabaskog sini nga El Nino kay mismo gani anya pag-asa naton nagambal diri sa may region 6 may mo nga maka-experience kita sang dry spell kag drought tungod sa mabaskog sini nga El Nino sa ni Engineer Depra.
2: Yes sir, no, wala natin gina po ang possibility nga may mga scenario nga mo sina ano kung sige-sige ang mga pag-ulan na experiencehan naton possible kita maka-experience sa nga drought.
0: Okay, so ano do may ano sa explanation no regarding sa pag-different naton sang dry spell kag drought.
2: Ah, yes sir, ano dry condition una naton maara kita nga consecutive to two consecutive nga months nga may below normal condition.
0: Okay.
2: So, 21% to 60% reduction from average rainfall naton. Ang kon dry spell naman 3 consecutive months below normal rainfall. And then pag sa drought na is the 3 consecutive months no way below normal rainfall.
0: So ang mataas-taas nga category daw drought sa ni Engineer Depra?
2: Yes sir, ano. Una dry condition, dry spell and then drought.
0: Okay, so but sa lingon ano daw malaka kitang maka-experience sa mapagtupa sa ulan pero kung may mabagyo kita mahimong may mabaskog ang atong nga bagyo?
2: Yes, tama sir, ano. Apisal nga rin kita sa ilinyo kanisa natin. Kung may mga pasunod nga bagay sa Philippine Area of Responsibility, expect natin sa gihapon ano, mabasog ng mga pag-ulan and then may mga flash flood to ulan.
0: Alright. This information in Gear Depra. Salamat kay kagaliwat. Mayroon hapon. God bless you that sa inyo sa pag-asa Iloilo.
2: Welcome sir. Mayroon hapon sa liwat.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Na batyan natin siya connection sa ato siya local pag-asa. Gina-expectar ining nasambit siya ning bagyo sa guwa sang par naton magasulod karo buwas sa gabi no o kon kaagahon sang Domingo. Kag once nga magasulod ining nasambit siya bagyo sa ato siya par pagatawgon ining bagyo Francisco.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ika-anom nga bagyo nga nakasulod sa Singapore sining tuig 2026.
1: El Castigador.
0: Mayo nga pon kay Sir GC James sa Garvillas na basket kuno sa may Mansaya Lapos kag sa Selfa Batsuyanda na umid ayad gid nga hapon kag sumuman kay Ma'am Rimia Panes gamonitor sa may Taguig City kay Sir kay Ma'am Christine Lago na umid ayad gid hapon kay Ma'am Lynn Chautong sa may siyudad sang Pasig kay Ma'am Cherla Pating Branya na sa may bayan sang Kuwait TGIF, no? Thanks God it's Friday. Kag sumuman kay Mama Marshally Villanueva, no? Kay Ma'am Bings PSJ, kay Sir Arman Bakuguay, mataksi ka mobile patroller sa ton, halong gid sa biyahe.
1: El Castigador.
0: Alas 4:18 sa aton sininga pag pangalagad. Ang good news diri, may mo nga sunod nga semana, may dako sining rollback, no? Sa presyo sang gatong.
1: El Castigador.
0: Tungod nga sa saning development nga may makasugtanan na no? May mga agreement na nga gimpirmahan ang bahin sang Estados Unidos kag sang Iran. Ginapabot nila mga yara sa mga 5 or anong kapesos ang igadubo sa presyo sang gasolina kag dumayara sa mga 9 to 10 pesos ang iganubo sa presyo sang diesel.
1: El Castigador.
0: Matapos nga ang ining tension, no, kag giyera sa Middle East, amo ni nagatag, no, kung nga ang nagtimbuok. Grabe pag timbuok sa presyo sang gatong, umpisa na sa bit sining giyera. Pero sa sining mga development, mga kaki-5, no, ating nalauman kay subong maramo na sa inya mga barko naton, na mga vessels naton ang nakalabay na sa Strait of Hormuz.
1: El Castigador.
0: Nga mo ni ang area, na mga yaragid sa mga 25% na sa mga nagadala, na sa mga kinanglano naton nga mga gatong, na halinda sa Gulf area, nakalabay sa Strait of Hormuz. Nati subong ginapanugutan na sa magtimbang sa bayan kag ang blockade nga ginahimo sa Estados Unidos ginkakasada nila mga kaki-5. That's why nga madam una subong sa mga barko ang nakalabay na sa may Strait of Hormuz.
1: El Castigador.
0: Kag tungod sing mga development, no? Mahimo nga makadubo na ang presyo sang gatong.
1: El Castigador.
0: Pero suno sa Department of Energy o kung DOE, no, kay man tiari pa kita na ipidalom sa krisis tungod sa saning pagmahal, no, sa mga krudo, mahimo nga ilif o kung bawion ang ato sa krisis sa patag sang inerya, no, sa third quarter sang tuig 2026.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Tumagambal kita nga third quarter, mahimo nga yara sa October, bawion ani, no, kay ti mahimo magabalik na sa normal ang sitwasyon dira, kag mahimo na magabalik na ang inilasambit nga presyo sang gatong before nga nagsugod ang ilnaway dira sa ibayin sang Middle East, mga kakipay.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr. El Castigador.
0: Alas 4:21 sa atong sining pagpangalagad. Sa giyapon, update ta sa sining duatlan ka mga players sa Ateneo de Manila University. Iring kamatayon nanday Rene Baterbunya kag subungman na ni Divine Adili kay si Coach Tab Baldwin. Ara na nagpadulong na sa opisina na no, sang Criminal Investigation and Detection Group. Agod man nga magatag na no, sang iya sini na no, nga testimonya kag ihibalo angot kunugid ang matuduod nga hitabo sa sining nasambit sining team building dito sa may Dipakulaw sa may Aurora.
1: El Castigador.
0: Kung sa din na lumos inigduatan ka mga player sa nasambit sining nga bulutuan. Pero sa karon nagalibog ang ulo sang mga imbestigador ka official sang CIDG kag mismo na si DILG Secretary John Vic Rimulya kay ang statement na sang mga coaches sang mga players nga dito naka-attend nakatambong sa sambit sing team building wala nagasinanto
1: ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: But silingon, lain ang statement sa mga players, lain ang statement sa mga coaches, mga ka-K5. Tigalibog ulo na nung matuod rin. No, kay nakitaan sa saling sambisiga imbisigasyon, no, samtang nagapadayon ang ilang imbisigasyon, may nakitaan sila nga ang statement sa players, ang statement sa mga coaches, makabig nga inconsistent.
1: El Castigador.
0: Subot silingon, na why nagasirinanto? Na lain ang payag sang players, lain man nagapayag sang coaches.
1: El Castigador.
0: Tanang buot silingon sila, na ayan, may luyag sila nga taguon, tabunan sila, na sana sambit sila nga investigasyon, pero batunon man naton o kung hindi, madamo sang mga palangkutanon nga kinahanglan sang insakto sini nga sabat.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo ni ambal sa pamilya Adili kag pamilya Baterbunya, no, hindi namon kinanglan ang inyo sini nga sorry. Kinanglan namon kon ano gid ang kamatuoran.
1: El Castigador.
0: Nga luyag lang may buluan kon ano gid ang natabo. Pero sa karon pa lang, sa initial pa lang, makita na ton nga may kapaltahan o kung lapses mismo ang ining mga coaches kag mismo ang nasambit sini nga bulutuan.
1: El Castigador.
0: Regarding sa saning natabo sa duha tanan ka mga players. No, siguro pwede ni nga ma-prevent ang inatabo mga kaki-5, no? Kay

0: ambisyone nga training.
1: El Castigado.
0: Kaga ayan ang resort, na may mga salabton lang diri. Kaya kung mag-operate ikaw sa isa sa resort, kinangalan mo din mga K5, na nga dapat may mga ginasunod ka man ng mga regulation kag mga patakaran. Pagbalik naton, nauduga pang information sa ato siya pagpangalagad pagkatapos sa plaka-importante ng mga pahibalo, paliog, standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso! BTS!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan! Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kag

0: Clínica Sportbiotics. Sportbiotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sportbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Clínica Sportbiotics ka.
1: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star Canal.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Halika mga langaw! Ari nang paborito nato niya ilaw!
9: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
14: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
15: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
14: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
12: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
18: So una,
17: good day. Magid ako sa akong body odor.
18: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
17: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabakas sa mga butika.
19: Extend Food Superman.
20: Usi Juni, taga Bacolod. Salamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo,
19: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay,
19: DTX 500.
22: Ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
19: ang nagatindo sa imo atay.
22: Mas tagtindo ang atay,
19: happy kanunay.
22: DTX 500.
19: Masaligan,
22: epektibo.
19: DTX 500.
22: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
22: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
22: DTX 500.
19: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
19: Nga nagapanupo,
22: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
19: Masaligan,
22: epektibo.
19: DTX 500
22: E3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
19: D3 Bio.
22: Ang D3
19: yung may BCO.
22: Ang BCO
19: yung may D3.
22: E3 Bio with BCO.
24: Ako si Jay, taas akong sugar.
4: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3,
6: yung may Physio.
5: Ang Physio,
6: yung may D3.
5: D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio,
6: D3 Bio.
24: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio,
6: ang D3,
5: yung may Physio.
6: Ang Physio,
5: yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
5: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
28: Pabalik ba K5 sa atong sunod nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
29: El Castigador.
30: Enrico Zurita Jr.
29: Ang inyong
30: El Castigador.
28: Nagdol sa itong oras, alas 4.37, ining oras sa dulong sa isang Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.
31: This time check is brought to you by Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.
30: El Castigador.
28: Pabalik sa itong sunod nga pagpangalagad, iga-check na itong report ni Kakipaib Kim Kaluyo. Kay Subong Adlaw, nagpadulong naman diri na si DPWH Secretary Vince Dizon. Daw kapil na magbalik si Secretary din, oh. Gina-check diri ang proyekto, ilabay na sa may area sang Timawa. No? Sa may East Timawa, sa distrito sang Mulo. Ba, dugay-dugay maning natapos ang proyekto. Na, bisan sa katapusan, ahay, natapos na gidman. Kaya natapos na, anong instruction? Parkingan? Minilyo naman yung parkingan, dakong parkingan din, oh. Kaya daw magpakingangot sila sa mga barangay officials, agod yung bantayan, dati ba ang taman sa unad ng area, no? Ah, ginahingi mo yung parkingan ang kilid sang dalan.
30: El Castigador.
28: Damo na subong ang naobserbahan natin. No? Tiyan mo na nga bala nun nila na parkingan ang milyon ang biliba. Nang kontani mapaganagan ang dalagan sa trapiko kay gabi ng huol nga ginatag sila. No, nga sa ulihit nag-open na Pacific Sinta si Muan naman lang parkingan. Naglakip man pila ka development diri, no, angot sa sering aganan flyover nga sa subong, no, way gyapon matapos. Gabi gyapon huol, no, nagtapos ng school year 2025-2026. Nagbukas ng klase, why gyapon tapos ang ganan flyover? Pero ang balnila tapuson subong at tuig before mag-end ang 2026. Para sa kampiyon nga report, opo dyan K5, Kim Kaluyo.
26: K5 News FM, kampiyon report.
32: Ka-K5, Rick. Ambal pa gani diri no ni Secretary Vince Dizon sang DPWH nga ti it's really unacceptable. People don't deserve this.
28: Aba, grabe no. Gauli kay gid si Secretary Vince Dizon sa mga pungloyo, no?
32: Oo, oh, okay, taga Iloilo. Gwapa ko ng mga taga Iloilo mo.
28: Ah, oo. Hindi man pwede nga maganda ang taga Iloilo kay ti Ilonggo ta. Oh, pag abot mo sa Manila, ambal na maganda ang mga taga Manila. Basikita ya lang ka?
32: I mean, actually, very, ang kita mo lang kung magkita ay ka mo ni Secretary Dizon, kung ari siya, very, kita mo ng grupo high lang akong isuryahan na.
28: Doon, barkadahan, ay lang ka mo, no?
32: Barkadahan, ay lang nagligad, pero sinang nagkanto siya sa College of Law sa West Visayas State University. Nagtupadan, ay lang, blaka tumanga, ay lang tanahan yung mga media, kung ano, kung ano, hambal mo siya, sabat man siya, nagkanto ka to, sir, sa Batsuyan. Kung namit mo.
28: Doon, kung anang daw, usual lang ang pag-isuryahan, ay, no?
32: Not unlike sa iban yung mga cabinet secretary.
28: Matap-tapa kay Ibao, pani sekretary ni isang isa ka departamento, di ma ang pagtulok mo bla kay 5 bakim daw dawlain.
32: Tapos for example, abi, they permit ka cover sang DPWH and daan niya ka ay mambali ay. Hello.
28: Oh. Okay, no? Pero believe kita, iga balik-balik di sabi sa Iloilo.
32: Oh, like for example, may pilano ka mga gin-follow up siya diri ng mga projects, no? Kaya actually, ang inang East Timawa Road sa area sang Molo, landmark dira, no? Sa Iloilo Doctors College.
28: Ang pakadto sa area sa Molo, no? Yes. Kumalin dira sa kilid sang Iloilo Doctors sa hospital kag ilo Doctors College amo nang dalan. So half lane na sa unang lika K5 game, no?
32: Half lane. Actually, nag-start ni ang construction year 2024. Pero nabulanan lang. Pilalang kabulan ba lang pag
28: ikaw doon may cease and desist order alin sa City Hall?
32: Yes. Issued by Mayor Jerry Trañas, former mayor.
28: Nga yes. Unta ton na anay, kaya ka mukha coordinate sa bayan sa City Hall. Pam Pambalol man taga district engineer. Sino nag-coordinate man kami da? Tisa ulihi, nating ganing na sambit sa nga proyekto, nagagwantang pang luyo da, kahit di, ang traffic, ilabay na nga, ara lapit sa hospital, lapit sa bulutuan. Tanong ispektaron, tabi nga, nadalagan sa traffic ko na K5 game?
32: Actually, kung for example, darang area, sa Guasang Doctors College, ara gada yun mo? Sa ilang nga entrance.
28: Amo gani? Kag sa unahan sa may traffic lights pa?
32: Yes.
28: Di mapundog, iti, hindi ka illegal yon, no?
32: Ang traffic.
28: Ang traffic.
32: Kag ligad, kag nag-ulan, ang tubig.
28: Tubig eh.
32: Okay, as you mentioned, natingga siya. So, bakante lang siya bala nga. May porosyon nga nasimintuhan, may kinalkalan. Kag, tiba, no? May mga kabilya. Kag kay Faiva Enrico. To, according ganit rin, no? Kay Secretary Vince Dizon, nga kaya mangali ang pwede mag-coordinate. Kaya actually, one of his mandates subong, kaya requested man, no? By the president, ganit may harablas na nagkakaigo nga koordinasyon between the local government unit as well as the Department of Public Works and Highways. Kung madumduman na ito, nagligan, no? Do wala nag-intindihan ay, kumbaga, ang LGU kag ang DPWH diri sang nagligad. Both region kag ang District Engineering Office o kon ang Iloilo City District Engineering Office kag K5 Enrico, no? Kag ti, so kaina, accordingly, ipakayo manda ko no ang sidewalk sa Drangadalan, kaki 5 Rick. Kaya isaman na rin sa hangyo o kunhingyo man na rin ni Secretary Dizon nga ipasiguro bala nga wala siyang naga-illegal park dala sa inang area.
28: Kaya isang una na, before naging kay Oda, grabe niyang ang gaparak kaya the skillets ang dalan kaki 5 game?
32: Mga sikad, tricycle, or even mga girekanan.
28: Mga estudyante da, nga may masalakyan, nag-eskwila da, no? Grabe na kung saan parkingan na yung skillets ang dalan. Di dapat nga bantayan sa mga barangay officials, kaya wala mag-parking.
32: Actually, isama na sa Siling Mandarin, no? Sang Traffic Transportation and Management Office, nga ma-coordinate sila sa barangay para yung magpasara sang resolusyon para mag-designate sang common parking area. Which means, nga tidara lang gid yung specific area, pwede yaka-park, no? Sang salakyan, as well as mag-istorya man sila, no? Sa Iloilo Doctors College, sa ilang pamunuan para yati mahibaluan nila, no? Ma-determine lang sila sang drop-off area. O kung sa diin lang balaya, pwede papanaugon nabi ang mga estudyante, kundiin pwede kapundo ang mga salakyan, kaki 5 Enrico. Kahit busy ano man siya mo? Busy
28: area? Busy road. Kag isa pa, B, sa una niya, may traffic lights. Yes. Tumabudlay, kung magpundo ka da, kag ang traffic lights sa mag-go, mag-green, so kung kaysa may nag-aarak na sa kilid, hindi ka flow ang dalagan sa traffic kay 5 Kimi?
32: Bali kay ina, right after no, nga nag-halin man si Secretary Dizon, kinbuksan na for the public. No? Kay, ambaga kay na ni Secretary Dizon, bali as much as possible ma-open. Pero ginpamangkot niya rin si Director Agan sa DPWH Region 6 if it is pwede na bala niya mabuksan officially today. Nag-ambal man siya, okay naman. No? Kag actually, nakita na ito, niya tigidugin hingagaw man yun kaya kifayvarik nga ma-accomplish or ma-complete sa Sininga Aga. May pilaman siya ka mga komento no, sa iban pag yun mga projects dari sa syudad sa Iloilo kag even no, sa mga porsyon na sang Pavia. Dara na bala sa may Aganan and Ungka flyover. No? Accordingly, sa bahin sa Aganan.
28: Ang Ungka, ano pa problema sa Ungka?
32: Sa Dalom na bala. Permi na bala
28: Oo, kadugay na natupan sa gagugan eh. Duwede nag-aging taga DPWH sa? Ang mag-agi ka na, doga, kwan kao? Doga na duyan ka, kipa. Game, grabe na ka, kwan ang kudol-kudol sa dalan.
32: Dusungka.
28: Oo, dusungkaan.
32: Dusungkaan.
28: Ilabi na kayong haling ka din sa may area sa pakadto sa Takas, pakadto ka sa area sa Pavia, pakadto sa may area sa Baga Sing, sa may area sang may Mandurriao bla straight mo da amon dang listunga tunga gid am grabe gid nga ang dalan tibo sa kag kuno way dagala bayan taga DPWH kuno lang makita anda kay 5 game Kadugay niya na mo?
32: Actually, isama dahil sa ginpamangkot. Hindi ba, there were several times na nga ginakayoda, ginarepair dra sa dalo.
28: Ika na kitiritso na lang na nila na kayo.
32: Oh! Arab lang hindi maligaran sa isa kasimana, hindi malabutan sa isa kasimana, nagabuhog-buhog naman.
28: Oo,
32: buba kasi, naman.
28: At kayo, nilabi kayo daw, hindi man konkrito, gen.
32: O, oh, hindi siya pala.
28: Aspalto lang tiyong lanan, nakitiniran sa tubig, kakas naman.
32: Hindi siya pala muna ka-standard. Knowing nga ti ang area. Tingkod
28: sa bagay, kung naman yung sitwasyon, may tingala si Secretary Vince Diso, no? Kasi niya, at iubra mo siyang DP na bulit siya.
32: Kaga, pariyo sa nagliga ng bali ito.
28: Di ba, ubra to?
32: Nagliga to,
28: ngay. Abaya,
32: hindi siya kapatid ngay, ubra
28: siya DP na bulit. Kaya sumawan sa matingala, kung nga aga kudol-kudol na sabi, sa dalom sang ungkap layover, kasi ubra sa DPWH mo.
32: Okay, actually, kaki-5
28: ay, kung nagdami, naki-5 game, dumamangkot ka, ay, naka-DPWH siya nag-ubra.
32: Pag-unba, no? Mabal ka pa, grabe, pwede na yung ma-promote ng kontraktor. Oh,
28: kadugay-dugay na rin ang problema, actually, kasi nagalabay man kita na, kaya nga naman kita nga area, usually ka puli, tingala ganit kita nga, ay, kadugay na yung problema, huwag nga po ni ma-address sa taga-DPWH ng lubak-lubak is dalom sa ungkap layover.
32: Napila niya sila actually nakabeses nga nagtapal-tapal.
28: Dapat pagkanto sa airport, dira ilabay, hindi kasi babaw to sa flyover, ilabay pa para mabat sa ganis kita Vince Dizon kung paano kada nag-uyog-uyog kumaglabay na.
32: Pero actually, ang reason kaki Fabric, gintapalan ang sasubong.
28: Okay, basi kaya si Secretary Vince Dizon.
32: Laban.
28: gintapalan, tang tapal na, saan una manasta?
32: Laban, nagligad, madumduman na to, nagtapal sila previous months naman, no? Mga wala na labutan isa kasimana.
28: Guba naman eh.
32: Guba naman.
28: Labagay ko gaulan-ulan, subutin ni Randa Tubig.
32: Tapos nadaan galabay ng mga truck mo. Mga tanan nga mga sa isang salakyan ah.
28: Kaya mo lang nang ubrahon ta permit tapal-tapa lang.
32: Oh, even kaki Fabric na palabot man na ang concern sa Halandoni flyover. Dira sa may area sa city proper.
28: Ang Halandoni subong do mo man no. Pag lang kayo sa pag-on mga Halandoni flyover kay dugay na da.
32: Pero ang sa babaw ya
28: ang sa babaw ya. Oh, batsi-batsi man. Amo gani na magagi kada ya daw kung kaysa do ara mas balon.
32: Okay, actually ang amo man ang palabot nga concern nga ti several times na do ka apat nata no mag
28: rectification
32: works
28: matawag.
32: Pero ang rectification works nila wala galawig sa mga binulan
28: no.
32: Ang baga ni diri nga kun for example kun quality gid man ang paghimo nga abi kinang lan nga liwaton naman o pagka hindi man labutan sa mga binulan nga sulit-sulit ka K5 in Rico
28: diba si damo kwarta kita magdugay-dugay amo-amo lang na
32: amo red gani no
28: mas nami sa pagturo tapal-tapal ka kun sa maghibok na sang insakto gid sini nga kagatapos ang problema. Oh, pariyosan aga ng flyover, ta ganan matapos man subong tuig.
32: Ang southbound.
28: Ang southbound
32: going sa airport. Oh,
28: ang southbound ang pa kadto sa airport.
32: Yes. Pero accordingly kay K5 Rick, as of this time, ang southbound ang completion nila subong or ang mga natapos na nila yara sa around 70% na.
28: Oh, 70%. So kung nalang taon na ton, matapos na before sang end, no, sang tuig. Pero ang southbound lang,
32: southbound lang.
28: Ang pakadto sa airport. Pero bisan paano, makapaganagan ni sa dalagan sa trapiko kay ti kondiretso kaya sa area sa may Santa Barbara Kansator District no sa probinsya sang Iloilo sa babaw kiyagi.
32: Pero according man diri nagligad no kay Secretary Dizon nga although nga southbound lang ya ang mangin possible iduhaon ka lane bala nga ang isa ka lane
28: five-break
32: intended for going sa may airport ang isa pabalik di sa syudad.
28: Inakon na malapad gid.
32: Oo.
28: Basi kon na do in chakto lagi gid do ka budlay da kada kadalan kay do pangatsagan ko duman og dang korte.
32: Actually no do may mga bawod
28: no hindi pwede matadlong. Diba si kon mabudlay
32: para basi gin sunod nila kay actually may iba mas, just like sa Cebu area kag iban pa gid nga mga rehiyon, no? Na-notice na to. Iba nila nga mga flyover. Like, hindi man ba straight ang design? K5 engineering design nila K5 Enrico. So, probably, nag-try man silang mag-sunod man sa mga engineering standards in terms of flyover. Pero, na-notice na to nga dudiri lang kalabanan nga mga palpak nga flyover sa Iloilo.
28: Oo, damo problema. Magkatoto sa Sibuya daw. Daw lang itong kasi yakakuan. Ang ilab lang nga panukod si Dalom K5 Kim.
32: Oh, iba niya ni sa dagat.
28: Oo.
32: Ka K5 Rick, no? Accordingly,
28: tiyamo na kaging padugangan sang tukon-tukon, no? Sang pamusod, pundasyon, ang aga ng flyover, may dugang da?
32: May dugang apir. Do
28: pilak do lima?
32: May dugang ang mga pier sa kay fabric, pero according din kay naging atag man sa nga DPWH nga regional office nga part of the design ng adaan o galing ulihi lang nabutang.
28: Ah, okay. Pero nga nagdugang budget. Kung part niya sa nga design, gidugang ka na budget. Pagid mo?
32: Oo, oh, amo na yan for the repair. Kaya di ba nakitaan sang same problem just like sa problem sa ungka.
28: Ungka.
32: Nga doga, na, usmod, oh, kumbaga. Oo, okay,
28: gate routing.
32: Oo, oh, sa ilada yung nga duta.
28: Oo.
32: Oh, kaki 5, Rick. No, that is why.
28: Kaya masulong mo da ang Bureau of Design. Mm. No? Ambot lang kung may nanabat na to, ah. Nakasama na to sa ambal sa una nga pasabtuntang Bureau of Design nga amo niya ang nagdisenyo. No, sang aganan flyover. So, ulit na pakita, palpak. Amo na kayo tinudloan na isang una, kapilan, takabagbati nga may salabton. No, ang malag-design sila, pero hasta subong duwayaw. No, subong ganit, isa nakatuig, dugay ang flood control nga controversy sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos. Napamangkot din madalago ng mga isda. No, hasta lang kitakot sa sungad. Kaki 5 game, pero magyan na the end sa 2026.
32: Yes, kaki 5, Rick. No,
28: ang buhang ya. I mean, diri ang area sa ano ni buhang, no?
32: Ang buhang flyover sa Haro. Actually, gin pala, bot man natin nga concern is that nga ang vertical clearance na nawala, no? Kapila na dara masagiran, masalakay sa mga trucks and usually,
28: uh-oh,
32: mga pangayaw, no? Kung hindi pala aware nga, ay, ginadumilian, galing na dari. Actually, makita natin, there were times nga, for example, may vertical clearance buong nasalakay, mga sinemana, pantis mabalik, di may ara man sa mga instances, just like before, nga for example, mga tagalating driver, pero gabalik-balik man rin sa Iloilo, at paglabay nila nagligad ni Simana, wala pa na dira, no? So, pagka the next nga Simana,
28: may
32: ara na, at hindi bala nagligad, actually, nakitaan man nato niya, hindi siya bala visible, kaya wala bala siya sang reflectorize nga signages ka kay Fabric, no? Pero kayo natin nag-bat-in man to, kumbaga, or nagsabat man niya si Mirai sa Tranyasyo, na nagliligad nga mga Simana or Nadlaw, ginpabutan nga na dira sa mga early warning devices, no? For example, like mga 50 meters away from the flyover sa entrada ya, may nakabutang nga bawal diri ang truck, bawal diri ang muna nga mga salakyan kay Fabian Rico, kay kun madumduman no ti damo diri sang bawal o kun ginadumilian nga maglabay sa mga flyovers naton, specifically dira sa may buhang kag mga ungka flyover, which is amo na mga trucks, ang mga motor nga single,
28: tricycle,
32: mga ano pa na gani, mga e-bike kay 5 Rick, no? Amo na mga ginadumilian, pero I hope nga ti as mentioned by the city government, kaya nagbutang na sila or nag-address na sila, we hope nga tiwala na dira sa mga mabigdima. Kaya medyo mahal-mahal daan, galing na dayang magpahimo sa vertical clearance kay K5 Rick. Di may around may information, nga ti medyo mamulo mahal-mahal man, kumbaga. Kag aside from that, pareho sang nagligad to, ang tong taga-Leyte kay K5 Rick, ang iyaba lang ang ulo, gadbalas ang truck ya, nagba. Hinang lang, gadya bilog nga island, ang nabiyahe. Hey, ama lang to, trabahador lang man siya. Wala gani kita kabalos ang kapalaran niya. Itong ginpahalin to siya, kung ginpabayad to siya. Kaya ang balya, itong mga around 200,000 to or 300 kung bilog ito ang islan, which is accordingly, doon mo nang kinanglanon kay 5 Rick. No? Pero amo na, si Secretary Dizon, nagkanto na, abi mo, dudugit probably, di mo ulayhon, nila na diri mo, kay nag-speaker to siya sa Ice Office, sa may area sang Barotac Nuevo, kay 5 Rick, no? In line with this their commencement exercise kay 5 Rick. No? Pero according man rin kay Secretary Dizon, kung for example, may mga reklamo sa inyong mga lugar, active man no? Ang mga websites and pages ang Department of Public Works and Highways. Kaya last time, may ara sang taga-Dagupan nga nagpadala sa ila sang picture nga muna yung may reklamo. Ginkantuan nila gilayon kaki 5 Enrico, no? Kag nakiter gilayon.
28: Sige. Salamat kaki 5 Kim!
32: Report nagikan sa Department of Public Works and Highways. Ako naman si kaki 5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: El Castigador!
28: Siling ni Paul Sparkon kung namiyon muna karon wala naging tuya day tito eh. Sa Arman Bakugu ay ang karusa, K5 Madam Langga Kim, pwede ka labay sa flyover. Kaysa Daniel Labrador, kay Mamri Frida Sarmiento, may adayin nga hapon kaysa Mama Agosto 5, dala sa microwave, kay Mam Bing sa PSJ. Napagbalik natin, dugap information, sa ating kapagpangalagad, pagkatapos sa plaka importante, mapay balo paliog, standby.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow!
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
0: Mag-TTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TTX 500 ka na!
1: Ang TTX 500
0: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
0: TTX 500!
1: Garantisado!
0: Epektibo!
1: Aramis Whoa. TTX 500!
2: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
3: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
2: Ay,
3: mula nga permina mo hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
2: Correct.
3: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
2: na?
3: Dapat niya wala pa?
2: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
3: Saan o ka may nombitex, may managag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
0: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
0: Para sa healthy nga atay,
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
7: ang nagatilo sang imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay,
0: DTX 500.
7: Masaligat,
0: epektibo,
7: DTX 500.
3: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
2: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
3: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
2: Ay?
3: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
2: Gusto.
3: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
2: Mga kainit mo, no?
3: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna silingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
8: DTX 500 Health Alert with Dr.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: our Nutri-Needs ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakang sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: Una.
13: Problema. Nagid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakas sa mga butika.
15: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapasko. Kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement.
17: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman,
18: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
10: DTX 500.
18: Masaligan.
10: Epektibo.
18: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
10: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
10: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo.
10: Kaga kontrolar
18: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
18: Masaligan.
10: Epektibo.
18: DTX X500 E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: O, si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Babakal sa mga butika.
14: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpakalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
21: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
20: Sumong tiyempo, mabulay kaya magmasakit kita. Mahal na mabulong, mahal ma-hospitalize. Dapat protektado kag mabaskog ang atos nga immune system. Mag-inom kita sang The Power 3U, combination ni sang tatlo. Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ini madikalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itanguy sang Clinica de Alternativo Medicina Dwellers Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet rin sa may syudad sang Iloilo. Ang klinika outlet na ito na pamtang sa Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa ilira sang Robinson's Place, Haro. Kag may free consultation kada Domingo kag Miyerkules nga adlaw. Sa may syudad sang Pasi, ang ato siya klinika outlet kaya sa barangay Poblasyon Ilawod. Kag may free consultation kada Webes nga adlaw. Sa may banwa sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag may free consultation kada Martes ka Biyernes nga adlaw. Kag sa may First District, yara ato sa Clinica Outlet sa may barangay Baybay Norte. Sa may banwa sang Miyagaw. Law sa tupad sang MCR Agriventure. Kag yara sa may Quinto Distrito. Available ato sa ninga Clinica Products sa bagulagid na open na nga Clinica Outlet. Sa may RGM building, sa may barangay Apulista, sa may Banwasang Sara. Available na tayo mga Clinica Products. Kag ama free consultation, no, alas 9:30 tub-tub, alas 3:30 sa hapon. Kag mabakal man ama Clinica Products sa mga nagapangunang mabutika, pharmacy sa inyong lugar. Kag ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
14: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Kay Ma'am Anilia de la Sanagalio, medahid nga pon. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kag kay Ma'am Susan Siscar, dira sa Maya, Lebanon.
14: El Castigador.
20: Ginsabpinas ang Criminal Investigation and Detection Group o kung sa IDG. Ang presidente sang Ateneo de Manila University. No? Ining si Father Roberto Yap. Kay subong kontane ugaling kay may yara sang graduation rights no nga ginapatigayon subong sa may Ateneo de Manila University mga ka K5 no may mo nga maga atubang sa maabot sini nga Hunyo 25 ang presidente sang Ateneo de Manila University agud no matagan kun ano man ang mga rules nila no kag regulation sa nasambit sa bulutuan sa mga kaangay sa mga team building activity nga makabig na ton, no? Amuling nga rason sa kamatayon sang duwa nila ka mga player.
14: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
20: Kag subong gin ban, no? O kung gin dumilian nga makapasakop sa anuman nga mga activities sang UAAP. Ang mga staff, no? Sang Ateneo de Manila University samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
14: El Castigador.
20: So, hindi sila maka-intra kung ano mga activity under sa UAAP, no, association ini, no, sang mga universidad dito sa bayan sang Metro Manila. So, may banning on the part sang mga staff, no, sang nasambit sa ni nga bulutuan. Kag-update ta sa kaso ni Rini Baterbunya, igadulong na ini sa katapusan sa nga palawayan sa maabot Cinema Key 5 no nga Miyerkules nga adlaw.
21: El Castigador.
20: No, sa maabot sa ning Hunyo 24. Igadulong na sa katapusan sa nga palawayan ining si Rene Baterbunya. Kag igalubong ini sa bag-o nga sementeryo sa munisipyo dito sa Ilabanwa sa may Talakugon Agusan del Sur.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: Ang ining bag-o sa ning sementeryo sa nasabi sa Ilabanwa na pamtang ni sa may barangay Lapnig. Na sang una siya ng pinakaunang igalubong dito sa nasambit sa ning sementeryo mga kakifive, no? Kag ang ining nasambit sa ni, no? Nga area, no? Ang kusarin ang cemetery, no? Amuni ang previously nga nag-serve nga archery venue sa tion sang Palarong Pambansa.
21: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
20: Kag si Baterbunya, no? Damo subong nga mga nagakadto sa iya sa ninga nga haya, no? It's an ordinary nga tawo, pero tungod sin nga tabo sa iya, no? Nangin kilala kanang ibantugon kag ang iya sing istorya, no? Daw tanan abi maka related una-una sa ila kapigaduhon nga naghandom, no? Grabe nga handom sang bata, no? Nga mismo gani hambalya ang nabaton sining allowances o konsweldo pagpirma sa kontrata kada bulan kuno ang 70% ihatag niya sa iya pamilya, ihatag niya sa iya sining Iloy, kag ang 30% iya kag iya kuno sining pagasupton.
21: El Castigador.
20: Pero ang ining nasambit sining handom ang nalumos kaduungan man sang pagkalunod sini na sa dagat dito sa may diba kulaw sa may Aurora mga kakipay. Kagti ang pasidungog sa iya as tatong isa ka gym na dito sa ibayin sang Ateneo de Davao University ginpangalanan na sa kay Rene Baterbunya.
21: El Castigador.
20: Kag siya man ang mga baton na sa saring award na nga makabig na ton mataas ining award ining Dato Lipos Makapandong Award nga igahatag sang provincial government sang Agusan del Sur.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: Ang ining Dato Lipos Makapandong Award na isa ni ka taas nga award tungod sa ginatag sa nga recognition o kon pagkilala na sa achievement nga ginhatag ni Rene Baterbunya, no? Prestige, no? Kag sumuman pride sang ila sa ni nga probinsya sa patag sang sports.
21: El Castigador.
20: No daw kan gani, no daw mayara sang relasyon kay ti ang giniiwas nga palong pambansa da sa may Agusan del Sur, no? Ang tumandok kidra, no? Sa nasabi siya probinsya ining si Rene Baterbunya, no? Kag, no? Ang natabo pa diri, no? Kay ti taga dira man siya ilabi na gid sa Banwa nila sa may Talakugon, no? Nga kun sa din ang iya sa magidikanan nagabaligya sa nga isda dira, no? Sa nasambit nila nga Banwa mga kakipay. Sa maning pila sa ni ka mga hatag nga honor, no? On the part sa kay Rene Baterbunya. Pasinungog sang Iloilo Provincial Government, no, sang Agusan del Sur sa ginatag man sini, no, nga mga positibo kag honor, no, sa ila sini nga probinsya.
21: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
20: Ama niya pagatagan sa sang award, no, kay ti aside sina isa man ka dako nga bulig si Rene Baterbunya sa bago lang ito natapos nga 48 ASEAN school games kag before nakuha nila ang silver medals sa Palarong Pambansa 2026 nga giniwat man sa iya sa ninga hometown sa may Agusan del Sur.
21: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
20: Kay ambal sa iban ano pa ding mapasidungog kon ang kabaylo sa ni kabuhi mo, no? Pero bisan paano, na nadula man sa aton si Rene Butterbone nga, we all know nga may mga kaangay kag pareho nga mga handom, no? Sa aton si Rene kabuhi mga kifay. Amo gid ang pamilya, no? On the part sa kay Butterbone nga, on the part sa kay Adili, no? Kay tagan taman pa kuan man importansya man, no? Ining kamatayo man Divine Adili. Although ati isa ni siya ka Nigerian, isa ka foreigner, pero ang ila sa ni Handom sa kabuhi, no, hindi pa malayo pareho ni Rene Butterbone niya. Ah, kay pigado man dito sa bayan sa Nigeria. Just imagine kung nasubong sitwasyon dito sa mga pumuluyo sa Nigeria. Kay isa man dito sa mga pigado nga pungsod ang Nigeria, mga K-5. Tining si Divine Adili, nagkantuloy sa may pungsod Pilipinas para gabisan paano makabulig-bulig man, ah, sa iya sa ni nga ginikanan. Pero ti amoning masakit kag masubo, no? Nga mga resulta, no? Why man natong ginapangayo? Pero kaysa may mga event sa ato siyang kabuhi, no? Nga daw hindi ginaton mabaton. Kag amo ina ang kamatuoran.
21: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
20: Nagasubong ti on the part sa kay Rene Butterbone niya, no? Ang pamilya sa ni nakaagom, no? Nakabaton man sa pagulikid kag mga bulig. Kagayaga sini nga manghod ti mga scholar, no? Sa may Ateneo di Davao University, mga kakifay, no? Bilang pagpasalamat, no? Sa iyang mga hinimuan, no? Mga kakifay.
21: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Alas 5.22 sa atong suring pagpangalagad. Mayo nga po ang kay Tita Rina Mapa sa may di ka may kalanan, no? Sa mga customer nila. May dayan din nga po, no? Nagkabalitorgin sa atong suring nga pagpangalagad. Kay Ma'am Bit Idar Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwasang Kalinog. Kay Sir Arturo Lilia dra, no? Kumusta niya batsoy na kaglumi dra, no? Sining medyo magrugal-umon nga tiyempo. Ah, nami gibagpahigop sang sa bawa. Ah, dira sa kay Ma'am Beth Idar Lilia kay Sir Arturo Lilia, mga kakifa.
21: El Castigador.
20: Well, at tiyempo sa ato sa nigapagpangalagad. Ah, kita na kita sa Lunes naman nga adlaw. Pariyog nga pong nga oras, alas 4 sa hapon, tub-tub, alas 5:30 sa aga, mga kakifa. Mga moy ka mo, manibin, maligo, gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss, maputi si kapanit, kagbatok sa mga skin diseases. Kag siyempre, Clinica Dio Fresh sa aton kilikili para iwas balhas, iwas baho, bayaba. Kag sumong Friday night sa mga kalakinanda, no? Gamit kita Extend Food Supplement for Men para sa pang matagalang laban. Sa ngala lang, sa Bilog Singap Parsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon si nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon si nga Assistant Vice President kag K5 Re Espia Umalay. Sa amon si nga Station Manager kag K5 Warren French. Kay Tita Indang, dira sa bay Santa Cruz Arevalo, kay Ma'am Nance. Gamay Torgida, may dayagin nga hapon. Happy weekend, mga K5! Ako man yung lagad, inyo ka K5, Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon yung balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Libo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa

nakalabas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
2: Yes!
1: Kinakaya pa?
2: Yes!
1: O kun, kaya-kaya na?
2: Yes!
1: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan